0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
3: Hello mga ka-vimes! Wala na doon line lami on DJ's Bracket!
4: What's up mga ka-vimes? Kini si DJ Kimyan!
5: Hello mga ka-vimes! Kini yung ubos nga alagad langga neda!
4: Hello mga ka-vimes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo!
6: O kini ang inyong arangkada man, si ka-vimes Tonton Alcusantugo!
7: And your

0: Bueno, salamat ka alas 8 size na mga kababs. Diyan natin sa katapos ang oras na ining atong programa Robotaga. Adlaw nga Martes, pizza 29 sa buwan sa September 2, 2026. Sa itong mga late tuners, welcome kayo at kayo kamong tanan sa pagpadayag sa inyong opinion o komentaryo pinagi sa pagparangat sa among official text line ang 0995-472-0802. Kung usbon, sa wa pa makatultol ang among official text line ang 0995-472-0802 o niya sa atong Facebook Live din makahimo sa kamo sa inyong komentary sa og mga opinion sa comment section ini. Inyong makita ang atong sibya sa Facebook Live sa atong official Facebook page ang 93.1 FMR Cebu. Usbon na ko, 93.1 FMR Cebu. Mga kababs.
1: Arangkada sa Kabutan.
0: Bino, apa sumpay sa itong gisgutan mga kababs? Katong mga explosive kayo nga pamahayag ni Police Corporal Rodolfo Gracioso Jr. Kanhi Chief Security ni former Speaker Lord Alan Velasco. Doon na pati sumpay. Nga, ningon siya, mismo si Presidente kani Presidente Rodrigo Roa Duterte iya sang gihatan og kwarta. Ha? Ya kay ba mo diin niya gihatod dito mismo sa Malacañang mga kababs.
1: Arangkada sa Kabutan.
0: Nang suya go taong uban kay Yanor ko no silang magkape ni former President Rodrigo Duterte. Diha man toy usa ka kanhi kalihim. Ha? Nga taga Mindanao, nganlan ko lang siya. Si former Department of Agriculture Secretary Manny Piñol yamang gi-deny nga di gani ko no mo inom og kape si kanang former President Duterte. Unya siya gani ko no appointment gyud, pero kay ngon ta nga ang akong musulti nimo Sec Manny nga Manny Piñol, huwag ka magdag kwarta, nagdaday kag malitang kwarta.
2: Ayaw!
0: So inana ka explosive ang maong expose o pagbutyag ni ining Police Corporal Rodolfo Gracioso Jr. mga kabibes. Niya, akong tanong, sa mayong butibo? Nga gani, nakonfirmar na to kagahapon nga ang nagkup-kup niya ron kini si Father Flaviano Villanueva. Nga kung inyong kahirumduman, mausad niya ang nagtabang sa mga nabiktima sa war on drugs mga kababs. So ingon niya ini ba ang iyang gidangpan? Gani matut pang Father Villanueva as early as March pa ni approach niya si Gracioso. Pero wa pa to nahingpit iyang desisyon to tell all. Pinagay sa apidabit mga kababs ang katong mga ex-marines, klaro man kayto ilang motibo nga pangwartar gito.
2: Ayaw!
0: Matod pa ni Kabaib sa 0792, ako sir, di ko mo to nga dili aware si Presbitero Velasco sa binuhatan sa aning iyang anak. Sakto gito si Boyeng Remulla sa iyang banat sa Supreme Court, kaya sakay halata man god nga ilang mga desisyon is money-based. With angry emoji ka ni Kabaib 0792. Kaming pamyo Kabaibs, di tsagoy kamahay daw doon nagi kay punto. O niya, good morning ato ni Kabaib sa Randy Santisas. Niya pa listening. O niya, ang ato ni Kabaib sa Mario Oclenaria. Good morning Kabaib Sir Tonton. Unsaon na lamang kung magpadayon sila ang magdumala sa Pilipinas. Ang kwarta sa Pilipinas, ang ilang nakulimbat gikan sa taong bayan, mura sila og makapanghatag og kaugalingaw nilang hinaguan, dili man na ilang kwarta sa ilang bulsa gikan sa mga bagaugnaw nga pamilya. Ha? Makasuka sila mga ay kog dispensa sa mga namahaw. Grabe, matud pa ni Kabibes, Mario Oclenaria.
1: Arangkada sa Kabutan.
0: Matod pa ni Kabaib sa 1806. Good morning Kabaib sa Tonton. May panultihon, it's too good to be true. Pero kung ang salaysay ni Corporal Gracioso Jr. nga true and toro o mapamatudan dyan sa korte, siguradong piti si BP Sara Duterte. matod pa ni Kabayeb sa 1806. Well, it remains to be seen. Ako, as always, I just read the entire affidavit para maklaro ninyo ba. So, ato ng tanahon. In the next few days, kinsay mo corroborate niya na. What is certain to me, ni-deny si Vice President Sara Duterte o niya naghikay na kuno ang iyang mga abogado sa ilang risk back nga kaso nga ito ni kining Police Corporal Rodolfo Gracioso Jr. mga ka-vibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Bueno, alas 8:12 na mga ka-vibes, padayon ta sa laing isyo. Kay Pastilan, unsa ba to eh? Nabathart, gagrabe man ining mga DDS yun. Kibaw mo mga ka-vibes, taliwala sa serious kayong allegation batok ni Vice President Sara Duterte. Kibaw mo gunsay naratibo na sa drone sa mga DDS. Ilang yung gikuninita nung mayo o ilang gibas ang House Prosecutor nga si Congresswoman Isabel Zamora dito sa San Juan mga ka-vibes. Atol sa iyang kanang direct examination sa testigo kagahapon nga gikan sa kananaabang Firearms and Explosives Office. Kay tinuod man sa gyud og imong tanahon ba ang facial expression ni Congresswoman Bel Zamora nga mao ang gitahasan kagahapon. Kanimang kong rehistro bitaw sa kanang kamera, kita magindi mo ang facial expressionan. Kananaabang, di man imo malimod nga itsuraan, yun, maaginig itsura si Congresswoman Zamora. Tungon kay matod palagi nila, kuno, grabe kayo ang mga misogynistic remarks, mga ka-vibes. Ang grabe para na ako ba si kining former Comelec Commissioner? Pagitaan ni niya, oy. Si Atty. Rowena Guanzon, on sa maniswing taon, oy. I mean, babaeng buhat, matod pa niya, gigopahan na lang yung kuno si Congresswoman Zamora, nga to niya, oy, kalayo ra sa wing, oy, gitandi sa mong naong. Unya, mauna ni Ron ang gikuninitan sa mga DDS. Palahi sila ba? Kanang palahi sila. Aron malimtan sa mga tao ang kaning explosive nga gibutyag ni Police Corporal Rodolfo Gracioso. Doon ay ibang grabe yun nga kanang bang pangbas ragid ba nga mura kunog nag-audition sa Osaka kanang popular kayo nga adult film company si Congresswoman Bel Zamora mga ka-vibes. Di apoy usa ka vlogger kanis Dari Riap, grabe kay pagpanaway. So kada bang makaingon bitaw ta nga napagkaruta na gitao ning mga DDS oy. Ako'y maluoy na lang ani nila mang iampo ta lang ni sila mga ka-vibes oy.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Amo ilang gikuninitan ron. Ilang gisaway taon maayo si Congresswoman Bel Zamora, and they don't know that kini si Congresswoman Bel Zamora produkto taon ni sa University of the Philippines College of Law, and then she graduated cum laude. Ang amahan ni ini si kani Congressman kanana ang Ronnie Zamora ngilngig sa tong abogado number 2 sa to sa bar exams mga ka-vibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: But then again, imong tanahon ron, nag-viral sa DC Congresswoman Bel Zamora, and you know, maul na lang ginyang wanang ilain by mabuhat ng mga DDS ba? Karami taong mga sengaan ni Ana, kaingon ko kuwag pamatasan ba? I remember maul sa nigibuhat nila ni mausin niya ilang gibuhat sa abogado nga linhigod na nahingpit ang iyang abilidad sa pagka-abogado sa Sugbo. Although he is from Carigara later, I am referring to Prosecution Counsel Attorney Armando Bergili Gutan. Hinumdo mo nga ang ila dito ila pong gisaway ang kananaabang appearance ni congressman naman ni attorney Bergili Gutan nga maayo kayo gyud nga nakapakita sa iyang kalanti pagkaabogado. And I also remember mao sa ni ilang ibuhat nga to ni lead counsel congresswoman Jerby Luistro nga tungod doon ay gihambin nga kanang balatian mga ka-vibes mo na nga ang iyataong mga ikong dispensas mga namahaw ako na lang in Englishon her saliva kanabang magtapok ba siyang ba niya mo na lang may ilang isulti pastila no'y wagas kay makasaway pero pakpak lang gihapon sila ni Vice President Sara Duterte mga ka-vibes pagkas mukoy yung mga tawhana. O niya karon ilang binastusan in town si Congresswoman Bail Zamora mga ka-vibes. Ganako na ba taon ng minyo? Kay ila ko no nga nag unsa ko no mura ko no gidan ni ba? Ni Congresswoman Bail Zamora katong official kagahapon gikan sa Firearm and Explosives Office. Si Major Jerickson Sanggalang. Mato di ka-vibes. Oh, 760. Sa tanang congresswoman ka-vibes, si Samura kong cross. Oh, maubag ka-vibes. Eh, pakpakan taga ka-vibes, B.

0: Tabi ha bitaw ani ni Loy. Moto para to nimo ka vibes sa imo din crash na punda si basta guapa lagi makakrash lagi kadayon ka vibes 760. Una gikan ni ka vibes Marvin Ladera, good bless morning sir Tonton Dan Sharon Hart sa imo FB live now lang ka message kay medyo busy. A morning to all ka vibes Damino oron ka vibes mao na ni salamat kanunay ka vibes Marvin Ladera. So ano gitaw ni Laing Lingaw ba? And para na ako unsa ni? Maunig timailan nga desperado na gini sila. In fact, mga kabibes, nabutyag ni kagahapon ang mga armas ni Puego nga gitiner sa magtiayon nga Vice President Sara Duterte o kananaang Atty. Manassas Carpio. Wa magunay gideklarar sa SALN, but I just do not know, medyo passive maniini kagahapon ang mga senator judges because I learned nga ang uban sa day nila mga gun enthusiasts at mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan!
0: Gika ni kabibes sa Mamang Meli Sohayon, ako'y pasultion karon ang nagdumala sa Pilipinas, puro nakurakot ang ako unta nga tanaw ng Pilipinas karon kon unsa na status perti na ang kalisod, hinaut unta nga inyo hatagan og pagtagad ang mga naglisod nga mga katawhan. Unya good morning ato ni Kuya Bro Lee Marindoke, Kuya Press, Kuya Broly Marindoke, how are you Kuya? Hayahay ang mga nakinabang o mga sip-sip sa mga Duterte, pero ang mga nabutol, nagpabilin nga buta bungol. Kananaang tinuod yun kabaib sa Kuya Presley Marindoke. Gikan ni kabaib sa 4541. Na S ang pikas grupo kabibes cause she delivered a direct examination with poise and grace. Well done Congresswoman Bill Zamora ma'am with five clapping emojis kika ni kabibes 4541. Bitaw ma'am, parehas mong duha ni Congresswoman Bill Zamora mga maayog yung itsura. Guwapa ba? Katong pakatawa kabibes 4541 para tos mga DDS nga wala kita ay mahimo. Wala tanawa ha. Ang kagahapong adlawa sa day 30 sa Senate impeachment trial, nibarog si Prosecution Counsel Congressman Chil Jokno. Kay ang iya dito nga kanang request for admission mga kabibes. Ang kantong mga bank records sa mga bangko nga dunay account ang magtiayon nga Vice President Sara Duterte og Attorney Manassas Carpio.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Kay ba magunsay gibuhat sa defense panel pinangulohan ni Lead Defense Counsel Attorney Sheila Season. Lagdumili sila sa stipulation mga kabayab sa ato pa. Ingon bito mo, way evidence siya. Karon giingnan mo nga, sige stipulate ninyo nga kining maong mga bank records. Iya ni sa inyong kliyente. Ha? Uy, ilang ang gibabagan kay nakalapas kung nanini sa right against self-incrimination ni Vice President Sara Duterte, bla bla bla, daghan kay sila balibad o grason mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Pero timanin ninyo, kay nabutyag na ni gahapon. Posible dili pa ni karong simana ha. Basin sunod simana. Gikatakda na ang pagtistigo sa Executive Director sa Anti-Money Laundering Council. Adi man kamo sa mga bank records. Although mo pakanaog pahinoon o grueling niya na si Presiding Officer Senator Chase Escudero. Ang ako ba tanawa na guni kipangkuyawan na ni sila ron. Kaya nagkanit-kanit naman ni mga kabibes. Kaling pagkawas karon ni Rudy Gracioso, Rodolfo Gracioso Jr. Maingon ta sumpay ni sa sus sumpay tong gihulagway ano eh. Pagka Ha? So may atong hinga niya. Pagkanaong o kwarta sa Vice Presidente?
1: Arangkada sa kabutan.
0: Well, you do your own conclusion. Nganong dili man silang musugot nga ikonfirmar nga ang maong mga bank records nga mismo gisipuinahan ang daan sa Senate Impeachment Court ilas iya sa iyang kliyente. Sultihon bitaw mo, why ebidensya pero karon magkurog balagi mo magisgot ng bank records mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: So tanawon tanihon siya daga ni ini, but you know, nindot sa ning estratehiya sa prosecution mga kabayos nga di magkamo, unahon tani pagladlad ang nahiabot dito sa Anti-Money Laundering Council. Wasa na nahimo. And I'm sure, akong tanawon ni ini, by the time nga mutistigo na si Attorney Ronel Buenaventura, ang Executive Director sa Anti-Money Laundering Council, ang ilang isayit, giniini na po nga why personal knowledge, pero para na ako ba, balibad na lang na. Katarungan, rason na lang na, alibay na lang na. Of course, wagit siya personal knowledge kay Igo Ramani na dawat sa Anti-Money Laundering Council ang mga transaksyon niya sa bangko. At tanaw ang bitaw na ito, di ba manglipag kong skauaw ng mga DDS mga kabibes? So inana na lang yun sila ron. Ang postura ni Congresswoman Bel Zamora ilang giinitan. Gibinastusan. Di na bitaw sila makahatag bitaw o kana bitaw matod pa nila high level discussion? Ha? Issue for issue ba? Ako bitaw, mama na akong punto din eh. Di man sila maka... Pasangin lang, hinoon, nakadawat ang balita nga ang ilaramang idolo, ang grabe nga nakadawat ang balita, kadungog bitaw mo sa kong gibasa nga pidabit. Sumaw ni ron ang panghitabo mga kabibes nga, kagahapong adlawa, nagdumili ang kananaang depensa. Matod pa ni kabibes Marvin Ladera, basta lagi tatak didilay sa tonton lahat ng kabuang himuon mga alipores tuwang-tuwa kay lagi uto-uto man. With five laughing emojis gikan ni kabibes sa Fred Galmordi Rowena Buangsong strikes again kabibes tonton murarabag guapa luod ba kay gnaong. With laughing emoji veteran ng mga ugob ga DDS kay guapa man nga cute. Guapa nga cute si Congresswoman Bel Zamora. And she's a very good woman. Unsa nga ni ana, okay. Bisan og busy kayo sa iyang career, she's a very hands-on mother sa iyang mga anak. Her day starts early kay siya ang magluto, magprepare sa baon, maghatod sa eskwelahan sa iyang anak. And that speaks volume how good she is. Diba she looks radiant? Affirmative on that kabayb sa Fred Gilmordi. Maura mong gina... Asus, ilarapag yung i-zoom bitaw. Wala gitaw ni ilaing lingaw ang mga DDS ba? Kay, ang gibutiag kagahapon ni... Nabutiag kagahapon ni Kastistigo nga doon nalagay gitiner nga daghang mga armas di Puego. Si Vice President Sara Duterte o si Atty. Manasis Carpio nga wa gideklara sa SALN. Medyo it did not sit well with the Senator Judges pero para na ko sa amsad ko nga maamsad ayang lang nabuhat o amsad ayang lang gideklara sa ilang SALN ang ilang mga armas mga kabibes. Ha? Wag itay mahimok. Mga naginang mga DDS. Ha? Pinawag pa unta in town nga matandog na sila, mubali na sila mga kabibes.
2: Pinawag!
0: So, mga tayo ilang gibuhat nga hapon. Karoon, ilang gibibibie o maayo dahil social media. Ha? O niya, raba, happily married ni si Congresswoman Bel Zamora. Ang iyang bana ni abogado, san? Ha? Di lang ito hingalan because he is not a public official. Ha? Abogado sa ang iyang amahan. Of course, ang iyang amahan, si former Congressman Ronnie Zamora. Niya, bartap na siya pag yun. Ha? Ang bana aning Congresswoman Bel Zamora, oy tisoy sa tao, oy nya abogado sad. Isan basta-basta. So sa mga DDS nga nanaway, mong imong kontsa kay mga naong sa labi na og imong himuong kanang benchmark, imong himuon nga standard si Rowena Guanzon, mo ni naong sa mga DDS. Wagas kay makapanaway ba? O niya, karoon lagi na ilogod. Ha? Imbis nga isgota ng kabahoy na, you know what, para gunako mga kabahis ba? Ilang maning gituyo para ma-deflect ang isyo. Ha? Matod pa ni Kabayb Sted Medes, beauty and brain si Atty. Zamora. Affirmative on that, Kabayb Sted Medes. Gikan ni Kabayb Ace Junaldo, nagtuo ba ya sirton na basta Eagles matik DDS, pero you prove me wrong, sir. Salute. We are not. In fact, we are free to air what we believe. Mauna ang among kananaang mga pamaagi pagkaagila ka-vibes Ace Junaldo. We are not. In fact, bisan kinsa pa kadya, we are all equal. Bisan palagi, why senador na mo, why general na mo, parehas ta. Because ang amo yun, ang basic principle, you leave your rank. Muna, kaming tanan, parehas ra gid mi. We are all equal diha sa the Paternal Order of Eagles, Philippine Eagles Inc. Kabayb's Ace Junaldo.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Mga kabayb's, alas 8:30 na mo post lang ko niya, inigbalik na ko atong isgutan ang kabahi ni kining Davao City Mayor Basti Duterte nga maoy gikatakda nga mutistigo ron sa day 31 sa nagpadayon nga impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Palihog, stand by.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS!
2: Mga init na panghitabo, mga nag-unang balita, mga lanog na issue, hagpaton, sabton, tukion, arangkada sa buntag, arangkada sa buntag. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 sa buntag, dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1 Kavibes.

0: 93.1 FMR Cebu.
1: Good vibes, a sound trip.
2: Oo nani.
0: This is FM Radio.
3: FM Radio.
0: Favorite music radio. Kung padlungon ka, sigurado nga bida ka sa matag buntag nga arangkada. Pag-andam, kay basin ikaw ang sunod nga mabirahan sa atong ka-vibes nga walay preno sa pag-arangkada.
4: Walay preno sa pag-arangkada.
0: Aniha si ka-vibes tonton.
5: Arangkada sa buntag.
6: Bueno, salamat ka alas 8:34 na mga ka-vibes. Mga ka-vibes, I'm supposed to tackle. Nining kikatakta nga pagtistigo ni Davao City Mayor Basti Duterte sa Day 31 sa Senate Impeachment Trial rung Butaga. But nakurat ko nining breaking news nga nagkanayon nga ni Bia DI sa Pilipinas ang magtiayon nga kani Speaker Lord Alan Velasco og ang iyang kapikas nga si Rowena Velasco, mga ka-vibes.
5: Arangkada sa buntag.
6: Matod pa nining atong tinubdan nga si Rowena Velasco nibiya paingon sa Hong Kong ni atong September 26 sakay sa Cathay Pacific Flight CX-906, mga ka-vibes.
5: Arangkada sa buntag.
6: Kung mahinumdum mo katong apidabit nga kong gibasa ni Kang Rodolfo Gracioso Jr. Pinetsahan to mga ka-vibes og kanang September 14. So 2 days after nga nabutyag ang maong apidabit mga ka-vibes kay dito man sa NBI nibiya sa Pilipinas si Rowena Velasco. Unya mga ka-vibes kananaang niadto pang Agosto 30 sa ato pa much ahead ni lupad paingon sa Nagoya, Japan si kani Speaker Lord Alan Velasco sakay niining Philippine Airlines flight PR438 mga kababs. And as of yesterday, wa pa'y klaro kung kanon sa sila mupauli balik sa Pilipinas mga kababs.
5: Arangkada sa buntag.
6: So maunang istorya ha, sama ni nila pa sa mga hana sa abogasiya

0: Sa matod pa ni Kabayb 0792 base nagbakasyon rato sila sir kanang Bilasco Kopol. Di lang nato i-judge ting mga DDS kay mga limpyo baya na sila og righteous. Wa biyata mo sulti nga ingon ni ana nga tingalig na balakan ni sila pero doon na lagi panultihon ang timing mangoda Kabayb 0792 nga no man eh. Nga inikalit malampun og larga paingon sa Hong Kong si kananaang Rowena Bilasco, ang asawa ni former speaker, Lord Alan Bilasco. So may ilang ikabalakan. Ha? O nga, timing ba? Ang timing. O niya, kini si Lord Alan, kani, lagmay kay Oktubre 30, Agosto 30 pa mininibiya, mga usakabuan na nilitos Japan mga kabayab. So asa kahani paingon ron. And ang akong tanaw ko na ini, before ni Tumaw si nagpa-interview sa saka kining TV network sa kauluhan kini si Rodolfo Gracioso Jr. mga kabayabs. Kay paog yun ko, tungod sa inilang influensya o kanang network mga kabayabs, imposible nga wa sila mahibaw sa gibuhat sa ilang kanhi chief security officer.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Matut pa ni Kabayb sa Ted Medes, desperado na talaga ang mga DDS. Sa totoo lang Kabayb, sino ba naman ang hindi kabahan? Unya doon na siya reaksyon. Yan si Guanzon. Okay. Mukhang lalaki na babae, sobra ang katinuan. Ikaw na bahala, Sir Ton, sa ibig kong ipahiwatig kung anong klaseng tao siya. Unya, Sir Tonton, ka na siya, Tony. baka na bumilya pa, sobrang insecure laban kay Congresswoman Samora. Kasi ang ganda ni Congresswoman Samora. Ibog sa doon ka, kabayos Marvin, ha?
1: Arangkada sa kabutan.
0: Di lang na kung basahon na Kabayos Marvin nga basig magsulob o gagaw ng mayor sa siyudad sa Davao. Tanaw na to, I'm sure, ambot o iyabang ipakita ang iyang mga taturod kabay. So mo ni, latest sa magtiayon nga kananaabang Bilasco mga kabay. Sa kabay, Tonton. Nagkabuang na ng mga DDS gikan ni Kabayb sa Richard Alibio 9279. Ang ako ba ni ini kisa gudi makuyawan. Kibaw bitaw mo kisa yung mga nangapriso ron ka mga gamhanan na nilang mga tawhana kani pagkaha nga purmer na wa na space to gobyerno sayo nakain eh. Ayaw! Unya, I'm sure doon na manggoy mga corroborative evidence nga nakita. Ha? Ang importante niini basi ka ng cellphone ba? Ini ka butyag anang unsa manggaling ang ilang mga conversation sa cellphone mga kabes, mga instruction or whatever. Doon na magoy gitawag og digital forensics sa kananaang investigasyon nga sama niini mga kabes. What if the National Bureau of Investigation who is investigating it right now, makakita nining maong mga ebidensya batok ni former Speaker Bilasco o siyang asawa. O niya mismo nga ito ni Vice President Sara Duterte na siya buging sabaw mga kabay. Then again, unsa man kay posibleng kaso, ato nang let's leave it to the investigators. Kay this has happened mayor sa siyudad sa Davao. Sa ito pa, she was already a public official. Kanya, wapay labot nga karon. Kining karon nga na vice presidente na siya. Wow, in fairness to her, wapay man ito na hitabo. Kay ang termino ni kanana ang Lord Alan Bilasco Kutuban 2022 mga kabibes, pagka speaker. So tanawang tani, ang dagan sa investigasyon mga kabayb.
1: Arangkada sa kabutan.
0: What is clear to me right now nga kadagang higayon sila nang hatag og mali-malita nga kwarta nga ito ni, karon.

0: Vice President Sara Duterte. Tapay pakapin sa kenan. Laliman ka ni Anang, nipalit og unom ka mga balay kay himuon lang butangan ng lagkwarta mga ka-vibes. Sus, titiaw nga kwarta na kay kinumdum lagi ko. Ang una na tong nakapakurat, katong nahitabo sa napulis skandal. Ang katong si Janet Lim na pulis nga tuwa na ron na preso na nga tusmun tinlupa mga ka-vibes. Ito sa 10 billion skandal ang kwarta niya to. Dihara sa bathtub pero kini grabe ni. Di lang bathtub kay nang palit yung unom ka mga balay at to'y pamutang ang kadaghang kwarta mga ka-vibes. Astangil ngi ganing sa PIAW. O niya, anyhow, samtang nag-imbestigar ngi niyang NBI karong adlaw ang gikatakta nga mutistigo sa Day 31 sa Senate Impeachment Trial si Davao City Mayor Basti Duterte. Gahapon man ta to pero nihangyo siya sa Senate Impeachment Court nga tagaan siya higayon. So wa na siya palutsi pa og lain nga kanang supina ad testificandum. I don't know if he will also be bringing some documents mga kabayb sa kanang supina duces tecum tanawang-tana karon sa iyang gikatakta ka pagtambong karong alas 10 sa buntag. So it's a little over what an hour na lang yun mga ka-vibes. Tanawang na itong unsay postura karong adlaw ni Davao City Mayor Sebastian Basti Duterte.
1: Arangkada sa buntag.
0: So grabihan no? Kanabang og sa kuan pa ni grabe na ang pressure kanto sa mga Duterte. In fact, humanining Basti Duterte, daan naman tong napahibaw nga isa lang sad si former Senator Antonio Sani Trillanes. So I don't know which will come first. Ang anti-money laundering council ba kay naapam sa ganay mga register of deeds ito sa Davao ang gikatakta sa mga ipatawag sa Senate Impeachment Court. So bahin siya ng skabtangan. So sus, hapit na kita maabot sa akong giingon nga exciting part mga ka-vibes. So karon atong makita kung unsa ang yun pagtubag ni kanang Basti Duterte. Imagine the brother of the Vice President will take the witness stand today. Kaya di siya mo testigo rong adlaw mga ka-vibes. Pwede man siyang i-contempt. Pwede man siyang ipanakop. I don't think so nga. Ingon man to siyang mutunga sa rong adlaw o di mausab. Kaya di gani o posibleng matod pa sa mga senador o sa mga sakop sa prosecution panel. Pwede man nila pwede man mapanakop sa Senate Sergeant at Arms niya cite and contempt si kinini ang Davao City Mayor Sebastian Basti Duterte mga kabay. Not until such time nga mo cooperate siya ang butistigo na o diha na siya buhian. Kinumdo mo nga mo manay nahitabo atong Attorney Zulaika Lopez nga tungod kay nagdumili siya pag testigo gi-contempt of court siya. Tanaw na to ni kunsay mahitabo unsay dangata ni ining Davao City Mayor Sebastian Basti Duterte mga kabay.
1: Arangkada sa buntag.
0: Ang ako ra pud ba ang nagunay sa iyang kagalingon si Vice President Sara Duterte Ramansad. Kay ngano bisan ni unsa may katarungan ka niya ni ini? Niya og pasultion ra ba siya? Kanang faltering Senate impeachment trial ko no. Sa faltering nga ikaw may ni faltering tao na ikaw may nasipyat. Kaya nga no ka vibes, siya may ni putyag mismo. Siya may ni angkon mismo nga stockholder o shareholder siya ni ining GenCorp Industries Incorporated. Matod pa ni Kabaybsted Medes, kung mag-appear si Basti sa Senate, ano kaya ang attire niya na matakpan lahat ng iba't ibang kulay ng katawan niya? Tingnan natin nga para matakpan ang kanyang mga tattoo sa katawan. Alam mo, Sir Ton, I'm so excited na mag-appear na si Basti kasi sa take, mas lalong mababaon si Sarah. Yeah, I'm sure ang magiging katwiran niya, Kabaybsted, nasabihin niya lang na hindi namin nakita yung ano. Well, kamaumasan yung sulti si Basti. Hindi namin nakita yung pangalan ng kapatid ko. Magtinagalog. Basti lang, no? So, naanagin eh. Naabot na kitas, exciting part. Hapit na yun. Hapit na yun, mabulgar tanan, mga Kabaybs. Ay, Unya, moingon si Basti nga, may kakita sa mga bid documents kailang giduso nga to sa Davao City Hall. Pero, inani mga Kabaybs, as pointed out by kanang prosecution counsel, Attorney Benjamin J. Tolosa Jr. mga Kabaybs, mismo si Vice President Sara Duterte niini ang mibutiag sa SALN nga shareholder siya sa maong kumpanya nga nakatransaksyon sa Davao City Government, mga Kabaybs. Mato di Kabaybs, 760. Kinsa man na si Basti Duterte, Kabaybs. Babae, banao, lucky. Oh, Kabaybs, ikaw ba? Imo magigong ibutang sa alanganin. Ikaw ba? Ikaw tubag. Babae, lucky. Well, ang akong tubaga na, Kabaybs, lucky na siya. Nauyab ko na ni kanang padaghanan na niyang nalink na ni sa taga Cebu nga si Ellen Adarna. Kuya magani siya, matod pa siya gawin nag-una ni Ellen, sa kinabuhi ni Ellen Adarna. Suwa pa to si John Lloyd Cruz. Nag-una pag Basti. After Basti, John Lloyd Cruz, unya mauna to Derek Ramsey. Sus! Magkuya si John Lloyd Cruz o ni Derek Ramsey nga tong Basti Duterte. Man, may yung kulaki na siya. Ayara mo sa tong amahan mo, iniunay niya nga di ko nung saganahan siyang doha ka na kaya ang usa baliw o niya ang usa bading. Storya sa ng Ramil Madriaga, Kabaybs. Ikaw agad, Kabaybs ba? So, tanaw na to ang kung unsa ron ang mamahimong sangputanan o resulta sa iyang pagtistigo dito sa kininiang Senate impeachment trial. And I'm sure, kinsa man ang mo direct examination na niya, may bawan giniungan, wala mo mag-due diligence to protect the interests of the government kay kwarta manis mga tao. Maingon na ba ding ubang mga DDS ka kagamay ng kwarta ha? Kay 34 milyon na kunoy na kanabang nalampigit nga kantidad, mga Kabaybs.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Matod pa ni Kabaybs 760, ikaw agad, Kabaybs ba? Kung Basti, Kabaybs, lalaki, kung best, siguro kung Basti, babae na ikaw ba, Kabaybs? Wow, kana na ang lucky na siya, nage na siya ang nakabibes. So, ato na yung atangan karong Kabaybs, ha? Kay alas 10 man magsugod, so happy na yun. Alas 8:51 na yun. Atong tanahon kung unsay mamahimo nga kanang testimonya ni Davao City Mayor Sebastian Basti Duterte. Gika ni Kabaybs sa Ted Medes. Ito talaga ang inaabangan ko, Sir Ton, si former Senator Trillanes, kasi ito talaga ang simula at ito din ang tatapo sa lahat ng mga anomalya ng mga Duterte. Tingnan natin kung ano pa yung mga ibubunyag pa o i-reveal ni former Senator Antonio Sani Trillanes. Gikan ni Kabaybs Fred Gilmore, di na lalaki or babae si Basti, Kabaybs. She's a Barbie, a doll. Kamu ba kasugsugan ganyan niyo, be? Atong katawan ninyo panugsug, be? But despite of what you had in mind, I would say nga lucky ginas Basti Duterte. Ah, dakang unang nauyab gud. Unya gawa sa iyang nauyab. Ambot, inaani man ilang lifestyle. Wara man po nang sawa. Ah, gikan ni Kabayb 760. Kabaybs, gaano man na si Harry Roque o si Ugo Diaz na man ang anak? Ubitaw sa. O si Ugo Diaz. Yeah, in fact, gani si Ugo biya personally, ako gining nahimamat ba? Well, somehow, Harry Roque on an interview. But then again, Kabaybs, kuan maguda, kanang sexual preference na naraman na sa tao. And na it is a right of an individual anang iyang sexual preference. So, para na ako, to be honest, niining iyang pagtistigo karon dito sa kanang Senate Impeachment Court, it's a non-issue. Para na ako, it is about did he protect the interest of the taxpayers of Davao City? Uwa ba ka nakahimo o conflict of interest ang kumpanya sa iyang igsuod? Nga vice presidenta ka, nakanegosyo pa imong kumpanya dito sa lokal na kagamhanan diin ang imong igsuod mausad ang mayor, mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: With your respect, that to me is the bigger issue. Ngano ni nga natugtan man nga maka mahatagan og kontrata sa Davao City Government ang kumpanya nga stockholder o shareholder si Vice President Sara Duterte. Nga mao gini gipunto ni Attorney Jay Tolosa sa ilang press con gahapon. Hindi naman kami mga isabi nito. Dahil mismo si Vice President Sara Duterte ang umami nito. Sa pamamagitan ng kaniyang Statement of Assets, Liabilities and Network. And true enough, mga kabibes, public documents would say nga in 2024 salen niya o 2025 salen, puros kaniya gibutang dito nga shareholder siya o stakeholder siya ni ining controversial nga kumpanya nga GenCorp Industries Incorporated, nga usa sa mga kumpanya ni ining GTC Group of Companies. Haimiti Cruz Group of Companies, mga kabibes, nga matud pa daghan kayo og mga fast food chain franchises sa tibuok Pilipinas, dili lamang dito sa Davao City, mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: In fact, nako'y nakita ng mga materials mismo si Mayor Basti Duterte, incorporator sa mga kumpanya sa GTC Group. Gikan ni Kabayos 4541 nung tan ni natong tanan ang impeachment trial aron gyudta ma di mabiktima og fake news, di ta maapil og kabumbilya kay nalisud na manakontra ba na sila. Kudos Kabayos for today's fruitful program. Amping Kabayos with three heart emojis. Salamat kay Kabayos sa 4541. As always, kutob sa atong mada Kabayos, ato ng buhaton din eh. Unya, kana na ang atangan ginato ni kay pasin biyag muangkon hinoon og mangayon na lang pasaylo si Basti Duterte sa katawhang Pilipinhon, mga kabibes. Well, anything is possible. Tanaw na to ni matod ni Kabibes sa 9279 sad the day sa survey Kabibes Tonton para mayo na noon, hapit na sa exciting part. Lagi, ato ning atangan, mga kabibes. Ang kanang grabe gidiha pohon, kay ila pamanggi babaga ning mga bank records. Ang kaning ibutyag sa Anti-Money Laundering Council, waman mo baraw gahapon si, of course, kay ang Senate Impeachment Court may ni decider through the presiding officer nga si Senator, kanana ang kining Senator Chis Escudero ang niingon nga ilang gipasupina. Ilang gisuhan og supina ang Executive Director sa Anti-Money Laundering Council. Nya dito basta maabot og 500,000 ang transaksyon, whether i-deposito or kanang imong i-withdraw. May bahalan man na, ma-recorded man na dito sa Anti-Money Laundering Council, mga kabayos. Muna ang tanaw ko. Ha? Kini ikaw kabayos, sugsugan gi ka ba? Ha? Matod pa niya din eh, kabayos, og ma presidente si Sara, magpakasal ko no si Harry Roque o Rowena Guanson. Amaw ba?
2: Ayaw!
0: Ikaw kabayos sa mangintriga sa ka, adi sa tingali oy. Ha? Kay nga no ka vibes, minyo man na si Kuan, Attorney Herminio Harry Roque. Mao na labing tinuod ha. Pero kanang imong kanang pangumidya ka vibes, sila parehas gina mga certified Duterte diehard supporters.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Agi ka ni kabayos sa Fred Galmore di kabayos tonton. On a serious note, dili man issue ang gender sa tao, pagsugsog raning atua sa mga DDS pildi ang maglagot with laughing emojis. Agi ka ni kabayos sa Fred Galmore di. Anyway kabayos ha, atong at nga na kay because an hour from now musaksi na sa Senate Impeachment Court karong day 31 sa Senate Impeachment Trial si Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte. Ato ng atangan mga kabibes. Sangan kanunay sa mong station manager nga si Langga Nida Abinantes Guerra o sa akong co-pilot nga si Engineer Virgil Villanueva. Kung gihapon ninyong kabibes, si Tonton Alcos ang tugup nga magaingon. Hinaot pauntang ang Diyos Kalabaw nga makagagahom sa tanan, magagiag, magabuli ka nato sa matag-adlaw natong ginbuhaton. Dagang salamat mga kabibes. Hangtod ugma. Kabibes! Mauna ni
1: Arangkada.

0: Goodbye.
1: Goodbye.
2: Con estudiante ka, ka vibes ka.
3: Vibes, ka vibes, kasama sa wanan.
4: Ang kinis na niya.
5: In fairness, nag-glow up.
6: May

Huwag undang ang kalingaw, katawa o kalibay. Diri lang sa inyong favorite music radio. 93.1

0: ang una-una,
1: daghang pangutana,
0: daghang kabalaka,
1: kabalaka.
0: Wala ka paminawa, dili mag-uol kay Aniana ang programang kung diin ang imong tingog ang bida. Kalandrakas na!
1: Kalandrakas na!
0: Kalandrakas na! Kalandrakas na! Kalandrakas na! Kalandrakas na!

Makasabang Pilipinas. It is now exactly 9:31, mga ka-vibes. And you're listening to your favorite radio station sa Cebu. 93.1 FMR, mga ka-vibes. Mauna ni. Okay. Kining tatlong wife makanta ni Bugoy na Kokoy ba? Bugoy na Kokoy. Bagay kay sa mga chismis ro no? Tatlong wife sana all. Now 8:31 at oras, nagmanindot nga adlong Martes mga ka-vibes, September 29, 2026 mga ka-vibes, 87 days to go sa dili pa magpasko. My morning niyo tanan mga ka-vibes. Kinig hapon ang inyong boss ng alagad. My name is DJ Kimiata. Pingot gihapon ng ilong. And medyo pagaw-pagaw gihapon mga ka-vibes, no? Pero ayun na mga ka-vibes. Lumalaban pa rin. Dahil ang aking bisyo ay magservisyo. Charing. Na, kamusta mo mga ka-vibes? How is your Tuesday morning so far? Ay, nagaanag issue mga ka-vibes, no? Nabuking kagahapon mga ka-vibes. Atong isa-isahon, ha? Huwag ni ka-vibes tonton pa atong timawason, ha? O sa mga mitumaw nga issue, atong isguta, no? In line with my background music karong muntaga mga ka-vibes. Sa dihang, ipahibaw na mga ka-vibes ni sikat kayo ni siyang female rider moto vlogger na si Jet Li nga naminyo na di ay siya mga ka-vibes. O niya, kuan. Well, okay naman maminyo, no? Yung problema magmaminyo ka, no? Normal naman yun na mga minyo, naman yun tantanan. Not unless di nakaganahan magminyo, no? Na may uban bitaw, no? Na ako yung mga kailang, kanang, they don't believe in marriage anymore, no? Oo, yun sila. So, di na yung magpakasal, ako, akin yung happy-happy lang, kaya para, kung pwede tamo biya, makabiya, rata na yun. Pero syempre, ako naman, I'm really someone who really still believes in the power and bond of marriage. Bisan pa mag love ninyong usag-usa, lahiran yun ng gibugkos mo sa kaminyoon sa mata sa balaod o sa mata sa Ginoo. Yan. Oh, kanang Article 45, Article 45, bago na, cohabitation. Ipon-ipon na mo mga ka-vibes. Matod palagi nila, kanang ko na mag-ipon-ipon ra, niya wala pa dyan ko no pakasli, ang tawagan na housemate. Pero syempre naman, we respect naman. If dili mo magpakasal, okay ra yun na. Ang importante, malipayon mo sa inyong panag-ipon. Kaysa naman magpakasal mo, tapos di tayo mo malipayon, no? Kanang napugos na mo mga ka-vibes. Anyway, atong isguta ng mga ka-vibes, kining issue karon kabahin, hindi man i-issue, no? Pero chismis, no? Chismis. Oy, by the way, sa di pa ta magpadayon mga ka-vibes, ha? Sa di pa ta magpadayon, live dito karon mga ka-vibes sa atong nagkalay-lay mga social media platforms. Live to on Facebook. I-search lang nyo sa Facebook mga ka-vibes, now na dayon. 93.1 FMR Cebu, ang DJ nga pingot og ilong, DJ Kimia. Again, my apologies, ha? Oo, ang ingani ako tingog karong adlaw mga ka-vibes. O feel ako, tibok si manad yung kung ingon-anig tingog, no? May tag makarecover na ta mga ka-vibes. Gimingaw na ko sa akong tingog na normal. Akong tingog karon mga ka-vibes, mura kong Arnel Pineda, nagisubawan. Bitaw ay. Anyway, going back, no? At chismis karon mga ka-vibes, ang kinibitaw nga pagawas karon ni Jet Li aning inyang kaminyoon. Tungod kay, again, nothing wrong if magminyo mo or di mo magminyo, narayon na ninyo, naminyo siya sa usaka lalaki nga, usaka Muslim, mga ka-vibes. No, again, there's nothing wrong. Dili lang may tumawang issue tungod kay, she is not the first, not even the second, siya ang third wife. Ikatulong nga asawa, aning maong lakiha. Kaya nga tatlong wife. Sana all tatlong wife. O syempre mga ka-vibes nga mga utana, DJ Kimiat, pwede ba good na ang tulong kabuok ang imong kuan kanang asawa, pwede ba good na sa balaod? Yes, actually mga ka-vibes, no, if ever kuan ka, if tawagan ni kining Muslim ka mga ka-vibes, no, part of, it's not actually Muslim culture, no, I will not say it's Muslim culture, it's Muslim law, no, pwede yun sa balaod sa mga Muslim nga magpakasal ka
polygamous marriage are valid up until the fourth wife, no? So Jet Li, matakahibaw, basig naapan yung maabot nga fourth. Si may first, may second, may third, may fourth, natural, no? So, si pangalan sa yung husband gani? I forgot, wala ko'y name sa husband niya. Anyway, so, mauna mga ka-vibes, no? Pwede. No, sumanguta na mo, DJ Kimet, pwede bagod na nga ikatulo magminyo ang Muslim. Yes, pwede, no? Under their law, no? Ang kining Sharia law, mga ka-vibes, pwede, no, ang mga Muslim magpakasal og hangtod sa ikaupat, okay? I'll read something basis na ko, mga ka-vibes, ang Respicio and Company Law Offices, mga ka-vibes, no? Matod pa sa PD1083, kiniha ang kining Code of Muslim Personal Laws, no? So applicable siya sa tanang mga Filipino Muslims, okay? So and syempre applicable po ni siya sa mga mixed marriages, no? But pasamot ni ini ang for example, si Jet Li is dili siya Muslim, and then ang iyang bana kay Muslim, applicable siya, provided, no, provided nga

practice. Kaya nabitong, naandan ba? Mo manay tradisyon, di ba? O, dili na siya naandan. Kay dili tanang naandan, mahimong balaod, no? Dili tanang common practice, mahimong balaod. So, ang kining ilang panagminyo, mga ka-vibes, this is not because of the tradition or culture, no? This is because of the validity of their marriage because of the existence of Muslim laws, kining Sharia laws, mga ka-vibes, that governs, no? Muni siya ang matuman para sa mga kaminyoon, para sa mga Muslim na Pilipino, no? So, muna hinungdan, ganun pwede silang magpakasal. Now, kung sa may unod, anong Sharia law, no? O, ilang kasal nila. So, ang male, at least 15 years old ram. Ang female, 15 years old po, di ba? But the marriage can be solemnized if both parties have obtained puberty. O, di ba? So, di ba, ang legal age dito sa Pilipinas, 18 years old, di ba? 18 to 21, dapat naapay consent sa parents. Ilang 15 years old, pwede, no? O, tapos nakabutang pa dyan diri. Siyempre, yung consent, dapat consent freely, no coercion or fraud. Tapos, nakabutang diri, na ay proposal, kining ijab, o acceptance, kining kabul, must be made in presence of the witness. So, dili pwede mag-propose-propose nga kamurang duha. Diba usually mo man ano kanang mantog Korea niya dito mag-propose niya videohan lang i-post din sa Facebook. No, sa Muslim culture, sa Muslim law, dili pwede, dapat na adjoy makakita, no, in the presence of a witness ang proposal o acceptance, no. This can be done by the parties themselves or through authorized representatives. So pwede nga dili sila ang mo-propose, pwede na yung authorized representatives, kuyawa, no. Ako mga ka-vibes, ako nang gibasa gaina na medyo na-amaze po ko, no? Makuan po tama, mahibong sa tayong ana po na yung ilang style, no? So, syempre, nakabutang sa diri mga ka-vibes nga naapod sila yung itawag nga divorce sa Muslim, no? And ang usang sa dyan sa pinaka-distinct sa ilaha mga ka-vibes, kining itawag nila nga validity of polygamous marriage sa mga Muslim. Oh, so, sabot pa sabot ni mga ka-vibes, multiple polygamous marriages. O, kining PD 1083 o kining Sharia law, di ba, allows Muslim male to contract additional marriages up to 4. So, up to ika-upat, no? Basta kaya ni mong buhion. Ang nakabutang dire, pwede ka maminyo hangtod ika-upat if he can deal with each wife justly and equitably. But pasabot, patas tanan, walay labaw-labaw. Diba? Ang question, kaya kahana? Kung ako ba, pwede ba good na nga upat kabuk imong asawa niya, patas-patas na yung tanan, wadyo'y labaw-labaw? I mean, diba, sa skwilahan gani, no, sa mga teachers gani na, magandang itawag nga favoritism, how much more sa kami niyoon? Example lang, for example, kining isa ka asawa ni mo, mas lami mo luto kaysa ni niya. So, syempre, kung siya imuluto mo, dyan mo unang kaunon, di ba? But I don't know, no, how they will deal with that. May nakabutang sa balaod sa mga Muslims, no? They allow polygamous marriages up to 4, no? Up to 4, no? Provided that he can deal with each wife justly and equitably. Apilaan niya ang financial, emotional. So, dapat maningkamot siya nga walay magselo sa 4, no? So, kining bana ni Jet Li karon, 3. So, walay magselo sa 3. And then number 2, he has the financial capacity to support the family. So dili pwede nga abi kay Muslim ko kadaghan ko magpakasal kay trip ra na ko, no? No, sa ilang balaod sa Sharia law dapat na kay financial capacity to support the additional families nga imong buhion, no, if ever maminyo ka hangtod sa ika-upat nga higayon. And then syempre, ang katong mga sunod nga mga marriages after your first marriage, second marriage, dapat mo follow gihapon sa same requirements sa solemnization, registration under the Sharia code. Yeah, no? Nonetheless, polygamous marriage must strictly adhere to the Sharia principles of justice and equity among wives, and misuse of permission can be subject to legal challenge. Ayan, no? So, mauna mga ka-vibes ang nahitabok karon ni Jet Li. I mean, ako, personally, whatever the reason is, I'm happy for her, no? Kinahanglan siguro nga malipay na lang ta sa kalipay sa uwang tawo. No? Di na lang ta mo judge. But this is an additional knowledge for all of us, no? Nga, pwede gudi ay gapo, no? No? Pero, kuan biya, no? Dili biya, ay, ganahan ba kung nagkakong asawa, mag-convert kong Muslim, hindi biya po ka basta-basta. Yeah.

0: no, ang nakabutang biya diri, no, ang applicability ani is kuana, it applies only to Filipino Muslims and in some circumstances to a mixed marriage where the male is Muslim and the female party consents to be governed by Muslim law.
1: Oh.
0: Pero mo ni no mo ni akong pangutana, ambot if na ba ni na ba issue ni yun ani no? What if Kristiyano ko, 'di ba? Kristiyano ko, no? Tapos maybe I'm a mga to Catholic, no? Tapos ni-convert ko pagka Muslim. Automatic ba ni siya nga applicable na ko? Because Muslim is not a nationality, 'di ba? Di man guna siya pareha sa kanang Amerikano ko, mahimo kong Pilipino, 'di ba? Pwede man ka mo convert into Muslim or Islam by following the religion, 'di ba? Ito, no? Ako lang ipangutanak, Hana. Wala man sa good me Sharia law, no? Sa among kuhan. Pero what if ipangutanan ako na ni attorney? Di ba? Kasi di ba, unlike ka ng Pinoy ka, tapos magpa-naturalize ka into an American, di ba? O, mo stay ka sa Amerika, kuha ka green card mo, stay ka sa OT, tumahimok kang American citizen, no? But, being an Islam, di ba, you can convert to Islam, maybe, di ba, wala na yung mga proceedings or whatnot. You just follow their practices, then eventually, Islam na ka. Di ba? I'm not sure po, noon sa'yo pamaagi, for you to be a legitimate Islam, no? Ako, sa so, kahibaw, maybe if natin mga Islam nga tigpaminaw, please help me, no? Let me know, no? Educate me on this, no? Kaya, di ba, posible siya mahimong ka ng palusot bitaw, no? Na dili ka makiha o bigami, nga naman, Muslim ang good ko. Tapos mahibawaan dayon nga, di man na siya Muslim sukad pa sa una. Unsa man, applicable ra ba ni sa mga Muslim since birth? Or kinahanglan nga Muslim ka for 1 year sa, for 2 years, for 3 years before ni siya applicable sa imuhaning maong Sharia law, no? Kasi posible na mo ko, no? Panalitan, nagkaon ka, nag-adultery ka or na kay bigamous marriage, no? Duhain mong asawa niya, syempre, ikiha ka, no? Ikiha ka o bigamous marriage or concubinage o sa mga ni, no? Ikiha ka, syempre, murason ka, imong defense kay Muslim, ang good ko. When ka nang pa-convert, gahapon, ay nilika, no? So maybe no, let's try to see, I'll do some more research niya ato ning hisgutan ini balik nato, no? Ninot ning diskusyon mga kabayan, para at least natay idea ba, no? Oo, kaya kita kutubra dito sa chismis. Ano ta kahibaw unsa ning unod aning maong isuha or unsa ning unod aning chismis sa mga kabayan? Ako motuod jud ko nga nindot jud chismoso ug chismosa ta usahay. Kay luyo sa mga chismis, do natay mga mapupo nga mga pagtulunan. Samahan ni karon. Di ba? 9:46, we'll be right back. Mabalik pa ang Kalandrakas.
2: This is FM Radio. FM Radio. Favorite Music Radio.
3: 93.1. Maana ni.
4: Ang kinis na niya.
5: In fairness, nag-glow up.

0: Pangunahuna, Daghang Pangutana, Daghang Kabalaka, Walang Kapaminawa, Dili Maguol kay Aniana ang programang kung diin ang imong tingog ang bida. Kalandrakas na!
1: Balik sa programa ang Kalandrakas 952 na mga ka-vibes. Kinigihapon si DJ Kimiat mga ka-vibes, no? Ang DJ nga nagluya ang igog. Tingin rin nagluya na ako mga ka-vibes. Atong panglawas mga ka-vibes, no? Wag yun ni magluya. Di po ta sure. Di ba, ang atong pagpanerbisyo o kadasig ka na. Yun na magluya mga ka-vibes. Bahala nagluya o tingog, no? Again, take care of yourselves. Inomog, daghang tubig, take lots of fluids, vitamin C, guban pa mga ka-vibes. Kaya sa panahon nga ngayon, bawal magkasakit. Lalo na kung meron kang exam na paparating. Dito, no? Nisun kayo magkasakit na binag na kay exam, kaya hindi yung kakapahuay. Kaya ako mga ka-vibes, ganahan yun unta kong matulog o straight. Pero mamatay yung tag-alas 4 sa kadlawon kay magtuon kay nati exam karong alas 6 sa gabi eh. Take choice, no? Namirisi na tani nga no bitong sulod-sulod ka anak kimiat. Namirisi. Ito ay mga ka-vibes. It is now exactly 9:53, alas 9:53 na. Now let us answer, no, the question ako earlier, no? Ako na po yung mutubag sa kagalingong pangutana mga ka-vibes. Ano ba yung tagari? I'll answer my own question earlier, no? Pwede ba good na nga himuon siyang murag palusot bitaw? No nga pananitan mo anak ka, makalusot ka ba nga masakpan ka nga duha ang imong asawa o taos mo anak ka nga ay Muslim ang good ko kano sa man ka na Muslim gahapon, no? Nakabutang din rin mga ka-vibes, no? Naanay decision day ang Supreme Court ni ini mga ka-vibes, kabahin na ng mga ing-ana mga ka-vibes, no? Nga kining ing-ana nga mga kuan pamaagi is dili siya all the time ni allow. Matud pa diri mga ka-vibes, tinuod pwede nga ang usa ka Katoliko mo convert og Islam, no? Example Catholic or Christian. Mo convert siya to Islam. Pwede siya magpakasal using the Sharia law in the Philippines provided nga single siya. Or katong iyang previous marriage, no, iyang previous marriage, iyang kanhi kasal kay na properly og legally dissolve. So laktod pang pagkaistorya kung naminyo na ka o nya mo convert kag Muslim tapos magpakasal kag balik, dili siya pwede. Oh, may ingon diri sa balaod mga ka-vibes, no? Specifically in the case of asa tong kuana in the case of sa ka case nga mayor Malaki versus People, o yan, no, in the case of Malaki versus People, no, matud pa ingon ang Supreme Court nga converting to Islam, no, convert kag Islam dili na siya makaprotektar nimo sa mga criminal charges for bigamy or kining illegal nga double marriage if under the Sharia law magpakasal kag balik unya sa pagkakatoliko nimo naa pa kay laing existing marriage. So sa mga nagplano niha, eng wrong. Dili pwede, no, mo na gingon mga ka-vibes, dili pwede. Okay, so lakto pang pagkaistorya, if ever Catholic ka, naminyo ka, bisan pa mag-convert ka into Muslim, dili ka pwedeng magminyo og ikaupat. Okay? Because ang covered aning upat ka marriages for Sharia law, mga Muslim marriages ra. So ang buhato nimo kinahanglan nga ma-legally nga ma-extinguish siya imong prior marriage, no? Or ma-dissolve, maybe annulment, no? Ipa-annul sa nimo ang imuhang prior marriage. If ever ma-annul na siya, void from the beginning man na, mga ka-vibes. Oh, so, pwede na ka magpakasal. Ug hangtod ni ka upat, no? So, dili pwede nga, naminyo na kadaan niya, mukonvert kag Muslim niya, pakasal ka sa Muslim. Dili siya pwede. Muna'y gitawag nga, void, not allowed. Ain't wrong, anak. Okay, so, mauna mga ka-vibes. Again, I will not say that this is culture, but this is the law, no? Balaon nila ni sa mga Muslim. So, let's respect that. Ako naman, nothing wrong, no? And I think okay naman sad for as long as ayo tumanod sa ninyo tong giingon sa ninyong pasambalaod sa mga Muslim, no? For as long as equal, equity, fairness, unsa pa may nakabutang, no? Gatong kuan, gatong equity, fairness, yeah, maka-provide ka financially sa imong upat ka-asawa. Siyempre, sa matag-asawa, naapad yun na yung mga anak. Di ba? O, dapat dagang kagatigayunan. So, in short, di ka pwede magpakasal daghan o guakay budget. And I believe for Jet Li naman, because she's being the talk of the town right now, no? Pumunta na pilay dowry, knowing that Jet Li is, you know, popular. Jet Li is a popular female moto vlogger, no? Na siya'y career. So, what a kahibaw pila. And then, most likely si Jet Li, ni-convert siya into Islam, no? So, ana, no? I have a lot of friends, no? Nga, actually, I grew up in Zamboanga City, mga ka-vibes. Saga kong mga friends katawsug, no? Sa Zamboanga sila, Mukhtar Sabarani, no? So, na akong mga friends katawsug. And even DJ Ace, no? Sa, syempre, kailan mong DJ Ace, di ba? Kauban ako sa 97.1 sa MORB4, no? DJ Ace converted into Islam in order for him to marry Ayin, ang iyang wife karon. So ako, again, there's really nothing wrong if you want to convert. Again, that's your choice. Wala dyan na yung problema. Walay para sa ako, walay saktong relihiyon. Mo dyan na akong belief. You may hate me or not, or sa manggani inyong yaw-yaw diha, para sa ako, walay saktong relihiyon. You can choose who your God is, no? Ang importante di ta manunob o katungod sa laing tao. Yun ay pinaka-importante for me. Okay, so again, if that's your choice, no problem, no? At this is just additional knowledge for us, no? Kita nga mga chismoso, mga chismosa. Di ba, siyempre, imong unaon, makakadawag ka na yun sa balitang sa nahitabo ni Jet Li nga nagpakasal siya nung, ay, sige, pasig, kwartahan, manggod, ana. Well, actually, sa balaod nila, pwede. Diba? Pwede for as long as you treat your wives equally, financially, and emotionally. No? So, kung sa una niya, maybe na sila'y pamaagi. But, we wish Jet Li all of the best in life. And sa iyong husband, congratulations. At sa iyong tatlong wife. Tatlong wife, what a life. Tatlong wife. Diba? Anyway, mga ka-vibes, 9:59 na itong oras. Dagang salamat sa iyong pag-uban ako orong adlaw ng Martes. Again, my apologies for my voice, mga ka-vibes. Pasensya na kayo mo, ha? Iani sa inyo ng tingog sa DJ karong mga panahon na, mga ka-vibes. Doon mga ka-vibes. Kasi kung saan na itong lagsik-lagsik, no, maluya mag yun ta. Tap-tan yun ang sakit, mga ka-vibes. Dakpan na yun ta. Kadugayag likay-likay, dakpan yun ang sakit, mga ka-vibes. Ay nako. Anyway, 87 days to go before Christmas. Playing you this wonderful song, Christmas song from Amy Grant. It's called My Grown Up Christmas List. Stay tuned lang, mga ka-vibes. Dino lang sa inyong favorite radio station sa Cebu. 93.1 FMR, mga ka-vibes. Mauna niyo.

0: ania ang mga init nga balita nga angay ninyong sayran. Gikan sa FM Radio Cebu ug BRTV News Network. TV News Network. Kini ang FM Radio News Break.
1: Mayong buntag, mga ka-vibes, itong oras, LSG 5 na. Ugani atong mga nagunang balita aron mga takna aalang sa atong FMR News Break. Mayong balita alang sa tanang mga motorista, mga ka-vibes. Uban sa tulo ka simana nga sunod-sunod nga pagsaka sa mga presyo sa petrolyo. Doon ay ginagmay rollback, mga ka-vibes, ang ipatuman sukad gayon ng alas 6 kabuntagon. Doon ay rollback, pinakadako, mga ka-vibes, sa diesel. Hindi mo itong tungog City 50 hangtod sa City 60 kada litro ang pag-uso sa presyo. Samtang sa kerosene 5.80 hangtod 5.90 ang kada litro. Samtang dun ay cute kaayo na uso sa presyo sa gasolina na 20 centavos to 30 centavos per liter. Samtang sa laing bahin, mga ka-vibes, sa pagpaningkamot gihapon nga mas mapaabos pa ang presyo sa mga petroleum products. Suspensohon na usab sa BIR ang pagpahamtong excise tax sa mga LPG at pilasan ini ang kerosene. Human nga makadawat og certification na gikan sa DOE, Department of Energy. Bayan sa datos sa Mine of Plat, Singapore, mabuta sa $99 ang kada baril na presyo sa Dubai crude oil sulod sa usa ka buwan. Na August 13 hangtod September 11, mas taas kini itandi sa $80 na, mga ka-vibes, nga presyo sa crude oil nga sukdanan aron tugutan ng pag-adjust sa buhis. Mato pa sa BIR, tapos sunday ng suspension kung maubos na gani sa $80 ang kada baril sa krudo sunod na bulan. Samtang sa laing bahin, mga ka-vibes, tayin pang balita at usang sayra ng dagan sa panahon karong adlaw, gikan mismo sa buhatan sa Pag-asa Mactan, DOST. At itong mahinabi si Sir Jomer Eclarino. Sir Jomer, good morning!
2: Yes, good morning sa tanan ug sa ano tanan tigpaminaw. Kini atong latest weather update karong adlaw. Ang Intertropical Convergence Zone or ITCZ ang patay nakaapekto sa Central Visayas, lakip na ang probinsya sa Cebu. So natay mga expected na mga pag-uwan ug kini mga thunderstorm. Magdalaki ni usahay kun sa mga pag-ulan na posible ang mga flash floods or landslides ilabi na sa mga highly identified na mga vulnerable areas. Padayon ta mag-monitor sa atong mag-i-issue ng mga thunderstorm or rainfall advisories. Hinay nga ito na sa kasarangan na hangin masinati sa Visayas sa kadagatan. Malinawan nga ito na sa kasarangan ng pagbalot. Temperatura sa Cebu 26 to 33 degrees Celsius. Ang hari ng Lumusaga pala 5:36 sa hapon ng Philippine Standard Time. Alas 10:08 sa buntag, gikan diri sa Mactan, Pag-asa Visayas, DOST, Jomer Eclarino.
1: Sir Jomer, no, murag naanad na ang mga Cebuano, sir, nga kada hapon na lang around 1 to 3 p.m. hangtod alas 5 mubundak ang ulan, sir. Ang pangutana ani hangtod kanus-a makasinatik taging ani nga pag-ulan kada hapon. This week ba, next week mo, arang-arang na bang panahon nato?
2: Yes, sir. So actually, this week, so expected na to every afternoon and evening natin mga thunderstorm. So actually, karon is medyo lapad-lapad because kini intertropical convergence zone ang naka-apekto sa most parts of Visayas. Lakip na ang Central Visayas.
1: Alright. So actually, so but pasabot na ana, sir. Karong si Manahon na hangtod Biyernes, makasinati tag kusog nga uwan matag-hapon.
2: Until weekend, sir.
1: Alright, sige. Rigaw, salamat sa doon kasayuran, Sir Jomer Eclarino. Mayong buntag, sir.
2: Okay, sa pensa, salamat o mayong buntag.
1: Boto mga kapabay, Sir Jomer Eclarino, gikan mismo sa buhatan sa Pag-asa Mactan, DOST. Paimang no sa tanan, magandam no sa inyong mga rain gear, no? Mga payong, botas, kapote, labi na sa mga magmotor. Tungod kay matod pa sa Pag-asa, mga kapabay, posible jud ang pagbundak sa ulan mataghapon hangtod the weekend, mga ka-vibes. Ang oras, alas gis na. Mukha ni naglangkob sa itong mga nagunang balita arong mga takna-aalang sa itong FMR News Break. At ang inyong live panghugna sa itong FMR News Break kanyang alas 11 sa udto. Kini si DJ Kimiap ng Alagad aron maghatod sa nagunang balita. Gikan sa 93.1 FMR Favorite Music Radio Cebu. Mayong buntag, mga ka-vibes.
0: inyong nalungog ang FM Radio Newsbreak. Radio Newsbreak. Diri sa FM Radio Cebu 93.1.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
2: Oras, mga ka-vibes, alas G's on sina.
3: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
4: Hello, mga ka-vibes, wala na d'yo line lami on DJ's Bracket.
2: What's up, mga ka-vibes, kini si DJ Kimyat.
5: Hello, mga ka-vibes, kini yung ubus nga alagad langga neda.
2: Hello, mga ka-vibes, kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
6: O kini ang inyong arangkada man, si ka-vibes.

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: 93.1. Maana ni
2: Kabay! Kabay!
3: Di pala may anra ta, pero sa lai na higugma. Maana ni
4: Kabay! Kabay! Kasama sa awanan.
5: Ang kinis na niya.
6: In fairness, nag-glow up.
7: May

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: 93.1 Maana

0: Mayong udto mga ka-vibes itong oras, alas 11:05 na ugani itong mga nagunang balita arong mga takna alang sa atong FMR Newsbreak. Nanganam na karoon mga ka-vibes sa Cebu City Police Office alang sa Sinulog 2027 sunod tuig. Ipangandama na sa Cebu City Police Office ang umaabot nga ika 362 nga Fiesta Senior o Sinulog 2027 diri sa Dakbayanta, Sugbo. Nagpaigayon og tigo mga ka-vibes aron isgutan ang mga plano sa seguridad, pag-deploy sa mga polis ug koordinasyon sa mga nagkalain-laing police units. Ilauman mga ka-vibes nga mas daghang deboto, mga bisita og partisipante ang mutambong sa maong kalihukan sunod tuig. Gimanduan ang pulis ang mapabiling andam o mag-tinabangay aron balikayan ang mga insidente o padayon nga mahimong malinawon o hapsay ang pagsaulog sa sinulog sunod tuig. Kamong si CCPO nga ipadayon na gawalay na kong insidente sa record sa sinulog susama karong tuiga. Ilang gipasalig nga buhaton nilang tanan aron masiguro ang kuluwasan sa tanang mga musalmot o mga deboto ni Senior Sam Toninio. Kung rin naglangkob sa itong mga nangunang balita arong mga takna-aalang sa atong FMR Newsbreak. At ang inyong mga ka-vibes ng 9 panghugna sa FMR Newsbreak o niyang hapon, kauban si Rico Mambo. Arang kada balita sa hapon, inguman itong hook-up sa TV Patrol. Musunod na ang programang ka-vibes sa Sansad sa Unto, kauban si DJ Sprocket. Kini si DJ Kimiat ng alagad aron maghatod sa nangunang balita, gikan sa 93.1 FMR Favorite Music Radio Cebu. Mayong udto mga ka-vibes.
1: Inyong nadungog ang FM Radio Newsbreak. Radio Newsbreak. Diri sa FM Radio Cebu 93.1.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
2: Oras na ito mga ka-vibes, alas 11:08 na.
3: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
2: Hello mga ka-vibes, wala na dyan line lami on, DJ's Bracket.
4: What's up mga ka-vibes, kini si DJ Kinyat.
5: Hello mga ka-vibes, kini yung ubus nga alagad, langga neda.
4: Hello mga ka-vibes, kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
6: O kini ang inyong arangkat.

na ito, mga ka-vibes. Alas 11:16 na. Kamu na minaw sa inyo ang paborito nga sasyon sa radio sa dial. Sa inyo mga radio, 93.1 FMR. Favorite music radio, Cebu ka-vibes, mauna ni. Mayong oto, may pagpaniuto, may pagandam sa paniuto, mga ka-vibes. So, welcome sa itong programa. Programang alas 11 at alauna ang programang naglanog-lanog na pakapaka, nagbuto-buto, nag-uyog-uyog. Nagkalaras, nagkalatos, nagkasipa, kanoa. Nagkabunal programa ka vibes, sad sa auto. Ngayong adlaw nga Martes, pitsa 29. Sa buwan sa Septiembre, mga ka vibes. Alright, sa mga naminaw niya karoon. Siyempre, kao ba niyong ubos ng lagad sa kahangin at wanag yung laing lamion? This is your DJ, mga ka-vibes. DJs for Rocket Gunero. Live on the mix and live on the microphone. Siyempre, kung ano naman may mga greetings yung mga pa-shoutout. Live na takaroon sa ito ang personal Facebook page, DJs for Rocket Remix. And live po ta sa ito ang TikTok account, DJs for Rocket Gunato. Pwede po ninyo i-text ang inyong mga greetings or itawag sa 0995-472-0802. Osbo na ako, 0995-472-0802. Kung asa ang pabor ninyo, atubang mo sa Facebook page, DJs Bracket Remix, or ari sa TikTok, DJs Bracket Gunato. Let's go, let's go! Volume ang radio, mga ka-vibes. So ang uban niya nga naghaling pa kay nag-andam para panito. Para dali na kayo mahaling, dali na kayo mo makaluto. Hala, volume ang radio niya, sayaw-sayaw ikamay. O niya ka itong mga nangaon na diha, para ganado niyo kaon. Hala, sige, volume ang radio niya, hanggang butang igagamay ang steeping. Ha, butangi. Bago pa naman ta, once again, hangtod alauna. Bunal at adreng napita, bunal! Hello ni Jason!

0: 93.1 FMR Cebu.
1: Good vibes, a sound trip.
2: Oo na ni.
3: Goodbye.
4: Dili siguro ta magdungan og pangayo og kwarta sa Ginoo. Kay matabunan ang ako. Mao na ni.

ato mga kabayan sa Lasos at 37 na! Kamu na minaw lang yapo sa programa Kabayan Salsal sa Odo. DJ Sprocket live with the mix and live with the microphone! Padayon lang yapo na ito ang mga naglagobo ng mga sunata. Kayong Odo, DJ New Hours Bracket nga lang on! Darad ka sa among mga kauban ng mga driver dire sa Hanjin office. Gibunal ilang mga tagsa-tagsa ka mga sound sa sakyanan, ha? O, naguba na? Darad ni Arnel Casiano, ni Robert Torres, ni Jeffrey Sinarlo, Daniel Canono, Nilo Limbagan, Nef Limbagan, Jesse Limbagan, Jumel Enriquez, Jeffrey Mananap, o Piskal Kijoy. O, Piskal Kijoy de ka, Piskal? O, Kihoy ba ni? Mga kabayos, mga nini! Tayo nga sa itong kabayos sa Sunny Calzada. O niya, may nga pagpaminaw po, di magpalupig si Junjun Mesias. Nga nalangkat ko no ang iyahang, saan eh, bongbong? Ayan, palabihay, makasala, punta na. O, sa ito, tangyang bongbong sa sakyanan ko no, nalangkat. May pagpaminaw, kauban sila si Marjon Lagaylay, John Michael Kuna. Maayong odo! Alas 11.38 na mga kapabs, sige, bunal!

Oras ato mga kababs, alas 11.42 na. May pagpaminaw sa mga taga asan eh, Binaliw, Lower, Danao, Cebu City. Naglanog-lanog kuno ta diha. O niya, may ngonto po ni Ken. Pasara di Adol, hataw kaya imong music. Murag mubuto among speaker sa sakyanan. At least murag mubuto ra, no? At least murag mubuto ra. Oh. May ngonto ni Ma'am Almira Ginare sa may CCF Housing. O diya sa may Plaridel Street o Mapad Mandawi. Maayong onto ni Moriha. May pagpaniuto o gilo ni Esteria de los Santos. May ngonto po ni Nardo Rusaban. O ni Kevin Aliganga from Pangdan. Nga always naminaw. Kana? Hala, sige, Bunal! Hala, sige, Bunal!

Alas 11:46 na mga kabayan. Naglanog-lanog ka din eh, DJ, sa may pagsabungan. O, maingot ko ninyo tanan diya, ha? May paglanog-lanog na to diya. O, niya, shout out sa akong bana, nag-drive ka roin. CMM, Amping Perme. O, shout out ko sa mga anak na si Manchong, si Kulas, o si Nicole, o si Bimby. Alright. May pagbunal sa inyong mga radio diya, mga kabayos. Bunal, bunal, bunal! O niya, naglanog-lanog po tayo sa sakyanan nga nakaroon sa dalagit gikan ni Allen Caruana. Alright, bunal mga kabayos, bunal!

Ora sa tumakabahan sa las 11:54 na. Paliw kong shoutout ni Oliva DJs Bracket. Hello ni Oliva. Oga shoutout also to Nardo Rusaban. Shoutout ni Jumel. Og shoutout sa mga trabahante sa Kian ng Kaila Lumber. Sabi man talungon Barili og sa Alindao family sa Malulos Barili. Mayingot to may paglanog-lanog sa inyong mga radio diyan mga kabahin. Salas, sige. Sa mga naminaw diyan, no? Live takaroon sa itong mga social media. Facebook page, DJ's Bracket Remix. TikTok account, DJ's Bracket Gunato.

0: Maoneng dagko ang inyong mga tiyan. Kay inyo ramang kaonon ang inyong mga saad. Mauna ni! Vibes, the vibes,
1: kasama sa wanan. Ang kinis na niya?
2: In fairness, nag-glow up.
1: May

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
2: Hello mga ka-vibes! Wala na d'yo line lami on DJ Sprocket.
3: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kinyat.
4: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubus nga alagad langga neda.
3: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
5: O kini ang inyong arangkada man, si ka-vibes

alas 12:05 na. Maulanon nga kautohan dire sa Metro Cebu. Oh, sa tanan mga naminor, yakaroon amping-amping tantanan ha kay Uwan Babaha na po dron. Kung mulaho tayo magaling Uwan Babaha. Kung dili magaling mulaho tayo, dangog ang karsada. Oh, so good na po, loan of dire kolon sa dapat ko no sa may UB. Oh, baba, sige lang, kay Basil Makora na. Dili lang mulaho tayo ang Uwan, no? So, amping-amping tantanan mga ka-vibes. Oh, welcome sa to'y kaduang oras, kaduang hugna sa programa ka-vibes, sad, sad, sa Udto. DJ's Bracket live with the mix and live on the microphone.

alas 12, 8 na mga ka-vibes. Hi DJ Pagrit ni Ranel Alburo o Jeremy. Jeremy. O siya si Ma'am Joy, Ma'am Ivy o Ati Jim Burch. O Christian Paul o Batayola J7 Mandawi City Cebu. Gika ni SJ Marcelo. May ngoto nito na niya ha? May pagpaminog, may pagvolume sa radio niya mga ka-vibes.

Fase 14 na. You're still tuning in sa programang Ka-Vibes Sad to. O maulanon nga kautohon mga Ka-Vibes. Bisa pa man maulanon pero naglagobo lagi pa ng radio ni Ka-Vibes Benito Lumbra. Diya sa may sayaw si Bunga. Oga, may pagpaminaw diyan nun. Naglanog-lanog punta diyan sa may campgrounds. Mantalungon de la Git Cebu. Sa tanan mga staff diyan nga naminaw karon nila. Mayong oton yung tanan. O siyempre, mayong pagpaminaw ni Bossing Jumar Innerline. Alright, mayong oton. O sa tanan mga naminaw diyan karon, no? Kung naamoy mga gustong i-greet or i-shout out. O kanang mga naminaw na to diyan nga mga nagbiyay karon ng mga taxi, mga kanang mga udot ko diyan, kusog kayo ta diyan. Grabe kayo na makabunal silang radio ng mga udot ko diyan samtang nagbiyahe ha. May udto ninyo yung tanayin. Amping-amping sa pagbiyahe kay ulan-ulan raba. O kung naamoy mga greetings pa shoutout, pili lang mo, ariba mo sa Facebook page, ariba mo sa TikTok, or ari sa tong text line. Facebook page na to, DJ's Bracket Remix. Ato ang TikTok account, DJ's Bracket Gunato. O ato ang text line 0995 472-0802. Alright!

oras na ito mga kabams, alas 12.24 na! O puwerte, naglanog-lanog ta diya sa may tongkop ming glanilya, may pagpaminan nito na diya mga kabams. Siyempre, namina po na ito mga suking tigpaminawan diya sa may Carbon Public Market. Diya sa may Unit Wine. Sa Dudong Bilin Meat Store. Maayong odto, o siyempre maayong odto po. Sa Nadia Karo sa may stall number 94. Sa Tabuan Public Market, sa Gina Dried Fish. Maayong odto. O siyempre si Bossing Junjun Hubay. Sa may Liyong Alang-Alang, maayong odto ni Mabossing. Ako na i-grade po di ay mga nakaroon sa Team Mandawi Traffic Enforcement Agency sa Mandawi. O ang nakaroon naka-assign diya or naka-duty diya sa mga impounding area, mayong auto nito na mga sir. Mayong auto ni Juan diya sa may Minglanilia. Oh, the one and only pretty Juan. Sana all guwapa.

0: 93.1 FMR Cebu. Ka-vibe sa sound trip.
1: Mo na ni.
2: Kabay! Kabay!
3: Dili siguro ta magdungan og pangayo og kwarta sa Ginoo. Kay matabunan ang ako. Mo na ni.
4: Vibes, ka-vibes, kasama sa
5: ang kinis na niya?
6: In fairness, nag-glow up.
7: May

0: vai, sa saúdo na.
1: Ninety 3.1 Mona Nee.
2: Oras na ito mga ka-vibes, alas 12.33 na ugmano niya itong last sunat sa itong programa ang ka-vibes sa Unto. O siyempre, karo mga oras sa mga ka-vibes, aha! Inyo na dong gana po, nang ito ang Christmas song. Kaya nga naman naman tayo Christmas countdown. O sinta, is 7 na lang kaadlaw. Or 87 days na lang, magpasko na mga ka-vibes! Oo, magpasko na gayon, ha?

pagtabli-tabli, pagbalitok-balitok, paglayat-layat sa mga taga nakaroon sa New Cebu International Container Port sa Hanzin Office. Yes, may Poroka, Bangkok, Do, City, Look, Tayod, Consolacion. Mayong pagkikidikid sa mga gwardiya diha nga grabe kibunal ang ilang mga radio na pod. Sila si SJ Jerry Medes, SJ Templanza, SJ John Paul Biscucho. O sila mga kitchen staff diha nga pwerte pod ikid-ikid sila si Hedilita Torres, Dalin Marie Abisada, Rose Anselma, Ognia, Christine Pilapil. Mayong pag pinanguluhan niya ang ilang mga sayo-sayo niya, ilang mga tamli-tamli, ilang mga balitok-balitok. Make a vibe, Sunny Calzada. Hala, sige, sayo-sayo. Bunal sa mga radio niya, mga ka-vibes.

On your happy happy fiesta Arga 101. Oh, mayong pag fiesta ninyo tanan ya. Bala dita katelo sa inyong lechon basta fiesta sa inyo ha. Happy fiesta. O sa tanaman na fiesta karon happy happy happy happy fiesta ninyo ha. Onya. Sama nag-birthday po karon happy happy birthday pizza 29 karon. Wala may ni-grate ninyo mga ka-vibes. Ako mo-grate ko ninyo ha. Happy birthday. Many, many more birthdays to come ninyo ha, mga ka-vibes. Many, many more candles to blow. Sa mga lalaki na, many, many more chika. Ha? Chika.

0: oras na to, mga ka-vibes. Alas 12:58 na sa kauduhon. Huwag ka muna minaw lang yapon sa programa, ka-vibes. Sad sa udo. DJ's Bracket live on the mix and live on the microphone. Huwag mo nagini, mga ka-vibes, magpatigulog. Nagyod ko, dagan kayo. Salamat sa inyong pakikuban ka na ko. Suloid sa duha ka oras. Siyempre, musunod ang programang Request 931 ni DJ Rico Mambo. Kinidin yung ubos ng alagad sa kahanginan, akong balik-balikon. This is your DJ Maka 5, DJ's Bracket Gun na to, aka in your ang samaan. Iga! Buo tayo naglabas sa tonight? Kano! May line pa? Siyempre, sa dili pa ko mapatigulog, mayong odos, akong amano ginahan sa may Barangay Adela, Poro Camotes, mga gunato family dia. Akong amano, Hermine Hildo, Mido gunato, Mama Lolita, Lita gunato. Mayong odos, masong odos, may pagpaminaw. Adto na ko, mga ka-vibes. O, padayalagin mo sa pagpaminaw, diri lang sa inyong paborito ng estasyon sa radio sa dial sa inyong mga radio 93.1 FMR, favorite music radio, Cebu ka-vibes. Mara ni! At ito na ko, mga kababs, so kampi-ampi mo tanan kay nga naman. Kay Love Love, kuka mong tanan.
1: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
0: Oras na ito, mga kababs, on top na gin ala una sa kahaponon.
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS.
3: Unsa man ang imuhang favorite radio station?
4: 93.1 FM Radio Cebu ka-vibes, mauna ni.
3: Unsa man ang imuhang favorite radio station?
4: 93.1 FM Radio Cebu ka-vibes, mauna ni.
3: Favorite music radio. Kini ang inyong favorite music radio. FM Radio Cebu 93.1. Mauna.

0: Mayong hapon, Gabibes, adlaw karon nga Martes, September 29, tuig 2026, o ganiya na ang FMR News Break. Davao City Mayor Basti Duterte gideklarar nga hostile witness sa Senate Impeachment Court. Si Davao City Mayor Sebastian Basti Duterte gideklarar nga hostile witness sa Senate Impeachment Court atol sa impeachment at trial sa iyang igsuon nga si Sara Duterte niadto nga Martes, September 29 tuig 2026. Matod ni presiding officer o senator judge nga si Francis Escudero na napamatud-an nga adunay dili pa paporabling interest ang maong testigo, busa gitugtan ang prosecution counsel nga si Teodoro T sa pagpangutana o mga leading questions panahon sa direktang pagkuha sa iyang testimonya. Sayahang sayong sa sayong bahin sa pagdungog gi-question sa depensa ang kalabutan sa testimonya ni Basti Duterte nga nangatarungan nga nagpakita na usa ka miaging testigo gikan sa Phil Gibbs nga ang procurement transaction sa gobyerno sa Davao City uban sa GenCorp Industries Incorporated nagpadayon pa bisan human sa termino ni Sara Duterte isip mayor. Bisan pa niini, may padayon gihapon ang prosecution sa ilahang direktang pag-examinar sa mayor sa Davao City. At ang iyang laing FMR News Break karong alas 2 sa hapon, musunod na ang programang Kung Diin mamahimong magpabuhagay sa iyong mga kasinatian sa kinabuhi. Kini si Rico Mambo, nangalagan, aron maghatod sa mga nag-unang balita. Gikan sa 93.1 FMR Cebu, maayong hapon, kabay.
1: Inyong nadungog ang FM Radio News Break. Radio News Break. Diri sa FM Radio Cebu 93.1. This is the newest. The newest. The hottest. The hottest. Radio station in Cebu playing your favorite hits night and day. Night and day. 93.1. 93.1. FM Radio Cebu. Mauna ni. Mauna ni.
2: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
3: 93.1. Mauna ni.
4: Hello mga ka-vibes! Wala na d'yo line lang yun, DJ Sprocket!
5: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kinyat!
6: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubus nga alagad, Langga Neda!
5: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo!
7: O kini ang inyong arangkada man, si ka-vibes

0: 93.1 Maunani
1: FM Radio, favorite music.

At oras mga kabayom sa launa 29 na sa kahaponon o gamon ang minaw sa itong paboritong radio sa Subo, Kabisayan o Mindanao, 93.1 FMR. Kabayom sa Sound Trip, your favorite music radio Cebu. Ayos mga kabayom sa karon mayong hapon. Kumusta ang tanan? Medyo maawanon nga kahaponon mga kabayom. Medyo nga gana ang apan pagsuda to, medyo niinit na punog diyo tayo, pero naagyod di hapon ang mga muha o habo-habo, no? Ni muha na pong taligsik mga kabayan sa ala lang. Okay, nas mga naminaw karoon naman o manaw sa taas itong naandan nga programa. Diin andam ta maminaw sa mga kaagi sa gugma. Andam ta maminaw sa mga yangungo sa kinabuhi. Kisa man to mga kabayan sa itong karong dunay mga kaagis, problemas, gugma, kaagi, kinabuhi, mga kabayan, kaagis, kinabuhi. Na diin ka mo nagkinahanglan ng advice, nagkinahanglan na o ka na ang mga bulawanong panghuna-huna, o unsay angay nga buhaton, o unsay nindot nga buhaton, mga kabayag, sino mga naagian karong mga kasakit, pwede na ninyong ipadangat diri sa itong programa ng Request 931. Diin, sukad da sa launa, sukahaponon, hangtod da nga risa, alas 4, mga kabayag, mag-uban-uban. Ani ako na po ang inyong magkaoban, DJ Rico Mambo. Yan na po si Uncle Boy, pasok.

0: Kahit sa bayong tinoy bina, ay ngon anak kadali ang pagdagan sa oras panahon. Mga ka-vibes, no? Ang niya, siyempre, ako na usab si Uncle Boy ninyo mang hinaot na usab ta. Nga sa adlaw nga Martes, mamahimong malambuon o malampuson alang kanatong tanan. Mang hinaot usab ta nga naamo karon sa maayo kaayo nga kapiskay, kalagsik sa panglawas mga ka-vibes. Yan! Aniya, siyempre mga ka-vibes, eh, kumusta mamong tanan? Sadi patamusod sa tanghaga o singan ni atong horoscope karong hapuna. Karong hapuna diin, lahi naman po nga kaagis sa gugma. Lahi na po ning kaagis kinabuhi atong hatagan og pagtagad sa programang Request 931. Oh. Aniya, diyan naman Miss Eva, DJ Pamela, welcome to the show. Whoa, whoa.
1: Hello! Bye.
2: Kumusta?
1: Hi, DJ Pamela. Eva. Uncle Boy, DJ Rico Mambo.
3: Kumusta mamo, Miss Eva? DJ Pamela.
1: Ako, okay na kaayo ko. Bisan taoid na ko ay na. Pero may mabasa sa ulan.
2: Ay, mo na. Ay, pagpasiwan, Miss Eva. Bitaw, karo nga po na. Ang numero nga pwedeng i-text mo gihapon. 0995-472-0802. Mo na siya ang atong numero. Nga po na text mga ka-vibes. Ay, syempre nga itong FB page is 93.1 FMR Cebu. Maula siya.
1: Kaya
2: nga. Itong app nga pwede nga i-download sa itong mga Play Store, Miss Eva, FMR Philippines.
1: Kaya nga.
2: Kaya siya, Uncle Boy. Okay, unya karong hapon na gawas sa kaagis gugma kinabuhi nga maoy atong sintro sa programang Request 931 nga paghahatagan o pagtagan. Advice, drama, duas kanginan. Ari na ta sa atong gitawag, Miss Eva, og horoscope.
1: Kanya.
2: Mga pangpaswerte, mga pangmalas, ari may bawaan sa gitawag na horoscope. O kinsay mga gipang dimalas karon, kinsay gipang swerte, ania ang horoscope sa adlaw nga Martes.

0: Horoscope. Shalom, Martes. Kinsa naman po kahang mga gipang swerte. Kinsa naman po kahay gipang dimala. Paminaon ta di pamila, Miss Iba. Kinsa maron ang maswerteng panahon. Larga!
1: Muna! Una na tong paswerte, Miss Eva. Arita sa swerte, Miss Eva?
2: Mm-hmm.
1: Saman!
2: Kuan, DJ Pamela. Nagtuyok kihapon ta sa kuan nga Libra.
1: Libra?
2: Kaya September 23 hangtod mani sa October 22.
1: Ay, dugay-dugay pa niya.
2: Anya? Karong adlawa, balansi ang imong kinahanglan.
1: Balansi?
2: Oo. Basin daghan ka o gihuna-huna.
1: Daghan yun kay Miss Eva kay ung mating bayad na sa utang. Anya?
2: Pero ayaw kalimot nga kinahanglan usab nimo og pahulay.
1: Pahulay gyud, Miss Eva.
2: Oo. Sa trabaho.
1: Trabaho.
2: Posible nga naay tawo nga mangayo sa imuhang tabang.
1: Ah, mangutang?
2: Tabangin siya kung kaya nimo.
1: Wa koy kwarta.
2: Pero ayaw kalimot sa imong kaugalingong limitasyon.
1: Kana, di kita malimot, Miss Eva.
2: Sa gugma, romantic.
1: Ah!
2: Energetic ang naa sa imong palibot.
1: Ah, grabiha ko. Unya?
2: Ang simple nga gesture, mahimong makahimo og dako nga difference. Diferensya.
1: Diferensya ko
2: baka.
1: Unya?
2: Unya, DJ Pamela, ari na sedta sa gugma.
1: Versus kwarta.
2: Kalibra.
1: Baradya, unya.
2: Ang gugma karong adlawa mas mulig-on, pinaagi sa pagsinabtanay.
1: Sinabtanay?
2: Pagpaminaw. O paghatag og panahon sa usag-usa.
1: Adi ay?
2: Kung single ka, ayaw pugsa.
1: Bitaon ya?
2: Ayaw pugsa ang usaha ka relasyon. Usahay ang tao nga para nimo muabot sa panahon nga dili nimo. Ang wala nimo gipaabot.
1: Wani mo damha.
2: Kana. Kana. Unya mga butang angay likayan.
1: Unsa man na?
2: Likayi ang dali-dali nga desisyon. Anisisari nga paggasto og sobra nga pag-overthink.
1: Ah, oh, kana mo ni makasakit ka ng overthinker kay ta Miss Eva.
2: Unya ang sobrang pagkasiloso og silosa.
1: Na mo na.
2: Ayaw pagiglali sa gamay nga butang.
1: Oh, adto gis dako.
2: Dili tanan nga problema kinahanglan tubagon dayon.
1: Oh, pwede na mag-ugma nila.
2: Usahay ang pagpabiling kalmado mao ang pinakamaayong tubag.
1: Kana!
2: Kana!
1: Relax lang.
2: Oo. Unya, swerte nga numero.
1: Numbers? Swerte?
2: Overall, lucky numbers karong adlawa, DJ Pamela?
1: Unsa man?
2: Mao ang mga numero nga 7.
1: 7?
2: 14.
1: 14?
2: 22.
1: Aha!
2: 29.
1: 29?
2: Og 36.
1: Ay, 36.
2: Unya, overall, lucky colors. Karong adlawa.
1: Unsa man?
2: Sky blue.
1: Sky blue?
2: Oo. Unya, overall, lucky name. Maria og Daniel.
1: Ah, did I dandan?
2: Kana, DJ Pamela, mao kana ang ato ang horoscope karong September 29, 2026.
1: Kana!
2: Amping kanunay mga ka-vibes, unya, mag-positive thinking, o ginaot nga ang swerte, kalipay o gugma, mag-uban ka na itong tanan karong adlawa.
1: Way pang malas, de Miss Eva?
2: Mauna itong malas.
1: Mauna din.
2: Likayan ang mga pagselos-selos.
1: Ah.
2: Pag-overthink.
1: Na, sa mga selosa rong seloso din ha. Likayin sa daw ninyo kay pwede mong madaot sa inyo pagselos.
2: Mauna na lang pagselos. Horoscope, perong adlawa, DJ Pamela, o kini, ang inyong Inday sa kahanginan. DJ Inday Eva.
1: Kana! Mauna to mga ka-vibes, ang nakita ni Miss Eva sa iyahang bulang kuan? Bulang hiyos? Ayang bulang hiyos, mauna to ang iyang nakita ni Miss Eva, bulas balibol. Dahil ah! Ari na ta kaagis gugma kinabuhi kinsay sender karong hapon na Miss Eva.
2: Okay, ang ito ang sender karong na DJ Pamela Uncle Boy DJ Kumambo.
0: Kisama.
2: Solid listener ko nini nato sa Mabini.
0: Okay.
2: Taga Mabini.
0: Mabini. Oo. Oh, sa taga Mabini na kanahon
2: naman. Nagpatago og pangalang Mabel.
0: Mabel.
2: 28 anyos.
0: 28, okay. Mm-hmm. Onya.
2: Kini kuno iyang problema mahitungod sa usa ka tawo nga grabe gyud kaayo niya gihigugma.
0: Ah, grabe gyud gugma niya.
2: Oo. Gihigugma niya di Jericho Mambo apan dili sila angay sa usag-usa.
0: Oy, nga naman, unsa man pagkaunsa aga na Miss Eva?
2: Mao kana ang ilang atangayan og ngano og unsa na nga istorya.
0: Muna na sa to mga ka-vibes karon ang atong sender mao kining si Inday Mavel.
2: Kaya
0: nga na problema o sa to problema niya Miss Eva kay ko.
2: Na problema sa tawo nga grabe gyud. Sobra-sobra nag-awas-awas niya nga gugma.
0: Sus, ang angay ni mo problemahon karon Mabel, ang gasolina palang Mabel.
2: Di siya maproblema gasolina ni Jericho Mambo kay musakay ra siyang kabaw.
0: Ana siya nga bahala na gasolina din hang maabot pa naggatos kapin basta ang akong gugma gyud ang akong problema.
2: Oo, mo iyang unahon ko no.
0: Sus, grabe ha bitaw dili ta magkuan grabe pagmahal sa gasolina karon mga kabayo.
2: Tinuod.
0: Oo. Basta ra bag kay bawo na magitag mo mahal ganing gasolina.
2: Mo mahal ta.

0: Sige na
1: malang... lang na itong pagtigom.
0: Sige na malagsaka. Katong pag-unang saka ni Miss Ibas Gasolina, katong pagsugod o ka na ang itong gubat-gubat niya sa Estados Unidos o sa kuan ka na ang sa ni Iran o sa nga na ning usa diya sa kani ang kuan Middle East ba nga diin pagsaka aning naabot og gani ang 90 80 grabe na gina tong balakaha pero karon pag naog karon ni balik murag
1: ni balik na po murag na poy laing gubat
0: murag wa na po ta makaana ta mga manawa na ang kaagi na mami ana pero pag permero murag grabihan namang mahala ato oy
1: pero
0: karon murag saka na sa balik
1: mo na lang sa gnug na anay
0: murag na anay ba nga nakaagi na mami nagpresiwa pero mo na sa tinuod, saka gid gahapon kay mga kabayebs. Mahal na po kayo balik.
1: Mao gani na di Jericho Mambo, naghinahinay na ko nga di na
0: kay. Maglakaon lang, maglakaon.
1: Di na sa kayo mukaon kay mahal namang tanan, mag-budget.
0: Pero tinang mahala, unya kana ang mga presyo sa tanon, musaga na po na. Mo na nakaapan din ha basta musaka ning lana, musaka presyos gasolina mga kabayebs kay mo mahal mangud tanan mi sipa. Maapektaran tanan.
1: Musuwat na lang tag asin ani.
0: Tusukuan na lang tag ang gitawag lag na period.
1: Imbis kay tuslo buwa, tuslo asin.
0: Tuslo asin na lang, hindi na tuslo buwa. Betara, pero makaingon ko, bisag ba, bisag pagmahal karos gasolina, Miss Eva, pero wag yapon mo ragwa man, maapekta rin mga tao sa syudad.
1: Sa night market.
0: Pag ganaan sa'yo nga nini, pag Domingo ni, hapit mo dito, Paskang naghana magyapong tao.
1: Naghanggapong kay tao, daging kay mga
0: naghanggapong kay namalit yapos night market.
1: Mahal ba kayo mga palito nun di ha?
0: Muna, magkana ka ba nga, bisan pa mas pagmahal sa mga gasolina, garon pero mga tao, mapalit mga gihapon.
1: Mauna, DJ Rico Mambo, ang mga tao karon wala nagmind sa kuan. Sa kamahal, ang importante na lipay sila.
0: Enjoy life. Mga manigingon.
1: Okay. Walay rewind ang kinabuhi.
0: Walay rewind. O niya, pilari pagdagan. Sus, liman ka na. Gani, gana ang, gani ato. Murag, paakana ka ba? Uy, daliaran ako na. Idara na dahi ko na.
1: Maud yun.
0: Pamilaw ni mo, murag ka na ang batanon pa ka. Pero yung mga idadag, anam na ginag sa kamis iba.
1: Mauna siya.
0: Ingon anak yan. Sige. O niya, 87 kaadlaw na lang Pasko na po di ay. Pila naman lang na buwan. Ugma, kay by the Noibe naman ron. Ugma, mapupos ng bulan sa September, Miss Eva. So mula tulo na lang ka buwan. Kay Arika sa kaniang Oktubre. O day yun, sa kaniang Nobyembre. O sa kaniang Disyembre. Tulo na lang ka buwan. Pasko na yun mga kumain. Nadaliara kayo. Sige, pan sa dili. Paamo. Sa di pa na ito hatagan o pagtagad. Ang kaagi sa gugma kinabuhi sa tong sender karon nga si Mabel, nga taga Mabini. 28 anyos mga kabayabs nga na problema sa gugma. Wa na problema sa kamahal sa gasolina.
1: Naa siya sa iyahang
0: gugma. Naa siya sa gugma niya na problema. Sa gasolina, bahala ng gasolina. Basta ako gugma, yun na ito na problemahan. nahala, karong taon-taon na ito hatagan o pagtagal. Napan sa dili pa. Muplay sa itong mga kanta, Miss Eva, din hilang sa itong paboritong radio sa Sugbo. Kabisay Anug Mindanao, 93.1 FMR, your favorite music radio, Cebu. Kabaib sa soundtrack.
2: This is the newest, the hottest, radio station in Cebu, playing your favorite hits night and day. 93.1 FM Radio Cebu. Maunani.
3: Ang kinis na niya.
4: In fairness, nag-glow up.
5: May

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. This is FM Radio.
3: FM Radio.
2: Favorite music radio.
4: Ania ang mga init nga balita nga angay ninyong sayran. Gikan sa FM Radio Cebu ug BRTV News Network. BRTV News Network. Kini ang FM Radio News Break.
5: Mayong hapon, kawaib, so ganyan na ang laing FMR News Break. Nagkalas ang driver sa motorsiklo human ni Bangga sa Puso Cargo Truck

0: 93.1 FMR Cebu.
1: Good vibes, a sound trip.
2: Oo na ni.
3: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
2: 93.1. Maana ni.
4: Tambag nga makapagaan sa imong gibati.
5: Imong gibati.
4: Gikan sa inyong DJ nga simpatiko.
5: Simpatiko.
4: O romantiko.
5: Romantiko.
4: Plus, good vibes. Gikan sa inyong kwatsinanggo nga angkol sa kahanginan. Ani-ana si Ka Vibes Rico Mambo.
3: Request 931.

At oras magkakabayan sa alas dos, 18 na sa kahapon nun. O, kamo na minaw lang yun kahapon sa itong paborito radio sa Sugbo. Kabisayan og Mindanao, 93.1 FMR, your favorite music radio, Cebu. Alas magkakabayan sa karong na minaw, ilamin na sila mga tagsa-tagsa ka mga panimalay. Naminaw mo sa mga radio karong hapon na mga kabayan. Ang numero nga pwede natong i-text 09-954-72-0802. Alang sa mga bulawan o panghuna-huna, mga greetings o request karong hapon na. O niya, sa itong mga kabayabs ka nung naglantaw, kay live na dito sa itong FB page, usap, live ta sa ito ang FB page, 93.1 FMR Cebu. O niya, sa mga naglantaw, karo sa ito ang live mga kabayabs, on air ta sa ito mga radio, 93.1 dial sa ito mga radio mga kabayabs. Okay, sa mga naminaw, sa mga naglantaw, karong hapon na, lahi na po niya kaagi sa gugma. Lahi na po nga kaagi sa kinabuhi ang atong hatagan o pagtagad mga kabayabs diin kabahin kini sa usa ka babae. Ang atong sender karon usa ka babae nga mao kining si Mabel nga gani ang taga Mabini mga kabayabs og 28 anyos ang pagidaron. Na problema si Mabel karon kay murabag na nainiturok ka gugma. Murag na initurok ka gugma mga kabayabs sa tao nga bawal kuno nga higugmaon niya. O nga nung bawal man, o gusto pagkaunsa ang mga kabayabs nga nakaingon man siyang bawal, ania ang iyang istorya sa itong programang Request 931. Maayong hapon mga kabayabs. Maayong hapon mga DJ. Ilabi na giyod sa mga maghatag og duwa, nining akong kaagi sa gugma. Kaagis sa kinabuhi. Mga kabayabs, mga DJ. DJ Rico Mambo, Miss Eva, DJ Pamelag, Uncle Boy. Usa ko sa inyohang listener. Usa ko sa mga suki kayong ating paminawan. Ining inyohang programang Request 931. Mga kabayabs, mga DJ. Tawaga lang ko sa pangalang Mabel. Og taga Mabini ko. Mabini, dakbayan sa Sugbo. Bukirang bahin ng Dakbayat Sugbo mga kabayabs. Og 28 anyos na ko mga kabayabs. Kining akong problema, kining akong kaagi sa gugma karong hapon na kabahin ni sa tao nga na in love gyud ko pag-ayo. Oh, I love so much mga kabayabs. Pero bawal kuno mi. Mga kabayabs, mga DJ. Mao ni nga akong problema. Nga pangayuan og advice sa ato mga kabayabs nga naminaw karon og ninyo usab mga DJ. Kani si Ramram ang lalaki nga ako ang love kaayo mga kabayabs mga DJ. Nagdako ni sa amua. Si Ramram na nagdako sa amua mga kabayabs. Og sa akong nahibawan, sa ako ang naibawaan mga kabayabs, di namo siya pariente. But, giila siya namo nga, giila siya sa akong amahan o sa akong inahan nga anak. Sa ako ang mga ginikanan, kay lagi na siya sa mo ang nagdako mga kabayabs. Anak ang ilahang treatment sa iyaha. While kami, sa ako mga igsuon, igsuon usab ang among pag-ilan niya mga kabayabs. Pero mga DJ mga kabayabs, bisan unsaon pa nako, bisan unsaon pa nakong ilang igsuon siya, lahi ang ako ang feeling sa iyaha mga kabayabs. Kay na tungod kay nakahibaw ko nga dili mi blood related o dili mi kaliwat mga kabayabs o pariente. Mga DJ mga kabayabs, close kaayo mi. Suod kaayo mi mga DJ. I know nga same siya na i-feelings o sabdiri na ko. O na i-feelings ako ah. Kay lahira kon kamirang duha magkuyog mga kabayabs. Mga DJ. Makanotis ko o makabantay ko nga magsilos siya sa ako ang mga boyfriend kani adto. Og ako usab. Lain ang ako ang feelings kung naasya'y uyab.
Murasag kong magsilos ba? Karon, nag-ask ko nila sa kuang ginikanan. Nag-ask ko nilang mamagpapa kung kinsa ang tinuod nga pamilya ni Ramram. Ingon sila mga kabibes nga, wala sila kaila. Kay giadapt nila si Ramram katong wa pa sila nakaanak ni Papa. Og legally adapted siya mga kabibes sa ako mga ginikanan. Naigasulti na ko nga kung legally adapted ko no, di mahimong magkarelasyon. Diri na mo, tungod kay giila naman yun. O sa papel, giila naman yun nga igsuon na mo siya. Tinuod ba ni mga kabibes, mga DJ? Palihog daw ko, tambagi daw ko ninyo mga kabibes. Og manghinaot ko nga mahatagan og duwa sa kahanginan, kining akong kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi.

0: Kanyang Ram, musod na ka sa imong trabaho ay?
1: Oh, padaw na ko mo duty. Padaw na ko mo duty, Mabel. Nga naman, nga naman
0: kanyang, ay. Nikaon na ba ka?
1: Oh, umana. Umana magug. Umana kugaon kanina kay ni. Sa'yo magkugbangon. Sa'yo magkugmata, Mabel, kay duty
0: noon
1: naman.
0: Oo, nakita ni mo ang akong gilain na pagkaon para imuhang baunon ba?
1: Oy, salamat kayo ha. Salamat kayo. Mabitaw nang utana ko nilang mama o kitsay nagputos apan. Ingon man sila nga ikaw dai ko no. Ikaw ko nang nagputos ako abawon. Salamat kayo ha.
0: Asa man dai silang mama ug papa?
1: To ay nisayo og lugsong dito sa talamban. Kasi naagro sila palito og sayo kay naamso na nisayo man sila panglakaw, Mabil.
0: Maobedi ay. Kanang unsa man pud ka oras ang muuli karon?
1: Kuan, inigaw man ako sa kong trabaho. Siguro nanagod sa mga alasay siguro kay usay traffic man guna diha agud sa ana ba kana ang pitos pas kang trapika muna nga usahay malangay gyud tag abot in town sa tua.
0: Ay sige ra kanang inig out pud nako huwato na lang di ka dito sa ubos nya magdungan na lang tag sagka diri.
1: Mas may pa sige okay aron nga angkas na lang ka sa balhabal nga ko sa kensad.
0: Ay sige ra amping ha.
1: Sige Mabel adto sa ko ha.
0: Ay sige sige amping.
1: Mga ka-vibes, mga DJ, sa tinuod lang, giilagin ni siya nga, giilagin siya sa akong mga ginikanan nga anak. Kay lagi, legally adapted mag-in siya. Pero nahibawaan ako nga, digin may may related o digin may kaliwat ba o digin may igunsa kay buong pas ako mga ginikanan, wala gikuno sila kaila taon. Kung kinsay tinuod nga inahan, amahan ining ram-ram nga naasa mo ah. Ako niya mga ka-vibes, nakamatikod ko nga medyo lahi gano nga ko ang feeling sa katong ram-ram. Murabag ko ka na ang ambot ba eh? Bisang nagdungan may ugdako mga ka-vibes, murabag lahi gano nga ko ang nga lahi gano nga ko ang bation nga doon niya. Ako niya, usakay gayon ni ana mga ka-vibes nga usakay gayon ana nga nasay uyab, mao ni mga panghitabo mga ka-vibes. Ay, Mabel. Saltian dito ka ba? Na ang
0: unsa may?
1: Na gisugot ako. Gisugot ako sa babaeng akong gipanguyaban. Akong kaubad sa akong kaon ba? Silingan ako. Silingan sa akong gitrabahuan na may babae dito
0: ko. Maubay di ay. unya, guwapa.
1: Kuan, okay na po. Madarapod nga to sa kuan ba? Madarapod na skulon. Pero kanang okay naman po diyang kinaiya. Buutan naman po siya, Mabel. Mo na nga malipayon kay ko. Kaya akong yan ang yung gidawat ang akong gugma.
0: Na, ayaw lang sa pagsalig dayon oy kay kasagaran baya mga ingon ana. Sugton dayon naadyo na yung mga kuan, tinaguan.
1: Oh, diay, ingon ana din na.
0: Switoha sana oy, ayaw sa pagdali-dali. Basin, ikaw diha, gugma na kaayo ka.
1: Sige lang, uyab ba bitaw? Uyab ba man po may Mabel? Lipan okay. Po na kuan, seryoso.
0: Ako po di ay Ram, kanang kailang magkaato ako ang ex-boyfriend no, nga si Boyet ba?
1: Katong badlungon kayo, itong salbahis yung naon.
0: Dili po ito, uwi.
1: Dito mao, katong salbahis yung naon.
0: Dili man ito mao. Si Boyet ba, katong naisakyan na, daghan.
1: Plat man ito, permi. Pero katong magsigilag ka-plat yung sakyanan, usahay, mulikramo pag yun kay, mulikramo sa paggasulinahan, kay kuhaan ko no, tabilan ko ng tubig. Kasi kaya ko yung sakyanan, pagubaon.
0: Naadi ay.
1: Kabantay ko ana niya nga ana mo likramo sa nagpagasuyang paggasolinahan. Okay, kuan ko nun na butangan ko ng tubig. Bitaw ay kanang gubaw na maputoy sa kanan.
0: Kuan man good ram, makigbalik siya nako ba unya ni saan siya nga iya ko nung ipatato.
1: Ipatato.
0: Ipatato niya ako inaong sa iyang dukhan.
1: Too, magkaday ka na mo. Atik-atik mo na. Bulatik naman na si muhang ex-boyfriend. Ayaran nagpamaagi ba? Aron nga, balik mo hang gugma-gugma nga ito niya.
0: Ayaran ko nang style ko. Ako lang ganing suwayan. Makigbalik ko niya. Akong, kung anon, kung tinuod ba yun.
1: Ako panimo no. Ako panimo. Di ka mo, di ka. Kay bawa na bigod kas kay naiya na. Ah, gawas nga kana ang gawas nga ang naong ana niya murag kana ang wa pa gani kana ang hitabo suspect na daan.
0: Unya ram, single man ko. Unya lain pagayo wala biyay nanguyab na ko ha.
1: Basta ako Babel. Sulti lang gusto tinuod. Nahala, ikaw di bahala kay imuha man ako galingon. Imuha man ang ganahan makakana.
0: Nasuko. Nganong namuha man ka?
1: Wala, hindi ko anak ko. Istorya ako kay nilang ko ganahan ba nga maato ka sa kuan. Kay ba na biya ka?
0: Unya, ikaw mangani. Naa magani kay uyab. Wa magani ko na wa masad gani ta kagibawala na.
1: Di ba na nga kuwa ba nga kanang tao nga tarong di kada unsa ba daw ka ato kay bao na bitaw ka ato imong ex-boyfriend kani adto.
0: Unya na may panultion nga mas maayo nga mubalik ka sa kanhi kay sweeto na ka.
1: Sweeto na lagi kas ko badlungon na hala ikaw na kay bahala. Mao magkanay panultihon na imuha mo na kinabuhi.
0: Sige na oy, maglungag na ko para mangaon na ta.
1: May pa. Sige, Mabel. Mga kabayans, mga DJ, usahay makabantay ko nga mura ba magselos siya? Mura ba siya o mura siyang magselos kung nako ipaila-ila niya na manguyabay na ko, mga kabayans? O ako, buwan ko na po gusto noon nga mura sa kong magselos sa iyahang gisulti nga nananay siya'y uyab. Ako niya, usakay gayo ni ana, mga kabayans. Usakay gayo ni ana nga kamerang duha. Kaya nanglakaw man sila si mama o papa. Mao ni mga panghitabo, mga kabayans.
0: Unsa masay na imong gitan-aw ramoy, unguungo man sa nga salida.
1: Bitaw, kana ang maoraman ni lingaw na kugun, Mabel. Yeah. Pero, kuan ba? Alam ko'y gamay nga kuan. Unsa ka no? Kana ang, og di palanta eksuo no? Og wa palang ko nila ba sa gupa ni mama og papa?
0: Oo, nga no man di ay.
1: Unsa ka, pwede siguro ta magkauyab no?
0: Aha. Ano ba? Pananglitan. Huna-huna man ka ana.
1: Kuan man di man ta kaliwat, di man ta igunsa. Apan pasalamat lang gid gihapon ko kay sagop ko nilang mama nimo, papa nimo.
0: Og
1: inyo ha kung giila nga igsuon.
0: Nganong nakaingon man kana ko ana, kanang unsa di ganahan nimo sa usa ka babay?
1: Kuan. Pero batik mo rin magbatik paminahon gud Mabel nga kung isulti nimo kay igsuon magunta. Pero akong gusto kanang sama nimo og barog ba?
0: Aha.
1: Pero mauna ay kalimti na to eh. Ako nasulan tos kung unahon na ba. Pero sige na kay ako sa nitiwasog tanaw nga kung gitanaw sa lida ha.
0: Kanang didi ka mo laag roin?
1: Ah, di ko mo laag eh. Kapoy kay laag. Lapok ang dahil kay sige mag-uwan.
0: Maupod lagi.
1: Sige magtaligsik mo na nga. Ani lang ko sa balay. Ako lang nitiwasog tanaw sa lida nga kung lantaw Mabel.
0: Kanang sige Ram.
1: Mga kabayabs, mga DJ, nagkamatikod ko nga murag naagid po siya feelings din ako, mga kabayabs. O ingon man usab ko, nga to niya. Apan pong palagi sa muang mga pungpas akong kaila, akong ipangutanan, mga kabayabs, di ko nung miangay nga mag-uyab kay lagi. Igsuon lagi me. Igsuon Miss Papel kay legally adapted man yun siya sa kuang mga ginikanan. O guniya, mga kabayabs, gawas ni ana, Nangutana ko sa kong mga ginikanan. Akong ipangutana si Papa at Mama og diin nila na palgi si Ram-Ram. O kunya, mao ni mga panghitabo, mga kabayans. Unsa man tong istoryahan ninyo ni Mama at Papa, Mabel? Unsa man tong mura nakadungog magkusokong ka, mura mag-apil akong pangaan dito?
0: Kuan Ram, nangutana ra ko nila ni Mama og ni Papa nga diin kanila nakitain or diin kagikan.
1: Unya, sumay poong nila. Sumay gikan ko sa basurahan.
0: Dili, sa ilang higala ko no, unya, ang imuhang mga ginikanan, dili po na mo igun siya.
1: Sa to pa, di ganda ito kaliwat. No?
0: Dili, pero, good.
1: Paita bitaw eh, masay makahinokto ko ba?
0: Ano man?
1: Kanong ibuhat ka sa kong ginikanan nga wa mo ko nila padak, Mabel? So may, ingunaan ni ganda eh, so man bati kay kugnaong, Mabel nga. Nganong wa man taong ko nila buhia sa kong mga tinuod nga ginikanan?
0: Siguro Ram, sa gamay pa ka bati.
1: Sa?
0: Oh,
1: Niya karon di ay.
0: Abay na karon, guwapo man ka.
1: Mao bitaw pero pait lang kaiba. Nga kung ang akong nadak-an, ginikanan nga nagbuhi na ko. Pero muna, pasalamat lang gid gihapon ko sa Ginoo Mabel nga inyo kong giila nga igsuon. O niya, gawas ba ana? Giila sab ko nga tinuod yung anak, ni mama og papa ba? Muna nga, wag pasalamat gid ko. Salamat lang yung taong ko sa labang magkagagahom na napaday mga taong nga ingon ana sama kabuotan ninyo.
0: Mao bitaw ram, pero maulagi ni oy. Lisod sad kaayo kay murag naa naman gud koy
1: unsa man
0: basta ako ray bahala ani
1: ikaw unsa man ay nadiay
0: kanang dili man siguro ni pwede nga mahibaw kay ram
1: unsa man na kay bagong uyab unsa man nagbuwag mo si mong uyab nga katong gi balik-balikan ni mo nagbuwag sa mo
0: Wala, wa man to na ko gibalikan, good.
1: Oo, wadi ay.
0: Oh, wala ko nakigbalik niya kay kanang akong gituman ang imong giingon.
1: Oo niya. Nganong sa may problema ni mo din ha. Sa may imuhang gusto isulti din ako.
0: Inaa naman good ko yung lain nga nagustuhan ram, pero...
1: mau ba?
0: Oo.
1: Kisama po na tawhan ha.
0: Basta... Kanang lisod gaayo, murag complicated jud gaayo. Ako apaning pangayuan og tambag.
1: Mao ba?
0: Oo, kung
1: nahala. Ba? Nahala. Kay bahala.
0: Sige ram ha. Mangutana sa ko dito sa akong mga amiga o unsa man gyud.
1: Sige basta kanang tarong ha, kanang buutan ha. Ayon ang ayaw ng tao nga di ko saligan ha. Mabel.
0: Sus, kung nakibaw pa lang karam nga. Ikaw nga akong nagustuhan. Gugma, kaayo ko ni mo. Pero kaibaw ko nga. Dili kita angay sa usag-usa. Ay, lisura naman ani akong problema.
1: Mga kabibes, mga DJ. Naigasultin ako nga kung legally adapted ko, no? Di mahimong magkarelasyon. Diri na mo. Tinood ba ni mga DJ, mga kabibes? Palihog daw ko, tambagi daw ko ninyo. Kasi may angay na kong buhaton ini. Angay ba nga magkarelasyon mi sa adapted sa kong mga ginikanan? Nga si Ramram? Pwede ba na mahitabo, mga kabibes? Mga DJ? Tambagi daw ko ninyo. Kung sa'y mahatag ninyong advice ning akong kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi. Og daghang salamat sining pagtagad nining nabantog na kayong programa sa radio. Request line 31 sa 93.1 FM Cebu. Dari na lang taman, Mavel.

0: At oras mga kabayam sa las 2.37 na sa kahaponon o kamo na minaw sa itong paborito radio sa Sugbo, Kabisay Anug Mindanao. 93.1 FMR, your favorite music radio, Cebu. Mga kabayams, maunan ni. Alright, ania mo na itong kaagi sa gugma kinabuhi sa itong sender karong hapon nga si Mabel, mga kabayams. Si Mabel, na problema karon. Oh, maunayahan karong ipangayong advice. Unsa may mahatag kuno ninyo tambag, iniyang kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi, na in love si Mabel sa adapted silang ginikanan, Miss Eva. Kung ni nakahatag karon kahasol niya kay lisoda ba ano yung kanabitang magsigi mong uban o niya di ay to kay nagigilan ni mong egsoon o niya ilang anak sa imong hangginikanan o niya ikaw nagkagusto di ay ka.
1: Oo, silang silang duha. Oo, mao na nga lisod sad kaayo ang iyang sitwasyon no o unsay
0: ano man pud oi nga ano man pud in town ingon ana no. Sumana sa to mga kabayabs karon na minaw abli na nga tong numero. Pwede mo manawag, pwede
1: pero,
0: mo mamukuan. Pero kuan, saman.
1: DJ Rico Mamboy, nauna siguro si Ramram kay ni Mabel, no?
0: Murag siya kamagwangan. Siya nahog kung kamagwangan, Miss Eva. Kay Pong Panyadere, sa wapa sila, wapay anak iya ang ginikanan, iyang mamagpapa.
1: Siya ang giadapt.
0: Siya ang giadapt.
1: Si Ramram.
0: Oh, niya garon, nagkaanak si Kuan, iya ang mamagpapa, nanganak na siya, si, mauna ni si Mabel.
1: Si Mabel.
0: Nakagusto siya sa nahog, nagmaguwang, Miss Eva. Kay giadapt siya ang ginikanan.
1: Oo, kay, kay bauman po si Mabel nga, dili sila blood related. Oh, mauna nga, kuan guro ang ilang feeling sa usag-usa.
0: Murang lagi na kaibaw siya nga, di man may parinti di ay ana. Murang iyan na lang gi, wa na lang na kuan, iyan na lang yung gi, so yung ganun ni, kanaang murang, maingon tampo nga Miss Eva, murag iyang gipaundayunan ang iyang gibati nga gugma. Wa na lang niya patiya Miss Eva, mitras sayo pa, ana. So muna, mao niya ha, karon pwede ba kuno di ay? Oh, anak ina ko nang gipangutan niya nga di ko no pwede kung legally okay. Okay.
1: Oh, magpareho sila apelyido.
0: Oo. Legally adapted gani, o gana ang gida na magyud ang apelyido ini sa iyang papa. Ang apelyido sa iyang papa mao na magyud gipadangan to sa ni Ramram kay kana ang papel kuan man sila kana adapted magyud sa
1: pero
0: papel.
1: Pero siguro di Jericho Mambo sa papel ra sila makasala. Sa mata sa Ginoo murag dili.
0: Oh, di kayo sila kuan pero
1: di man sila kuan.
0: Pero mo lagi na ang sa mga nagkuan na ba kanang ilahang anak. Oy, sumo ni pareha di magka-play daw sa man.
1: Ingon ay na.
0: Oh, niya magbaw pa sila pasabot kay di magod may kuan ana.
1: Sumo na mo ni Lisod kaayo.
0: Kuan.

0: Lisod iya hang problema.
1: Okay na sa itong mga kabayabs karon, pwede mo matawag ha? Panindot ni mo tawag mo aron nga kamo mismo makahatagid mo po sino mga unsay angay buhaton nga. Pwede ba? Unsaman, angay ba niyang ipadayo niyang feelings o hinahinayon na malag niyang paong? Hinahinayon ba niyang patay ang iyang gibati nga to sa iyang nahog o igsuon? Nahog ba ganag igsuon na si iba?
0: Kay ako ay, pareho man silang apelyedo.
1: Bisan pa man, o kanaang adapted ra, pero ilan naman yung giila nga, anak. Ila magyud sa iyang ginikanan nga anak ni nila si Ramram. Kay mao lagi ni adapted man Miss Eva. Oh ni giila ipong pagani sa mga ginikanan. Oh mao ni ha kanang askuan gin mo kanang igsuon gin mo. Gipaila gyud sila lang ginikanan nga igsuon si Ramram og si Mabel bisan pa man og adapted kini si Ramram Miss Eva. Apan sa dili pa mga kabayab sa mo pahinumdum sa tagamay alas 2:42 na sa kahaponon.
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
3: ACS. Ang kinis na niya.
4: In fairness, nag glow up.

0: Regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Request 931.
3: Request 931.
4: Okay, balik tayo sa programa mga kabibes. Ang request 931 sa 93.1 FMR Cebu. Mga kabibes, mauna ni. Welcome ang tanan sa pag-usab sa itong programang Request 931. Sukad sa launa hangtod na sa alas 4. Mayong hapon mga kabibes, mga DJ. Hinay ang signal sa inyo, hadire sa Carmen Bohol. Sige lang. Kuhaan sana. Agwantahan lang sana. Nauli ka pa ba ni? Ang mauna siya. Sa itong ibe-page, Miss Eva?
5: Kuan, ingon ni Konsihal Wagas, watching from Lupa, Compostela, ka-vibes mauna ni.
4: Hi, ka-vibes, gani ang Wagas. Magpagpaminaw ni mo din sa Lupa. Lupa, Compostela. Okay, sige, niya, sa ito ang mga ka-vibes karon, ang sa may iniuhang mahatag na advice, o sa may mahatag ninyong bulawan ng panghunahuna nining atong sinder karon, Miss Eva, nga mao ka to si Kuan Lagitaon, kaniang Mabel. Sa man, angay ba niya ipadayon? Pero na lang ako siguro, Miss Eva, o Kuan, kanaang para na lang sa... para na lang sa pamilya nila ba? Mas maay siguro eh nga, kuan na lang kanang murag yahan na lang kanang hinahinayag patayo eh yung kuan kay lain na puna na murag kanang ang inyong habitong kanabitong ang inyong pagkasuod isip kana murag pamilya managsuon murag mawa Miss Eva tungod sa inyo hagyong gipasalubian inyo hang pagbati ana ba no nga imbis giilag yung kanga igsuon ila si Ramram giilang anak unsa naman ila na lang kana ang ibangan ilho na lang siya siyang mga kuan nga inyong ginikanan, ilho na lang siya nga kanaang siya nga nani. Ugangan ba na? Sabi tawag sa lalaki o sa kuan?
5: Kuan.
4: Ang ugangan ka namang inahan.
5: Umagad?
4: Umagad. Oo. Ilho na lang kang umagad, ana. Muna'y nakaapan mga kabibes, no? Muna'y
5: angay niya muna-unaon. Kuan, nagmama'y nagpapadaan.
4: Oo, sa paboran niya, kinigmama'y nagpapadaan. Mani naka-kuan na niya po. Kuan na lang siguro para sa kuan. Ay, kuan na lang. Inahinay lang guro na. Ilan na siguro ipugos na imuhang kuan eh. Pagbati nga doon niya kay iksuon maghamo sa imuhang tanaw. Tanaw ni mo, ilang magigkanan ninyong iksuon. Niya. Muna din ha, kana ang Mabel para sa kuan. No? Pero depende man po na ninyo. O kuan, pwede mas maayo magkapangutana kasi mo mga ginikanan na na. Sa man, nindot ba pa, ma, o magkapalitan, magkauyabay may aning kuan, ram-ram.
5: Oh, nga, naayon ni ingon diri di Jericho Mambo nga sakto og tinuod kaayo naa na sa Article 38 subsection 7 ang pagdili sa inyong relasyon.
4: Oh, naalagya di ay.
5: Di mahimong magkaminyo ang sinagop nga anak og anak by blood sa adopted nga mga ginikanan.
4: Mao na. Oh, mao man gunay nakalisod. Mao na nakaapan kay pareha magumog apledo gyud. Oh, gawas ta to og wa pud guan lang si iba pero mo lagi na ganang diha lang ipapuyo o nindi lang legally adopted lahi kapilido lang ba no? Pwede na siguro?
5: Klaro kaayo na so legally di mahimo nga na unsa ni nahasupak sa balaod kung nahasupak sa balaod

0: civil man o religyoso nga kasal, di mahimong kaslon. Tingali, mahimo sa simbahan. Apan, ceremonial ra, dili legally binding. Gikan ni Anonymous.
1: Oh, gikan ni Anonymous din na. Tinood yun na, Mabel. Nga kanang mura o kuan, kanang, di ba, mura giwag kay paminahon na ang imuhang anak o kuan, parehag middle initial o kuan noon o sa nakahibaw lang ah, di ba doon sa nakaliwat
0: o niya Digeri Kumambo okay, ingon si Anonymous deri nga pwede ra sila kaslon sa simbahan pero ceremony ra
1: blessing lang oo,
0: dili kuan dili kanang mga legally katokono
1: di yun nga kuan oy sa di pa dahil mga pagpaminaw ni DJ Folgy CMC na siya pa shout out pre deri sa Pantalan San Fernando Cebu. Pero may nga pagpaminaw ninyo ha sa imuhang na Paris ni Nagaron.
0: DJ Paul J.
1: Diya sa may Pantalan na San Fernando.
0: Uwan.
1: Sa man, way uwan diya, pre, San Fernando. Dere speakers, Miss Iba, naapon si Consel Wagas. Ang siya putlan na lang na, putlan na lang na kabahib. So, eh, law ay kaayo sa mata sa tao. Wala pa man kaha, giismiring hoy.
0: Wala pa.
1: Wala pa magkamo na ismiring hoy ay.
0: Okay.
1: Nainay na nagpatay siguro imo pagmati.
0: O niya, gika ni Marvin Ladera. Maayong hapon mga ka-vibes. DJ Rico, DJ Romantico, Rico Mambo, DJ Eva, Uncle Boy, DJ Pamela, Dan Share and Heart. Ang name sa lalaki na Ramra Mauman name sa among pandisalan.
1: Karamra
0: Malunggay Cheese Pandisal.
1: Ka-vibes, gaya ko na may pandisal. Be, Malunggay Pandisal.
0: Kanya, Na Mino always din sa Kamput How and more power always. Ka-vibes, mauna ni
1: gayon. Alright, salamat kayo. O niya, sa to mga ka-vibes garon, andam nga muhatag advice, pwede pa mo nga manawag. Pwede mo nga mutawag sa numero nga 0995-472-0802. O kung sa may angay nga buhaton, ipadayon ba ni Koan garon? Madayon ba ni Mabel ang iyang pagbati ng program? Ano ba ito? Dali asa ni Mabel? Ay nga.
0: Dili, DJ Rico Mambo. Kay Bauman siya nga dili sila kung ano. Basi yung ideal guy niya, si Ramram.
1: Pero sige lang. Pero maulagi na man, anak. Kalisod raba ni kanarabang na naging maturok na
0: gumagay. Kay na.
1: Lisod kay, na
0: raba kuno kay Bauman. Sa iya ba yung pag-message sa to, grabe jud ba yung kuno kaayo kadako sa iyang gugma.
1: Grabe lagi kuno. Love kuno kaayo ganyan.
0: Love jud kaayo niya.
1: O nila kalisod ini karon. Pero sige lang, kanaang unsa ba kana ang nindot buhaton kani Mabel?
0: Ako siguro ani kanang i-confess na lang nako ako ang feelings ngadto kang Ramram unya ilahang pangitaag solusyon kung kung angay ba nya mustorya siya sa iyang mga ginikanan kay kung dili o pwede siya maglaig balay mag boarding house siya ingon ana siya nalay mo palayo siguro
1: pero og ingon ana magud mas iba imo na masulti murag na nagyo gintang ninyo nga naman inig mag ay ko gina mag boarding house siya di siya mo uli na gid sa ila
0: Maupoy no.
1: Ni mo. Ay, naray ang babae
0: pero, na tagusturo ba rin ako. Lisod po kayo, DJ Rico Mambo. Kaya ingon na, pariyo sila nga nagagustuhay siguro sa usag-usa. Kaya maumiingon ni Mabel de Ringa, naka-feel po siya ba nga, mag-selos po si Ramram. Sa ilahagan ng situation, lisod jud kayo, ingon ani. So, ana na lang siguro kung ilang ipadayon, manguan sila.
1: Siguro og nanapod sila laing Paris Miss Eva magkakaplag na sila tao nga murag magaingon sila nga kininagid na lang ana mawa na pod siguro ilang feelings
0: ambot lang pod ka kay kung ang babae biya mahigugma murag lisod jud gayo wag tangon basta magsige pag-uban sige pagkuyog
1: mo na ilang mo na angay nila nga obserbahan o say angay buhaton aron mapawong gyud
0: kay kung naapoy uyab
1: ayon pwede man pero naginay mga kuan naginay mo ikanaang singan ni mura og kanang magsakripisyo gid mo
0: og naapoy uyab si Ramram magselos man si Mabel og si Mabel point mag naiuyab magselos pud si Ramram ingon ana lisod gani ilang sitwasyon so
1: mo na pwede ra man magselos gud pwede ra pero mao lagi na og inyo gining ipadayon Mabel inyo gining pugson gini mo nga manguyab gid ka kay gigin mo kali pwede man gadi mamo kaliwat pero nagi mo imurag masakripisyo ini okay sama na garon laging pareha mo gaplido
0: kaya
1: ang uban nga wa kay bawa na labi na ko ana unsa sa to yung ginikanan niya makamupay explain gi mo ba edit ona na mo mga kuan gid sakripisyo ini ginyo gi ipadayon kini inyo hanggug
0: ko ano na lang kanang ipakuan ang apelyido
1: pausab
0: katong giadapt ipalahi na lang
1: pausab lagi pausab mo na nagi sakripisyo kay ang pagpausab karon Iba, di man po brato na.
0: Onya, ing nasiram ram na aba iyang kanang birth certificate. Onya, na amanay apelido dito sa amahan. Basta, no, oh.
1: Muna, o ganing ako lang gawa to himo ig birth certificate.
0: Live birth, dahi live birth.
1: Kasi gawa to buhati mas ibig birth certificate.
0: Asa man dahi anak.
1: Eh, basig ko anang.
0: Gianak sa balay?
1: Basig ka sa kaniang sa una. Di raba uso hospital sa una. Uso raba mananabang kaniad to.
0: O, sa bagay po, ed, unya, ang nagpa-kuan-ani, ang nagpa- legalize ang mama o papa ni Mabel.
1: Oh, atakay ba ba nga pagkuhan? Sugod so, pagkasabatang gamay, mao sila na gini kuha ba, anak?
0: Oh, mauna lang na Mabel. Ipangutan ay mong mama o papa kung naba na yung live birth. Oh,
1: ibog magkikuhan ng ram-ram ay. Na-ana diya.
0: Inagugma, chud kaayo ko.
1: Pati magkina kung ibogan ng ram-ram pa ay. Sa umanin ako ron, hindi man nang kuha-kuha din rin noon. Hindi man nang adap-adap na. Ibog naman nung kay kuhan. Na-ana lang na eh. Sa umanin ka noon, naibog man ko ng ram-ram pa. Sa oman ni anak ko sa papa ni mo unsay ma usa man gyud na usa man gyud na iniyo hang klarohon kay si papa ninyo ug si mama ninyo mao ginay og mo ay kog ingna mo okay ra sila pod mo ginikanan
0: oh, nga mo murag mo. Oh murag dili gyud siguro kay
1: usa gyud ni sa inyo hang rombohon ini kini gyud mo pa sa oman ni na ibog ra ba ko ning ramram pa na ibog ra ba ko ning ma okay ra mo ani mag-uyab ning ramram og mo okay sila di na okay hina lang kay sila may mas nakahibaw gyud mo ginikanan ani. Okay, sige niya. Sa di pa na mga kabayan sa katong oras, alas 2.52 na sa kahaponon.
2: Ang kinis na niya?
3: In fairness, nag-glow up.
4: May

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
2: Okay, alas 2:53 nos kahapon nun sa tong page with Eva.
3: Okay, agi ka ni Sir Marvin Ladera. Akong ikatambag sa sender sa iyahan nila ng ihunong. Makakita na siya og laing lalaki kay por delikadisa na lang para sa pamilya. Naay daghang laki na mas bagay sa iyahan.
2: Mao na, kana murag kana nindot na pagka-istorya Miss Eva. Kanang por delikadisa na lang. Okay, nag-uban ko mo, ilagi mo nga igsuon, muragin mo isip gyud mo din ha nga igsuon si muhang mama magpapa. Unya sila siya po ni ila na po nga isip murag ginikanan nga na siya ginikanan mo na ba por delikadisa na lang ba mao na siya sakto dai murag dool-dool nga term nga ka vibes nga nag-uban mo din ha isip managsuon kalit lang mo din nagmablusay lain kay paminawon ba ana isip delikadisa na lang siguro Mabel ana na lang pero mo na depende man gyud nimo inyuha man ginang pagbati gyud muha man ginang feelings ug imo hagi bahala mo din namay tawo na Miss Eva nga di mo kuan ha bahala mo din usay inyo
3: basta,
2: nga kasulti
3: basta ang akong gugma
2: ako ang gini
3: akong gugma akong paniligan
2: di ka mao maniid ba usay kuan ana kuagi basta mao gini kung gibati mao na gini ana mo na koy pakis mga tawo sa isulti
3: kanya
2: na depende na lang yung kainan nimo. Sige, alas 2:54 naman na iskahaponon mga kabayab. Sa itong pagbalik karon, makaoba na ito si Uncle Boy X DJ Pamela. Ining atong programa, dugang advice, dugang mga bulawanong panghuna-huna, atong hatagan og pagtagad. Ining atong ining kaagi sa gugma kinabuhi sa atong sender karon nga si Mabel. Nga lagi na in love o nakagusto siya sa tao nga legally adapted sa iyahang ginikanan o nangiisip na sila nga managsuon. O niya karon iyahang nakahasol mga kabayab. Susa may angay buhaton ini nga tong sender apan sa dili pagipangayong awit Miss Eva kasalanan ko ba by Tony Gonzaga dinhilang sa itong paborito radio sa Sugbo Kabisayan ng Mindanao 93.1 FMR Kabay sa Soundtrip mauna ni mga kabayes welcome magdanan sa itong programang Request 931.

0: At oras mga kabayan, sa 3:23 na sa kahaponon o kamo na minaw sa itong paborito radio sa Sugbo, Kabisay Anug Mindanao, 93.1 FMR, your favorite music radio Cebu mga kabayans. Mauna na eh! Uncle Boy, Miss Ima, Lindy Camila, pasok!
1: Yeah!
0: Alright, maing hapon sa itong mga kabayans karon. Ilabi na sa itong mga taxi driver, sa mga grab driver, sa mga jeepney drivers, sa mga habal-habal driver, Miss Ima, nga nagparking karon. Kumusta man mo din ha mayong hapon sa mga panihapon?
1: Sa tanang driver, maayong hapon ninyo.
0: Oh, sa mga nag-andam sila mga panihapon, Miss Iba. Kumusta man ang inyong hakarong kahaponon? O niya, siyempre mga kabibes, maadyong pagpaminaw sa itong mga kabibes nga naglingkod-lingkod, nagharay-haray kay Diop sa adlaw nga Martes, Miss Iba. Okay, unya, di na ito maglangan pa kinsay sinder na ito ron si Kuan, Mabel man to.
1: Si Mabel.
0: Nga na problema, nga nakagusto sa iyahang igsoon o nang nahog o ganiang Kuan sa iyahang Miss Iba.
1: Legally adopted sa iyahang mga ginikayan.
0: Oo, niya, mura siyang naibog ba karon.
1: Dili kayo naibog, Uncle Boy. Porting gugma, ha?
0: Oo, oh, nagugmag yun siya di ay suspaita. No, nahala. O niya, unsa may angay buhaton, Miss Iba, sa itong sinder, ikay una.
1: Sa gikaingon niya nako nga sakto to ang giingon ni Anonymous nga kuan di sila pwede nga makasal legally pero pwede ra sa simbahan nga kuan seremonya sira.
0: Oh, kuan lang kanang mura og kuan blessing.
1: Pero mas maayo gyud ani nga iyahan na lang nang i-confess sa iyahang mga ginikanan kay ang ato ang mga ginikanan mao may nakahibaw sa kuan og unsay maayo.
0: Mao.
1: Di na niya ang itago-tago kay kung iya ning itago-tagoon na masakit siya.
0: Oh, pero sige. Ha, di gyud mura to.
1: Oh, kana lang.
2: Mayna, balas ko, nahala. Kuan na lang na, nanaan lang na dai, ibog gyud kay kana dai. Kung pabitaw lang, wa na gyud lain dai mo na edgahan kana na lang gyud kon. Pero saan man, ma'am, nag-ingon ang kasing-kasing, di man ko na matudloan, Miss Eva.
1: Tinoon.
2: Magpataka, magigit ko na nagpitik ang atong kasing-kasing. So, na, ikaw nalay adjust kung nun sa ba, o nahuna nga, unsa ba, angay ba nga manguyab yung kaana, o angay ba nga imong undangon lang. Hi, DJ, kusog kaayo ang online diri sa Bacolod City, DJ, from sa mga HR, Marasigay. Uwan na kini nas Bacolod garo ko na, Miss Eva.
1: Grabe ang ulan da.
2: Grabe yung ulan. Di na. Tiyan na, Miss Eva.
1: Grabe, grabe ang ulan da.
2: Pertigyo nga ulan, gani. Ay, grabe yung ulan da sa Bacolod, gani. Kao bala. Mami na, Miss Eva. Kao bala. Kao na bala, Miss Eva.
1: Nag-ano ka da sa Bacolod daw?
2: Nag-kuang gali. Naglingkod-lingkod lang. Ano? Bitaw na nahal na.
1: Aba si dito siya nag-ubra.
2: Ah, din ha ka nag-ubra sa Bacolod gani.
1: Oh, sino gani pangalan niya?
2: It's at sa ni HR daw Marasang sa ni Masarigan, Marasingan.
1: Marasigan. Marasigan.
2: Daga diha ka ga ubra Marasigan. Bitaw ay na nahal na para sa kuay mo na lang to. Naunaan na lang na og nindot ba paminaon ka vibes Mabel nga maguyabay mo sa imuhang nahog nga nahog.
1: Igsoon.
2: Igsoon ana. Oh, tanaw ni mo okay na hala.
1: Birada.
2: Okay, Uncle Boy.
0: Okay, onya mo na po. Yan ang ginang analisa ron pag-ayo. Mangutan na ba siya karon sa mga eksperto diha sa ilaha? What a kaibaw, basin niya giingon-ingon rin ni Miss Iba nga di sa kaliwat. Dapat kaliwat niya eh.
1: Oh, basin ko ano.
0: Muna, mangutan na gigaklaro si mong pamilya. So on, sagi kay on sa inyo ang tara sa inyong tawang. Okay, salamat kay Mabel. Si mong pag-share, si mong kaagis kong makinabuhi. Di Jericho Mambo.
3: Agyan niya muna sa dipadi ay, daghang kayo salamat Mabel sa imuhang pagpabuhagay, inimong kaagi sa gugmang kinabuhi din sa itong programang Request 931. So muna, wala lang siguro na, analisaran na na Mabel, hinahinayin lang na des pagka na ang huna-huna ang sabay angay nindot nin mas maayo nga buhaton, nindot ba paminaon nga magkauyabay mo din ha, nga naaram mo sun sa usakabalay o di ba, ana? Sige, niya, wala naman tayo kong oras. Salamat kayo. Musunod ka ng taon-taon ng programang servisyong Kabahibs Kaubans DJ Langga Nida. Musunod usab ang Arangkada Balita Kauban ni Hapons DJ Langga Nida, mga Kabahibs. Dayon, musunod ang TV Patrol. Paghumans TV Patrol, playlist na ta mga Kabahibs hantod sa alas 12. Aron nindo kayo yung pagkahinanog din na sinong pagkatuhog, no? Ani ha, siyempre, sa magandang na orong orasos kahapon na ito nakauban ka kanina ang atong chief engineer, si Sir Virgilio. Karon di na Sir Edgas, di apod si Ma'am Junet, so Sir Gabriel. Ang station managers, DJ Langga Nida, mga Kabahibs. Again, sa ito mga Kabahibs kinaminaw, daghan kayo kayong salamat sa inyong pagpaminaw. Sukad ka ganin ng alas 4 kadlaon, hangto din ng orasos kahapon nun. Labi na nga itong programang Request 931 sa 93.1 FMR Cebu, Kabahibs sa Soundtrip. Okay, Miss Ibay, kayo una.
1: Sa mga gikapoy na, sa mga nasakitan, sa mga nangita o kasumbungan, sa ilang magsinatian, sa kinabuhi, sa kasakit o galipay, dire na mo sa itong programang Request 931, Lunes hangtod Biyernes, alauna hangtod alas 4 sa hapon, diri sa 93.1 FMR, Favorite Music Radio Cebu. Kini na lang ang misteryosang inday ninyo sa kahaponon, Inday Eva, Sophie, bye and good afternoon mga ka-vibes, Ampin!
0: Okay, salamat kayo Miss Eva, o niya Gigi Pamela.
2: Mara sa mga ka-vibes, ginamin ako karoon may hapon sa pag-usap. Huwag ako nalang usap si DJ Pamela. Magingon, stop thinking in an start. Tuwirigang salamat may hapon, mga ka-vibes, Uncle Boy.
0: Alright, mayong hapon sa pag-usap. Huwag welcome ang tanan, no? O niya, ugma na po. Dali aragin sa adlaw, ugma, Merkulis na. O, paspasa, o yun niya, sige. Ako nalang usap si Uncle Boy ninyo magingon. Tiguang bitaw, paniti, di ba taros? Tijiri kumambo.
3: Again, sa mga kabahay sa itong naminaw karon, sa di pa dahil itong ubias kanginan, nabot tayo mga manindot, pila na lang kaadlaw na Uncle Boy, tasa kadiyot. Si 87 na lang kaadlaw, Pasko na. Oh, Paskang dali arag yun. 87 days to go. Oh, Pasko na, mga kabahay. Wala tayo kong oras, hantan susunod ugma sa samang tagna o istasyon. Ako na lang usap si DJ Rigumambo magingon, lihok na. Mintras sa'yo pa, mintras sa bay panahon, na pay oras mong mga gustong buhaton, buhata na mga kabahay. Wala man tayong oras pa naman sa dibata mo biyahe sa kanginan magbilinta o mga manindot ka mga sunata din hilamang sa itong paborito radio sa Sugbo, Kabisaya, Anog, Mindanao 93.1 FMR Cebu. Pasko naman mga ka-vibes, ibigay mo na. Degang salamat o maing hapon mga ka-vibes. 93.1 FMR Ka-vibes sa Soundtrip. Mayong hapon, bye-bye. Alas 3:30 isa

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: This is FM Radio.
3: FM Radio.
2: Favorite music radio.
4: Hello mga ka-vibes! Wala na doon line lami on DJ's Bracket!
5: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kinyat!
6: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubus nga alagad, Langga Neda!
5: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo!
7: O kini ang inyong arangkada man, si ka-vibes

0: nga higayon nga ikaw na balaka. Tan-aw nimo ikaw nag-inusara. Ania kami. Maminaw. Muunong. Mga lagad. Serbisyong Kavay.
1: Serbisyong Kavay.
0: Serbisyong Kavay. Serbisyong Kavay.
2: Good vibes nga makapahayag sa imong adlaw. Matinud-anon nga serbisyo. Gikan sa inyong maalagaron nga ka-vibes. Ania na ang pambansang Tamsi, Langgat Neda.
3: .44 sa inyong paborito, 93.1 FMR, Cebu, maayong hapon, Cebu, Kabisayan, ug tibuok kalibutan. Dayon sa programang Andam nga Maminaw, Andam nga Muunong, Andam nga Mga Lagad. Serbisyong Kavibes. Kininyong maalagaron nga Kavibes Langga Nada. Maayong hapon sa tanan. It's a beautiful Tuesday. It's a rainy Tuesday. Dag-om kaayo. Pero ting dag-om din sa kung asa may nanukad sa may Pier 1. Dag-om pertingit ngita. O niya, nag-uwan. Kaganihan, ning bunok na yun ang uwan. O niya, nawala. O niya, karon medyo nayhangin, naydala nga hangin. O ngit-ngit kaayo ang langit. Mag-amping tanan sa mga ka-vibes nato, labi na ang nasa mga kadalanan karon na hinayak na yun og biyahe. Amping kanunay, kitang wa pa sa ato ang panimalay. Let's find a place kung diin luwas kita. Kung medyo apiki ang kusog nga hangin, kung medyo mahadlok ta nga mubunok ang uwan, o niya maabtan ta sa baha, kung pwede nga mustay lang sa mo og asa mo karon, ilabi na og luwas na inyuhang luna, dinha lang usa mo. Sa mga ka-vibes nato nga wa pa nakagawas, pwede ra gyud nga dili lang mo dayon og gawas. All right? Amping ang tanan. Alas 4:45, it's September 29, 2026, adlaw karong Martes, it's National Coffee Day! Paborito kaayo sa kadaghanan, present apil silang ganada, coffee lover, no? Nagdako manggod ko mga ka-vibes, nga kailan nagyod ko og kaping barako. Growing up, walay sudan, isabaw, ibahog ragyod na sa bahaw ang kaping barako. So, maunay ako nadakaan. So, coffee lover na dayon, no? So, sa mga mahiligon og kape, it's a National Coffee Day. How do you like your coffee? Black? Without sugar? Or you want a cafe latte? Or, unsa pa kali na? Spanish latte? Or mocha? Unsa may inyong ganahan? Unsa inyong kape? Pili mo. Ako, black coffee, kaping barako, period. Pero, syempre, kung medyo nakaluwag-luwag, o, oh, diba? Pwede rin mapalit-palit og mga Spanish latte, mga ano, caramel macchiato, o, oh, arte-arte. Something like that. Kay baba mo mga ka-vibes na drinking moderate amount of coffee, like 3 to 4 cups a day. Moderate na ha, ang 3 to 4 cups a day. So, appeal pa ta sa moderate, kay 3 cups a day man ta. So, makahatag na siyang significant nga health benefits. Ang sama ni siya, lower risk of type 2 diabetes, maka-improve siya sa brain function, and protection against chronic liver and heart conditions. Dunay health benefits ang pag-inom og kape. Labi na gyud kung black, no? Ayaw yun ng daghan kayog sugar, daghan kayog creamer. Oh, di po na. Too much is really not good. So, moderate.

0: nabilang ta sa moderate mga ka-vibes if 3 cups a day ta, kay moderate daw ang 3 to 4 cups a day. So lower diabetes risk, no, mga ka-vibes. Unya, protects brain health. Ang caffeine and antioxidants block fatigue including brain chemicals. Oh, mo na nga ma-enhance ko no atong being alert, no? Mo-lower sad siya sa risk of Alzheimer's and Parkinson's diseases. Onya, liver function. It supports liver function. Consuming coffee regularly significantly reduces the risk of chronic liver disease. Oh, okay. Onya, syempre, it promotes heart health. Antioxidants in both regular and decaf coffee can have cardioprotective effect and lower the risk of stroke or heart issues. Ayan. So, na yung mga health benefits, mga ka-vibes. Now we know. So, sa mga ka-vibes na to din ha, nga mahiligon og kape o niya, medyo would feel guilty, no? Nga nung mag-guilty man ta, kay mo man dayon nga, dapat usara siguro ka-cup, no? Kay ang ato ang kape, ato mahimoong tubig. So, sayo, again, too much is not good. So, dili rag yun too much daw ang 3 to 4 cups a day. Yes. Pero ang cups ha, katulad itong gagmay ka ng cutesy-cutesy pang mayaman, dili ng mug nga dagko kaayo. Dili ang mug nga pang PG, pang patay gutom. Dagko kaayo, mura mang yun, himuon mang yung tubig. Dili ingon ni Ana mga ka-vibes, alright? Klaruhon lang nato. Alright, usa pa may naarong adlawa mga ka-vibes. Ay, natay good vibes only. Nindot kaayo atong good vibes dun na foreigner, no? Amerikano nga nag-propose sa iyahang Filipina nga fiance sa sulod mismo sa usa ka jewelry shop. Asa ni nga jewelry shop din na sa Park Mall. Oh, kanisyang at Amerikano, gikan sa Mississippi, USA. Nagpa-customize siya o special nga regalo nga 3 carats diamond ring para sa iyang hinigugma nga usa ka maanyag nga Pilipina. Sa FB post ni Alizis Makalandong, wala siya magdahom. Oh, nga mao nay mahitabo. Kay ning kalitra daw nga dito sulod sa jewelry shop ngaming luhod ang Amerikano og miingon ngadto niya og will you marry me. Oh, diba maka good vibes basta love nagali ang hisgutan, no? If it's with the right person, no, wala mang right or wrong time actually, no. And I think it's with the right person always. Kinahanglan lang yun na ito pangitaon si the one. Alright. Okay, sa mga in love din ha. Padayon na inyong pagka-in love. Labi na ron. Ting tugnaw. Tugnaw kayong panahon. Alas 4.50. Naari na ta sa itong ka-vibes advisory. Ang tungod ning gipahigayon nga welga, no, strike sa transport strike nga gipahigayon, nagdeploy og mga bus ang Cebu City Government aron dunay masakyan ang publiko karong adlawa. So kaganinang buntag nagsugod alas 6 as early as 6 a.m. hangtod karong alas 8 sa gabi. Unsay mga ruta dinini sa Cebu City ha? Nay Bulacau, Tocolon, nay City Hall, Colon, Imol and Bacalso, Bulacau. Nya Guadalupe, Tocolon, City Hall, Osmeña Boulevard, Fuente Osmeña, Capitol, Petron, Guadalupe. Na ay northbound mga ka-vibes na italamban Tocolon, City Hall, Hacosalem, Imus Road, General Maxilom, Ayala, Pag-ibig, Bantal Road. Na ay lahog Tocolon, City Hall, Osmeña Boulevard, Escario, JY Square, Tesda. Hangtod pa karong alas 8 sa gabi. So kung naapa mo sa trabahuan, naapa mo sa kadalanan, pamasin. No, pamasin mo din ha. Kay dunay gideploy ang Cebu City ng mga bus aron kasakyan sa mga commuters, mga ka-vibes. Laing ka-vibes advisory, nagpahimang no ang mga meteorologist o mga ahensya sa mga posibleng epekto sa kasamtangang El Nino sa nasod. Samtang gilauman ang padayon nga pag-ligon niini sa mga musunod nga buwan. Sumala sa DOST Pag-asa, gilauman nga mahimong hinay ngadto sa kusog kon moderate to strong ang level sa El Nino karong Setyembre 2026. Gipahimang nuan usab ang publiko nga posibleng moabot pa sa labing kusog kon very strong ang level niini sa dili pa mahuman ang tuig 2026. Ug mahimong magpadayon ang epekto niini hangtod sa unang bahin sa 2027. Ang El Nino mahitabo kung mutaas ang temperatura sa tubig sa tropical Pacific Ocean komparar sa normal nga maoy magpausab sa weather pattern sa tibuok kalibutan. Gumikan niini gilauman nga mas gamay ang pag-uwan, mas init nga temperatura ug ang hulga sa huwaw sa nagkalainlaing bahin sa Pilipinas. Kining maong kondisyon gilauman nga muhatag og grabing pagsuway sa supply sa tubig sa mga panimalay, kakuwang sa irigasyon sa mga umahan ug ang hulga sa panglawas sa mga tao nga sagad nagtrabaho sa gawas gumikan sa grabing kainit. Tungod niini gipahimangnuan kun gipahinumduman ang tanang molupyo nga mahimong responsable og mangandam. Lakip na niini ang mga nagunang pahimangno nga magdaginot sa tubig. Luwas nga magpundo og tubig sa uwan nga magamit sa mga panimalay. Magamping batok sa heat stroke o grabing kainit og ang padayon nga pagsunod sa mga balita kabahin sa panahon gikan sa kagamhanan. This is a serious reminder, mga ka-vibes. Again, mas okay ra gyud ang rotational brownout o kinahanglan gyud kaysa sa walay tubig. So, like right now nga, okay pa ang agas, no? Doon na patay tubig. I hope dili na tuusika na nga to ang tubig. Unya, mag-practice na ta on how to make sure makapamundo tag tubig. Mangita tag paagi, no? Nga dili ta mahubsan, mga ka-vibes. Alas 4:54, pangalagad highlights na ta. Ipatuma na sa Bureau of Internal Revenue kon BIR ang bagong suspensyon sa excise taxes sa liquefied petroleum gas kon LPG o kerosene. Pinasikad sa Revenue Memorandum Circular Number 100-2026 nga giluwatan Setyembre 28, 2026. Ang maong suspensyon sa BIR na subay sa Executive Order Number 125 Series of 2026 nga gilag da ni adtong Setyembre 25 ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. kinsa ni mando sa full temporary suspension sa excise taxes, LPG o kerosene. Gibase ang maong kamanduan ubo sa Republic Act Number 12316 nga naghatag og pagtugot sa presidente sa temporaryo nga pagsuspenso o pagminos sa excise taxes sa produktong petrolyo kun magpabiling musaka ang global oil prices. Nipasabot si BIR Commissioner Charlito Martin Mendoza nga ang bag-ong hugna sa temporary suspension gipatuman human nga nipagawas og certification ang Department of Energy. Sumala sa maong certification nga ang usa ka buwan nga average sa Dubai crude oil price miabot na og $99.41 matag barrel gikan ni atong Agosto 13 hangtod Setyembre 11. Nilapas kini sa $80 matag barrel sa threshold nga gitakda ubos sa RA number 12316. Alas 2:56. Hello sa mga ka-vibes na to nga dunay igong oras ug panahon nga musubay sa to ang gipahigayon nga Facebook live streaming. We are live via 93.1 FM Cebu. Gerard Alar, hello, maayong hapon. Mauwanon nga kahaponon, grabe ka uwan. Di na makita ang dalan driving from Consolacion to downtown. Amping Gerard. Grabe kuno ang kakusog sa uwan. Driving siya from Consolacion padung din sa downtown. Amping sa mga naa sa kadalanan ng ato ang mga ka-vibes nga unsay nga ini Nag-drive, oo. O niya, naabtan yun sa kusog nga uwan. Mag-amping in town mo kanunay. Again, kung doon na mo'y ka-parkingan lang usa, no, kastambayan, mintras perting kusuga sa uwan, mas maayo. Sa tanan na itong mga ka-vibes din ha, kanunaya lang yun, no, ang pagsubay sa mga nag-unang balita, no, gikan of course sa 93.1 FMR Cebu, kay atong ihatod ninyo ang latest, ilabi na yun sa lakat sa panahon. And then, syempre, ang dagan sa trapiko, ato yun ang ihatod ninyo. But of course, on top of that, we make sure we follow the legit official social media accounts of these agencies, DOST Pag-asa, Mactan, or DOST Pag-asa, diba, CCTO, so kana diha kita mukuha og insaktong impormasyon. Sa mga ka-vibes na to, palihog, akong giauhag ang tanan, no, nga mo-follow kanunay sa ito ang official FB page, 93.1 FMR Cebu. Tungod kay, doon na tayo, kining ato ang mga servisyong ka-vibes or ato ang ka-vibes advisory, ato po nang ibutang sa ito ang social media page or social socials, no? Aron, di bito tamalimot, ma-reminded ta na even if kanuna recently na sigig uwan, there's still El Nino. Ang hulga sa El Nino is a serious mga ka-vibes. Dili gyud ta pwede nga moingon nga sige ra okay ra nag-uwan man karon. Imagine kung pila ka dam, no? Pila ang dam nga naa ta. Unya dili pasibo ang pag ang uwan, no? Ang giuwan karong adlaw or sa mga minglabay nga mga adlaw. So doon na gyud ako nga possibility nga mapildi ra gyud gihapon ta sa kakusog sa El Nino. Very strong El Nino ang ato ang gi-expect, no? Sugod karong buwan na September 2026 hangtod kuno sa early part of 2027. So, let us make sure nga andam ta. Kami din sa 93.1 FM Radio Cebu, we will make sure nga amog yung ihatod ninyo ang pagpahinumdom, no? Mga pahinumdom, pahibalo, so that makapangandam yun ang tanan. Alas 4:59 na. Ugma, lain na pod nga pagpangalaga ng atuang ihatod kaninyo. Unya buwan sa Oktubre, nako, it's 87 days before Christmas, mga ka-vibes. Unya, come October, doon na tayo mga pasabog, doon na tayo mga good news, doon na tayo pampag-good vibes sa tanan. Hapit na ninyong mahibawan. Kami po very excited na yun unta mi nga i-share apan kanang kinahanglan lang yun mi magpaabot, no? So kung unsa na siya, atangi. Plus, of course, atong ibalik na i-resume na nato ang ato ang ka-vibes kasika sa barangay. Manghatag taong mga pahalipay sa ato ang mga ka-vibes nga na minaw sa 93.1 FMR Cebu. Pinaagi sa number 1, radyo. Number 2, ato ang audio streaming app AMFMPH. Usaon man na langga, Neda. Unsa man ang audio streaming app? Kung Android ang imong gamit, yes, para sa Android. Go to Play Store. I-click nimo na i-Play Store nga nakasuwat din na. Imong i-click. Nya, imong i-type ang FMR Philippines. Mung gawas dayo na nga mo ang gwapa kayo nga logo in orange and blue, di ba? Makita nimo FMR Philippines. Mo na imong i-click to download. Once it's downloaded or installed, pwede na dayon mo makapaminaw na mo bisan asa mong bahina sa kalibutan. True that, bisan asang bahina sa kalibutan. Anytime, anywhere gayod, mga ka-vibes. And palihog damay sa uban pa namong socials, no? Naapod tayo mga social media sites. Natay Instagram, TikTok, naapod ta sa naatay Spotify account. And of course, ang ato ang YouTube channel. Palihog, subscribe to our YouTube channel. Dito po namo i-upload, no? Ang uban ang mga pipila pa namo nga mga good vibes contents. Samtang sa Spotify, if namoy na-miss nga episode sa servisyong ka-vibes, no? Ato nang i-upload as podcast sa ato ang Spotify account. So, namoy option dito to review audio video ba? So, pwedeng makitaan ninyo ang guwapa nga dagway ni Langga Neda. But if you're driving or you're busy, pwede rin nga nakasalang audio. So, you can listen to this particular episode. Diba? So, mga, kuan na siya, mga reruns sa ato ang servisyong ka-vibes dito sa ato ang Spotify account. Again, that's 93.1 FMR Cebu. yan sa mga ka-vibes na to din ha. Hapit na kay 87 days before Christmas. So atangin ninyo sa may mga pinaskuhan nga giandam sa 93.1 FMR Cebu. Amo na yung gihinay-hinay diri og ka ng hikay. O kaya ano man na, kung na kay kasaulugan, doon na kay i-celebrate, naaginay hikay. So amo nang gianam-anam og hikay. Busa, kinahanglan, nagkanunay lang yun mong naminaw aron makaiba mo sa latest updates. Alright, syempre, asa sa 93.1 FMR Cebu. Alas 5:12 na, mo hinay-hinay aginod si Langga Neda. At tutas unahan mo aginod kay musunod na arangkada balita sa hapon. Sa mga ka-vibes nga ning unong, sukad ka ganina sa pagsugod sa programa. Dagan kayong salamat. Palihog, palihog. Ayaw mo balhin kay magbalita na ta. Kuyogi ko ugma sa lain na pod nga pagpangalagad. Sa programang andam nga maminaw, andam nga muunong, andam nga mangalagad. Servisyong ka-vibes. Kaninyong maalagaron, Langga Neda din nilamang sa inyong paborito. 93.1 FMR Cebu. Amping lablab!
1: Unsa man ang imuhang favorite radio station?
2: 93.1 FM Radio Cebu Ka-Vibes, mauna ni.
1: Unsa man ang imuhang favorite radio station?
2: 93.1 FM Radio Cebu Ka-Vibes, mauna ni.
1: Favorite Music Radio. Kini ang imuhang favorite music radio. FM Radio Cebu 93.1. Mauna ni.

0: ang labing uwahing balita sa Kabisayan, lukot nasod ug tibuok kalibutan. Ani ana ang Arangkada Balita.
1: Maayong hapon pag-usab mga ka-vibes. Adlaw karon nga Martes, Setyembre 29, 2026. Ani ana ang lain na pod nga mga nag-unang balita sa Sugbo, Kabisayan ug lukop nasod. Ako si Neda Avignante Esguerra ug kini ang Arangkada Balita sa hapon. Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte mipatimaaw sa Senate Impeachment Court ug nanumpa sa witness stand atol sa ika-31 nga adlaw sa impeachment trial sa iyang igsuon nga si Vice Presidente Sara Duterte. Si Mayor Baste nipakita sa impeachment court isip pagtubag sa gi-issue nga subpina sa maong korte ngadto kaniya subay sa pagpadayon sa impeachment proceedings. Ang panahukman sa Senate Impeachment Court pagkonsidera kang Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte isip hostile witness human kini gisupak sa defense team sanglit alang kanila igo lang nitubag sa subpina ang mayor gikan sa korte. Gitagsa-tagsa sa prosecution ang offer of testimony alang sa ilang testigo nga si Davao City Mayor Baste. Si Mayor Baste mihimo og testimonya sa impeachment trial karong adlaw September 29 kabahin sa giingong mga kontrata nga gi-award sa GenCorp Industries Incorporated usa ka kompanya nga gideklarar ni VP Sara sa iyang sal-en. Pakita usab sa prosekusyon ang pipila ka mga statements aron ilhon nga hostile witness si Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte. Lakip niini ang official statement sa mayor diin gipasabot niini ang mga kontrata sa Davao City LGU sa GenCorp Industries Incorporated ug ang nahimong pamahayag niini kabahin sa impeachment trial sa iyang igsuong babae nga si Vice Presidente Sara Duterte. Sa laing balita, gipanganlan sa kanhi pulis nga nagsilbi isip security ni kanhi House Speaker Lord Alan Velasco si Marikina 2nd District Representative Miro Kimbo kinsa giingong nag-deliver og kwarta gikan sa magtiayong contractor nga silang Curly og Sara Discaya sa usa ka bahin sa gipanumpaan nga pamahayag ni Rodolfo Gracioso Jr. Nagkanayon kini nga usa si Kimbo sa mga giingong diin nagikan ang cash delivery ni Velasco, diin nakita sab niini nga kauban kaniadto si kanhi DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral. Alas 5:13, gikumpirmar sa Bureau of Immigration kun BI nga ana-ana sa gawas sa nasod si kanhi House Speaker Lord Alan Velasco. Sigon sa Bureau of Immigration, kasamtang ang hold departure order kun HDO o bisan unsang derogatory alert batok sa kanhi speaker hinungdan nga wala kinigipugngan nga makagawas sa nasod. Samtang nagdumili usab ang ahensya nga mopagawas og dugang detalye bahin sa biyahe ni Velasco subay sa kasamtangang balaod sa data privacy. Alas 5:13 na, medyo digid maayo ang kahimtang sa tuang panahon, ibunok ang uwan. Doon na ba'y pagbaha sa kadalanan? Atong sutaon, ugunsay kahimtang sa dagan sa trapiko, dini sa Mandaue area. Kauban na to from team si Sir Bobeth Alesna. Sir, maayong hapon.
2: Ay, may hapon ma'am.
1: Kumusta man ang ato ang trapiko dini sa Mandaue?
2: As for now ma'am, murag nagkuhan na ta. Apikin na kaya itong kagay. Tungod na natin yung mga water level. Like dito sa may Tipolo, may sea oil. So, ni taas-taas agit ang water level. So, makakuhangin siya sa trapiko. So, another na itong kuhan ma'am kaning water level dito sa may AS Fortuna, may skin ng Gloria. So, pasabol na siya sa mga dagkong kasakyanan, so mga light vehicle, mag-disol na sigit siya. So, mapiktuhan ni Gapon ang atong makatraffic siya diya. So, same diri sa atong UN Avenue, so, ni-build up ang atong traffic because kana mga water level. So, may piktuhan git ang atong mga area karon tungkol sa mga water level.
1: Mm-hmm. Doon na ba'y mga alternative nga ruta nga pwedeng maagian sa sakyanan, sir?
2: Yes, ma'am. As for now, pwede rin kita makagi, labi na dari sa may Juano Avenue. So, pwede lang ito sa Asoriano, proceeding sa DM. So, okay rin, makagi na ito.
1: Alright.
2: Sa evening gabon, dari sa may kuan, lupisay na niya mo tipas lang ta, dari sa may lugar ta, proceeding ni gabon sa Matawi Drive 2, Juano Avenue. So, dalgit, makapasabol ta diyang lugar.
1: Ayan. Daghan kayong salamat sa information. Ngayon mong gihatod karong hapon na Sir Bobeth Alesna og amping mo kanunay din ha sa team.
2: Okay, thank you sa mamo. Maying gabi diya. Maying hapon ninyo diya tan. Dagi sa itong mga tipaminaw.
1: Maying hapon sa itong mga ka-vibes din ha sa team. Og daghang salamat sa inyong kanunay nga pagpangalagad. Alas 5, this is Ice. Ipahigayon ang transport strike din sa Sugbo diin pipila ka mga driver ang misalmot aron ipadayag ang ilang mga kabalaka ug mga panawagan ngadto sa gobyerno. Sumala sa Piston Cebu, ilang gipangayo ang 1,200 pesos nga makabuhing sweldo alang sa mga mamumuo, 10 pesos nga dugang pasahe alang sa mga jeepney driver ug fare hike alang sa ubang pampublikong transportasyon. Gipangayo usab nila ang pagtangtang sa VAT ug excise tax sa krudo ug uban pang batakang panginahanglanon. Lakip usab sa ilang mga panawagan ang pagpaubos sa presyo sa krudo ngadto sa 55 pesos kada litro, pagundang sa giingong overpricing sa mga kompanya sa lana ug pagbasura sa oil deregulation law. Gusto usab sa grupo nga mas kontrolon sa gobyerno ang industriya sa lana aron mapalit ug mabalik igya kini sa mas ubos nga presyo. Samtang gipahibalo sa mga nag-organisar nga adunay mga convergence o programa atol sa welga. Nagtapok ang mga partisipante sa Land Bank Pidal Rosario ganinang alas 10 sa buntag, samtang ang morning program gihimo dito sa Metro Colon alas 11 sa buntag. Apil sa mga lugar nga gitumbok no nga nahimong choke points kaganina mao ang Land Bank sa Pidal Rosario, Andox Mabolo, Petron Kabangkalan ug Pacific Mall sa Mandaue. Sa dugang pangbalita, gitan-aw sa Finance Subcommittee J sa Senado, kagahapong adlawa ang gisugyot nga 29 pesos and 5 centavo at 29.5 billion pesos nga budget sa Commission on Elections o COMELEC para sa 2027. Mas dako kini og 46% kumpara sa 20.2 billion pesos nga budget sa COMELEC karong 2026 base sa General Appropriations Act. Atol sa briefing, gidayeg sa mga senador ang record nga gidaghanon sa mga botante nga mibotar sa 2025 elections. Lakip na ang malampusong pagpahigayon sa unang Bangsamoro parliamentary elections. Matod sa COMELEC, gikinahangla ng dugang pundo alang sa bagong automated election machines o pagpaayo sa importanteng election infrastructure aron masiguro ang hapsay o kasaligan nga pagpahigayon sa 2028 national elections. Gihisgutan usab ang plano nga mapalapad ang partisipasyon sa mga overseas Filipino voter pinaagi sa internet voting. Alas 5:19. Giabog sa mga sakop sa PCG sakay sa ilahang rubber boat ang hangtod sa 24 ka mga Chinese fishing sampans niadtong Setyembre 28. Ang maong mga Chinese nationals naabot sa territorial waters sa Kota Island nga sakop pa sa Pilipinas. Tanang Chinese sampans og ang mothership niini daling ni withdraw gikan sa dapit nga way nahitabong bisan unsang insidente. Samtang ang mga sakop sa PCG na balik usab nga luwas sa ilang station sa Kota Island. Gihulagway ni PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Red J. Tariela, ang maong kalambuan na isip force multiplying tactic sa China nga tinguhang mo reinforce sa presensya ni ini pinaagi sa pagsilbi isip civilian. Alas 5:20 na. Atong sutaon ang lakat sa panahon na karong adlawa gikan mismo sa DOST Pag-asa, Sir Ever Tenyo. Sir Ever, maying hapon.
3: Maying hapon, ma'am. Maying hapon sa atong tanang paminaw. Mukhinin pinaka-latest or update para karong mga orasa. Intertropical Convergence Zone o IPCC ang labing nakaapekto sa tibuok Visayas samtang aduna kitay gina-monitor or natay nabantayan na low pressure area gawas sa Philippine Area of Responsibility kini ana sa may kalayong 3,525 kilometers silangan sa southeastern Luzon. Ani mong LPA, taas ang chance na mahimo kining bagyo sa musunod na 24 oras and sa gipakita sa atong mga weather models, posibleng dili kini makasulod sa PARS and mulihis lang kini o magpadayon sa norte na direksyon hangtod sa magtikaduol sa may nasod sa Japan. Samtang ang karong adlawa o sumusunod na 24 oras ang Central Visayas makasinati gihapon sa madag-umong kalangitan na dunay kalat-kalat na mga paguan panugdog o kila tungod gihapon sa ITCC. Ilabi na din sa hapon hangtod sa gabi diintas ang tsansa sa dunay mga paguan na masinati. Para sa tong hangin o kadagatan, ang Kabisayaan makasinati sa hinay ngadto sa kasarangan na paguro sa hangin na nagagikan sa amihanan silangan ngadto sa amihanan kasadpa din ang kadagatan. Adto na po'y hinay ngadto sa kasarangan ang mga pagbalon. Temperatura para sa tibuok probinsya sa Subo, posibleng maabot sa 26 hangtod 32 degrees Celsius sa musunod na 24 oras. Ang atong dagat mohuna sa alas 11 sa gabi ug mutaupod sa alas 12:20 lapas sa tungas gabi. Philippine Standard Time, manakita sa 5:22 p.m. mga itong haring adlaw, musalop na karong tataon sa 5:36 p.m. Huwag mga itong latest, ikan din sa DOST Pag-asa Visayas, kini si Evergen Tenyo nagpahinom doon na sa pabago-bagong panahon at dunay pag-asa sa saktong informasyon. Dagang salamat o maayong hapon.
1: Maayong hapon o dagang salamat ninyo din ha sa inyong kanunay nga pagpangalagad sa komunidad. Gikan sa DOST Pag-asa Ever Tenyo. Alas 5:22 nangandam na ang Cebu City Police Office kung CCPO alang sa umaabot nga 362nd Fiesta Senior ug sinulog 2027 dinhi sa Cebu City. Nagpahigayon ang CCPO ug tigom aron hisgutan ang plano sa seguridad pag-deploy sa mga pulis ug koordinasyon sa nagkalainlaing police unit. Gilauman nga daghang deboto, bisita ug partisipante ang mutambong sa maong kalihukan. Gimanduan ang mga pulis nga magpabiling andam ug magtinabangay aron malikayan ang mga insidente ug mapadayon ang kalinaw ug kahapsay panahon sa selebrasyon. Tumong sa CCPO nga mapadayon ang walay dakong insidente nga record sa sinulog 2026. Ilang gipasalig nga buhaton ang gikinahanglang mga lakang aron masiguro ang kaluwasan sa mga deboto, bisita ug mga sugbuanon. Alas 5:23 na giingon ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga importante kaayo ang papel sa mga babae sa paglambo sa ASEAN. Sa ASEAN Women Leaders Summit, nanawagan si Marcos nga hatagan og mas daghang kahigayunan ang mga babae sa pagpangu og paghimo og mga desisyon. Gusto usab niya nga mas daghang suporta ang ihatag sa mga negosyo nga gipadagan sa mga babae og mas sayon nga access sa serbisyo pinansyal. Gipasiug daw sab ni Marcos ang pagpanalipod sa mga babay ug batang babay batok sa pagpangabuso online ug ang pag-apil nila sa mga programa alang sa kalinaw, seguridad ug paglambo sa ASEAN. Alas Alas 5.24 na. Ugmao ka na ang naglangkob sa labing ulahing balita karong adlaw Martes, Setyembre 29, 2026. Mag-amping kanunay sa tuang mga ka-vibes tungod kay we are still expecting, no? Uwanon na sa mga uwanon nga mga adlaw nga mga umaabot. So ang mga ka-vibes na to nga dunay mga mahinungdanon kaayong lakaw nang hinaot ko nga inyong maplano og tarong aron dili mahinayak labi na nga dunay pag-uwan-uwan nga masinati din sa Cebu City. Sa mga ka-vibes nga padong naguli, nang hinaot kong makaagi mo atong gisuggest, no, nga alternative nga route, no, gikan sa team sa Mandawi aron makapauli ta kitang mga taga norte. Amping mo sa dalan mga ka-vibes. Dugang pang mga panghitabo sa atong nasod ang inyong mapaminawan gikan sa atong hook up sa DZMM. Musunod na ingon man usab ang atong hook up sa TV Patrol karong alas 6:30 sa gabi. And for more good vibes, Maki Sound Trip na sa inyohang paborito 93.1 FMR Cebu alas 8 hangtod alas 12 sa tungang gabi. Sangaan sa kinatibuk ang puwersa sa 93.1 FMR Cebu. Ato ang Bohol Island State University intern Christine Belvestre. Ato ang technicians Virgilio Villanueva ug Antonio Igcas. Ato ang producers Gabriel Carl Burgos ug Junita Cañete. Kini Sineda Avignante Esguera nangalagad aron maghatod sa mga nag-unang balita gikan sa 93.1 FMR Cebu. Daghang salamat sa inyong pagpakig-uban kanamo amping mga ka-vibes.

0: там байка, кабаевска.
1: Ano na ni?
2: Ang kinis na niya.
3: In fairness, nag-glow up.
2: May

0: dahil ako magsalita dun yung sa witness ba na ganun din magsalita. Pero hindi naman pala.
1: Hindi.
0: Hindi naman ganun din ang tono na magsalita yung witness.
1: Oo.
0: Kasi bakit sa mga nakalipas, kapag ini-interview siya, halos nagiging kahawig na niya yung tono at tinig ng ni tatay.
1: Hindi, rinig mo naman sometimes, no? Pero
0: hindi.
1: Ito
0: wala eh, di ba? Parang nagbago yung ulit yung tono. Medyo, actually, hindi nga masyadong obvious na, di ba? May punto, di ba?
1: Oo, pero meron. But yun nga, hindi as obvious as yung mga before. Oo. Pero alam mo, partner, no? Hindi siya even any meaning of the word hostile wasn't even seen.
0: Hindi siya ganun ka-hostile?
1: Oo, hindi ko nakita na... Well, alam naman natin na ibig sabihin na hostile witness is only because nga may ties to the respondent yung witness na ito. Di ba yung ibig sabihin?
0: Pagsagot niya.
1: But yung pag that I was expecting that he will be the literal hostile.
0: Pero ito,
1: but he wasn't.
0: Magalang.
1: Oo.
0: Maluwanay naman sumagot.
1: Oo. At nakikipag-usap ng maayos.
0: Malinaw, no?
1: Diba?
0: Malinaw naman yung mga sagot. Diretsahan, di ba? Hindi naman paligoy-ligoy. So, sa 31st araw ng impeachment trial nga ng Vice Presidente Zara Duterte, yung kapatid na niya mismo, si Davao City Mayor Sebastian Duterte, ang sumalang bilang hostile witness dahil nga po't gustong ungkatin ng prosecution yung umano yung mga kontrata na iginawad dun sa GenCor, ang pangalan ng GenCor Industries Incorporated, na iginawad dito sa GenCor ng Davao City LGU, habang ang isa sa mga nagmamayari umano nito, shareholder, ay mismong si Vice Presidente Zara Duterte. So sa puntong iyon, nang tinanong si Mayor Baste Duterte, hindi na daw niya alam na merong business interest
1: ang kanyang kapatid
0: sa GenCor.
1: Hindi naman daw napag-uusapan.
0: Hindi naman daw pinag-uusapan, hindi na daw niya binubusisi dahil ito daw ay isang pribadong matter. Privacy, sabi niya. At dahil nga po sa mga bids ay hindi naman daw siya direktang nag-aasikaso at ito daw ay kanyang
1: dinedelegate.
0: Yes. Tama naman, dahil ikaw ay mayor, you have the power to delegate. So hindi rin naman daw niya binubusisi lahat ng kontrata dahil ang dami-dami din daw. So ewan ko kung anong nahita ng prosecution today. Sino yung prosecutor na gumana? Si Ted Teh.
1: Oo.
0: Na kuminsan ay nagsilbi ding tagapagsalita ng Korte Suprema.
1: Mm-hmm.
0: Di ba?
1: Ayun, iniisip ko kung saan ko ba nakilala.
0: Saan mo ba na naririnig dati yung pangalan Ted Teh?
1: Oo. I know him from somewhere.
0: Yes.
1: Yun nga, Supreme.
0: Hindi naman kasi dahil sa kuminsan yung Teh.
1: Oh, kaya.
0: Kuya.
1: Kaya,
0: Teh. Dahil nila, hindi ganun. Apelido po niya yan.
1: Oo. Alam mo, I was also wondering the same thing, partner. Anong nahita ng prosecution? Kasi nga, parang hindi pa rin naman nila na-i-connect eh. Hindi ko nakita na na-i-connect talaga sa mga dokumento yung pangalan ng Vice Presidente doon sa GenCor.
0: Yes.
1: Although, nakita natin na lumabas na yes, kakilala ng mga Duterte etong si Jaime T. Cruz. Tan Cruz.
0: Yeah.
1: But other than that, I was waiting na baka may ilabas sa dokumento kasi magkailan yun, 100 pages ang sinabi nila na bubusisiin ng prosecution at depensa, pero hindi ko nakita na naglabas na
0: from your perspective, partner.
1: Hinihintay ko lang, ako yung partner.
0: Kaya nga, from your perspective, partner, medyo para ka bang si, gusto mong sabayan si Kong Benny Abante?
1: Hindi.
0: Na nakatulog muli?
1: Kong Benny naman, baka pagod siya. Pero hindi, nakaabang ako eh.
0: Pangalawang beses na.
1: Nakaabang ako the whole time, partner.
0: Okay, so gising ka naman.
1: Gising ako.
0: Gising ka, okay.
1: Nagbabantay ako eh.
0: Hindi ka inantok.
1: Hindi.
0: Okay.
1: Hindi.
0: So,
1: lalo na nung ang haba nung litanya ni SP Orchis na mabilis.
0: Yeah.
1: No, ang bilis ng litanya niya, sinabi niya na ang gist lang pala hindi natin pipilitin ang Vice Presidente. Salita.
0: At yung sinangayunan din ni Presiding Officer Chief Escudero yung objection ng depensa na ipa-admit nga yung mga
1: 104
0: bank records ba ito and stuff.
1: So, financial documents.
0: Dahil hindi naman daw yung parang na sumasang-ayon doon sa karapatan din ng respondent na ano tawag dito, sumang-ayon sa isang bagay na maaaring makapag-incriminate sa kanya. Okay. So, ganun po ang naging lakad kanina, mga kapamilya. Kung hindi naman po kayo, siyempre, laging nakatutok sa impeachment trial. At may inaasahan nga po na parang...
1: Quitis man lang.
0: Anong tawag? Yes.
1: Na bloodbath.
0: Yung parang... mainit na inkwentro, no?
1: Oo.
0: Ang prosecution at yung kapatid ng Vice Presidente na si Davao City Mayor Basde Duterte, baka medyo disappointing, no? Na hindi nga po ganun ang kinalabasan. Pero, meron kasing isang lumahok, nakaupo lang, dun sa gallery. At napansin din ni Presiding Officer Francis Escudero na nando doon si dating Senador Sonny Trillanes.
1: Oo, umapear siya dahil nga, mag-testify din naman na siya, di ba?
0: Pero hindi pa naman siya pinapatawa.
1: Oo, hindi pa siya pinapatawa, but he was ready.
0: Ngayon, nagpakita na siya, kahit hindi pa naman daw siya talaga pinapatawa. So, ano ba ang ilalahad din ni dating Senador Trillanes? Kasi si dating Senador Trillanes, yung mga nauna niyang mga expose ay umunay dun nga sa mga bank accounts no ni dating Pangulong Duterte at ni Vice Presidente Sara Duterte. So, kailan siya tatawagin? Wala pa namang
1: schedule.
0: Meron na ba? For tomorrow?
1: Bukas siya. Oo nga. Or yung mga register of deeds.
0: Alam ko yung register of deeds sa Davao. Dalawa pa yung natawaging taga Davao.
1: Mula sa Davao.
0: Pero si Senator, dating Senator Sonny Trillanes, wala pang katiyakan kung kailan siya isasalang ng prosecution. Well, maya, itatanong natin dahil mayroon tayong guest. Naka-ready na. Nasa, ano ba, linya ng telephone. Sige, so nasa linya po ng telepono. Tama-tama, gumagana na pala ito ng ating ano.
1: Sige nga.
2: Paging the impeachment advisor and spokesperson, aisle 2.
1: clean up on aisle 2.
0: Line 5, si Congressman Robert A. Swabers. Kong, magandang hapon po, Tony Enrica.
3: Ay, magandang hapon, Tony Enrica. Magandang hapon din po sa ating mga kababayan.
1: Hi, Kong. Good afternoon.
0: Ayos ba yung paging system namin?
3: Ayos yun.
1: Kaso, clean up on aisle 2. Tama po yung clean up on aisle 2.
0: Price check. Mga ganun, no? Kong Ace, ano ba ang mga, sa tingin ninyo, ang opinion ng mga tao sa naging pagdinig kanina sa Day 31? Parang katakataka, no? Na hindi ganun ka-explosive yung pagsalang ni Davao City Mayor Basde Duterte. Hindi siya hostile in the true sense of the word. Hindi siya naging hostile.
3: Alam mo kasi Tony Enrica, no, yung ang rason naman na kaya natin pinipresenta ang mayor ng Davao City kasi kung natatandaan nyo, yung unang witness natin na tiga SEC at yung tiga Phil Jeffs ay sinabi natin, no, na merong kontrata yung isang korporasyon na merong shareholdings ang ating pangalawang pangulo. Ito yung GenCorp, no? Dahil pinakita ng Phil Jeffs na merong

0: sal and law, no, na kung saan sinasabi dapat i-declare mo lahat-lahat, no? Pangatlo, yung non-divestment sa mga negosyo lang vice presidente. So itong issue kung saan ay pinatawag ipinisenta natin si Mayor Baste ay isang ang information na kinuha natin dito ay tungkol doon sa pagpapatunay na meron talagang mga negosyo na nakuha ang GenCorp mula 2022 sa taon na naging na Vice President si VP Sara hanggang sa taon 2025. So ito ay pinatunayan, hindi dininay ni Mayor Baste. So in other words, yung mga sinabi ng PhilJEPS at sinabi nung taga SEC ay kinumpirma lamang, no, ni Mayor Baste. Kaya ganun ang dating maari, no, na hindi masyadong explosive.
1: Oh, pero parang linawin lang natin, Kong Ace, no? Kinumpirma ba ni Mayor Baste o dila sa kanyang pagsagot? Parang sinasabi niya, hindi siya aware. Wala siyang kaalaman dun sa mga kontrata at hindi rin naman daw siya kabahagi dun sa proseso ng pagbusisi dahil dinedelegate lang naman daw niya yung trabaho yun sa iba. So,
0: yes,
1: sa panig po ni Mayor Baste, masasabi ba na sa mga sagot niya, kinumpirma nga niya na may shareholding yung kapatid niya, si Vice President, sa GenCorp?
0: Well, hindi niya kinonfirm na may shareholdings, no? Si VP Sara dun sa GenCorp. Ang kinumpirma niya, no, sa harap ng ating impeachment court ay yung kontrata na nakuha nitong korporasyon na ito. Etong korporasyon na ito ay merong shareholdings ang kanyang kapatid, no? Pwede niyang sabihin ay alam na meron siyang ganung klaseng interest diyan o ganyang kalaki ang kanyang shareholdings na yan, no? Pero bilang isang mayor, no, ng city, ang lahat naman ng mga negosyante diyan ay maaaring nabusisi nyo na kung sino-sino yung mga yan, eh. Kasi halimbawa, merong isang korporasyon na kumukuha ng negosyo sa city government, and yet yung korporasyon na yan ay isa palang illegal na ang negosyo ay isang illegal, no? Binubusisi talaga yan, Tony, ano, Enrica, kasi pero ang point natin for presenting si Mayor Baste is only to confirm na merong negosyo si GenCorp. Dahil nga dun sa mga naunang witnesses, pinatunayan din ito. Okay. Pero ito under oath. Ito'y sumumpa siya kanina, eh. So hindi ito haka-haka o hindi ito gawa-gawa lamang ng prosecution.
1: Ngayon, Kong Ace, siguro iisipin din ng mga tao, no, why ask just the mayor kung meron ng mga kontrata ang GenCorp with the Davao City LGU? Bakit hindi ho direct ang ipatawag yung mismo mga official ng GenCorp?
0: Well, unang-una kasi, ano, Tony, itong mayor ng City of Davao is the, siya yung HOPE, H-O-P-E, no? Siya yung head of the procuring entity. Mahalaga na sila kasi ang nagbibigay ng negosyo dun sa mga merchants. So talagang napaka-importante na alam ng mayor o ng LGU o local chief executive kung sino yung mga negosyante yan sa kanyang jurisdiction. Kaya hindi pa sa puntong ito importante para sa prosecution na kilalanin yung bawat incorporator o bawat may-ari nitong kumpanyang ito.
2: Oh, opo. I get where you're coming from, Kong Ace, no? Pero ako kasi tinitinan ko din po, if dahil nga nilagay ng vice presidente sa sale ng GenCorp at hindi siya nakalagay dun sa GIS, hindi ko pa rin po nakita kanina yung kung napatunayan ba talaga yung relasyon o yung paano ang ano tawag doon? Paano linked ang vice presidente doon sa GenCorp? Narinig ko na meron ngang mga natanggap na mga kontrata. Actually, mas marami pa kaysa doon sa ano ng SEC, di po ba? Pero aside from that, that's what I'm waiting for, eh. Yung link to the vice president.
0: Oo. Yes, I understand, no? Pero ang link niyan ganito kasi, Rica and Tony, no? Ano bang mas mahalaga? Yung GIS na isinasubmit sa SEC o yung mismong sinumpaang declaration o yung sworn document ng ating pangalawang pangulo? So, basing it on how important a sworn document is, eh, mas importante, mas kapanipaniwala.

0: dahil siya mismo ang nagdeklara niyan, siya mismo ang pumirma diyan at siya mismo ang sumumpa diyan. Itong lahat ng ito ay may pawang ito ay katotohanan lahat. So because ganun yung dokumento, ito'y sinumpaan niyang dokumentong SALN na sinasabi na siya ay merong shareholding sa kumpanyang ito. That is already enough, no, to prove na meron siyang pagmamayari dito sa kumpanyang ito. At dahil meron siyang pagmamayari diyan, paano ito nakakakuha ng negosyo doon sa city government na kung saan ang hope o yung head of the procuring entity ay kapatid niya. That is a clear conflict of interest kung ating titingnan. So yun ang pinupunto natin dito. It's not so much of the amount. No? Kagaya rin nung isang araw, no, yung tungkol doon sa mga firearms. Yeah. Ang ibang punto kasi ng ating mga senator judges ay maliit lang yan. Kayang-kaya naman yan dun sa sa amount ng net worth ni Vice President Sara. Yes, tama, no? Tama yung point na yon. Pero ang pinupunto natin doon sa pagpresenta natin ng ganitong firearms, ito ay may value. Ang estimated value ay 7 million. At ito ay properties mo or assets mo. Dapat ito ay dinideclare mo.
1: Okay.
0: Because you did not disclose it truthfully or you did not put entries in your SALN truthfully, therefore, may tanong ang taong bayan. Ano yung violation mo? Meron kang binayolate na batas.
1: Okay. Kung Ace, kanina, no, nagkaroon po ng objection ang depensa dun sa pag-admit nga dun sa bank records ni VP Sara. Ang sinasabing ruling ni Presiding Officer Francis Escudero na may karapatan din naman yung respondent na hindi magpa-admit or hindi ma-admit yung mga documents na maaaring makapag-incriminate sa kanya. Pero ano ho ba ang objective din ng prosecution para hilingin yung admission ng bank documents?
0: Oh, kasi di ba na mahala itong article na to, sinabi rin natin isa sa mga puntong gusto nating patunayan ay meron siyang unexplained wealth o yung hindi maipaliwanag na yaman. And para makita natin yan, kailangan natin mabuksan yung mga bank records. At dahil proceeding at pinapayagan under an impeachment proceeding na i-waive yung bank secrecy basta tungkol ito sa isang impeachment, no, kagaya nung nangyari kay former Chief Justice Corona. So ito, kung mabubuksan ito, mapapakita yung account na ito, ilang bank accounts yan, i-total mo yan, yan ba ipasok doon sa dineclare niya na network niya sa SALN?
1: Okay.
0: Kasi kung natatandaan natin, di ba, lumobo nga ito eh. From 2007, ang baseline, nung siya ay pumasok as Vice President, 7 point something million. Pero nung 2025, nung siya ay BCA Presidente na, umabot na ito ng almost 99 million.
1: So ano magiging epekto nito, Kong Ace, dun sa balak ng prosecution na mailahad yung laman ng bank records? Matutuloy pa ba?
0: Matutuloy pa rin yan, no? Pero dahil nga voluminous yung records dyan na Tony, no? Medyo hahaba tayo. Kaya nga ang pakiusap sana ng prosecution, pinupursu natin na sana pumayag ang defense na mag-stipulate na lang para yung mga issue tungkol dito sa ebidensyang ito ay hindi na pag-usapan. Otherwise, iisa-isahin ito.
1: And that is the effect. And that is the effect ng ruling ni Presiding Officer Escudero na come the time na kailangan na rin i-present ng prosecution yung bank records, iisa-isahin nga nila at ng depensa.
0: That's correct. Oh, and then now, can you imagine 100 pages?
1: Yeah.
0: Ang susuri ay prosecution and then pagkatapos ang defense, di ba? So there are naman items there. Kasi ito namang records na to, hindi naman to galing sa prosecution eh. Di ba, ito yung records galing sa BIR, ito yung galing sa bangko. At I'm sure, yung bangko naman ay hindi naman magsasubmit ng spurious na mga dokumento.
1: Sa bagay, nagpakita ho kanina si dating Senador Sonny Trillanes at sinasabi niya handa naman daw siyang tumestigo. Meron na ho bang schedule para kay Senator Trillanes para humarap dyan sa impeachment court?
0: Yes, so kanina nabanggit ng ating presiding officer kasi we were hoping na sana nga bukas kung papayagan ng court ng impeachment court na makapag testify na si Senator Trillanes, no? Mm-hmm. Although sinabi ng korte, they ruled na hindi pwede because meron tayong naka-schedule for tomorrow. So ngayong Friday ang kanyang schedule, Tony.
1: Ayun.
0: So si Senator Trillanes will testify on Friday.
1: Sa mas mahabang oras na igugugol dahil Friday
2: ay
1: 10 to after dinner, sabi ang schedule, no?
0: Oo, tama. So, yun ang mahabang pagkakataon para makapagtanong talaga ng gusto ang bawat panig, pati na rin yung ating mga senator judges.
1: Mm-hmm. At nang itatanong kay dating Senator Trillanes, ito ho ba yung mga isiniwalat nga ng bank accounts ng mag-amang Duterte?
0: Yes, I suppose yan yung ano, no? Yan yung isa dun sa information that we will elicit from him. Diyan siguro tututok at marami pang ibang nakadikit na mga issues, no, na maaaring manggaling din ito sa ating former senator. But ang kanyang talagang main dito ay yung kanyang isiniwalat dun sa Committee on Justice Clarificatory Hearing.
2: Opo, Kong Ace, kanina po, balikan lang po natin yung isa sa, I think, one of the important points na na-hit ni Attorney Ted Te. But I was kind of a little disappointed dahil hindi niya pinursue yung line of questioning, no? Nung napakita niya na na-establish na close pala talaga ng pamilyang Duterte
1: and si Jaime Cruz.
2: Jaime Tan Cruz, kaso he stopped parang tinapos niya yung pagtatanong niya hanggang dun lang nung na-establish na, itinigil na niya dun. Meron pa po ba tayong pagkakataon? Do you think that the prosecution will still
1: balikan pa nila yung point
2: na yun? Will still try to dig deeper on the relationship nila? Kasi nakita natin on sa GenCorp, 49% ang kanyang ownership. Sa other business dealings with the vice president, meron din siyang pag-aari. No? So may relate siya dun sa business processes na kasama ang vice presidente. But that wasn't really
1: hindi na follow-up.
2: Na follow-up kanina. Parang nabitin ako doon.
0: Actually, maraming nag-expect, no, na ipupursue talaga 'yon. But in fairness, kasi nga yung nga na-establish na, no, na meron talagang possible conflict of interest, at ito ay kinumpirma nga na merong kontrata ang GenCorp dito sa City of Davao. Ngayon si JTC o yung Jaime T. Cruz na nabanggit ni Attorney Te kanina, very clear, no, na ito ay hindi lang basta-basta kaibigan, kundi very, very close friend ng pamilya. Kasi imagine, kasosyo niya dito yung magkapatid, no, si Mayor Baste at saka si Congressman Pulong dito sa ibang negosyo, no. At may possibility rin na pwede nating isipin na dito sa GenCorp, kasosyo naman nila dito ay si Vice President Sara. So, yun ang yes, he would have probably pursued deeper na ipakita talaga, no, na itong si JTC ay isang negosyante na maaring na nagbibigay ng kumbaga ng opportunity sa pamilyang Duterte, no, in terms of business opportunities. At partner sila, no, partner. Some quarters are thinking, sinasabi nga nung iba, ay, hindi lang yung partner, baka nga dami yan.
1: Ayun.
0: Yun ang pinopoint out din ng iba.
1: Dami ang problema. Kung magdadami ka din naman, bakit mo ilalagay sa salin mo yung
2: yung
1: participation mo doon sa kumpanya?
2: Nagkagulo-gulo tuloy tayo.
1: Kaya nga nagdami para itago yung pangalan mo.
0: Totoo, no? Kasi in fact, kita mo, ano, wala nga sa GIS,
1: Yeah.
0: Wala nga din sa submission sa SEC, no?
1: Problema.
0: Pero inilagay mo sa iyong
1: salin.
0: Ano ba talaga, kuya?
1: Kaya ano ba talaga, te? Hindi, kuya.
0: Sorry, ano ba talaga, te?
1: Attorney, te. Sige, Kong Aish, kami po ay magpapasalamat din sa iyong oras at sana nga po't maabangan din natin yung mangyayari pa sa mas mahabang oras ng impeachment trial beginning Thursday and Friday. No? Abang tayo din. Sige.
0: Tama. Salamat din sa inyo, Tony and Rica.
2: Thank you, Kong Aish. So, ulitin po.
1: Ang oras po natin ay mag-aalas 5:58 na po. Bakit ba ako nagganito magsalita?
2: Kasi, oo nga, balik mo na lang yung kanina. Ginagaya mo mga...
1: Oras po na din. Pwede, huwag na. Marami yung baka magpatay na radyo bigla. Oras po na rin, 5:58. Kami po ni Partner Rica, kailangan lang po magbigay daan sa ilang po mahalagang mensahe. At syempre, pagbalik natin, may mga ulat po ang ating mga Radyos Patrols. At meron pa rin tayo isa pang guest. Tama ba? Mm-hmm. Meron ba? Confirmed ba ang inyong guest?
2: Confirmed
1: na may guest ka dahil... Mm-hmm. Meron na naman palang mga tinaboy ang China. Philippine Coast Guard.
2: Philippine Coast Guard dyan, mga Chinese militia.
1: Sa Kalayaan Islands. Island Group. Mm-hmm. Mm, dahil may mga nangingisda na naman doon na maliliit na boats na parang ine-escortan pa ng Chinese militia vessel malapit sa Kota Island. Kotang-kota na sila.
2: Oo, nakarami na kayo
1: dyan. Buti pa sila, nakakota na.
2: Kaya,
1: pero tayo, kukota pa rin dahil kailangan may commercial. Kailangan kumota tayo. Magbabalik po kami ni Partner Rica. Dito pa rin po sa Issues. Pare!
3: This is FM Radio. FM Radio. Favorite Music Radio. Taliwala sa mga hagit sa kinabuhi. Sa mga higayon nga puno sa kabalaka o kaguol ang inyong mga kasing-kasing. Ania kami, andam nga mga lagad. Servisyong kabayes, servisyong kabayes. Lunes hangtod Biyernes, alas 4 sa hapon. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1 Kavibes. Kavibes. Mauna ni. This is FM Radio. FM Radio. Favorite Music Radio.
4: Ang kinis na niya.
5: In fairness, nag-glow up.

0: Regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality. ACS.
2: Good vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 favorite music radio Cebu. Mauna ni. Good vibes overload mataghapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matagalas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, favorite music radio Cebu. Mauna ni!
3: Taliwala sa mga hagit sa kinabuhi, sa mga higayon nga puno sa kabalaka o kaguol, ang inyong mga kasing-kasing. Ania kami, andam nga mga lagad. Servisyong Ka-Vibes. Servisyong Ka-Vibes. Lunes hangtod Biyernes, alas 4 sa hapon. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1 Ka-Vibes. Ka-Vibes. Mauna ni.
4: This is FM Radio.
5: FM Radio.
4: Favorite Music Radio.
6: Admiral Data Riela, napangisda lang ang pakay ng Chinese Maritime Militia Vessel at mga Chinese sampan na namataan ito sa bahagi ng Kota Island sa bahagi ng Kalayaan Island Group. Kaugnay ito sa isang Chinese Maritime Militia Vessel 9622 na may bitbit na 24 na mga Chinese sampan sa naturang lugar ay tinaboy ng PCG. Sabi ni Tariela, bukod sa illegal na pangangisda ay kahinala rin umano ang paggalaw ng mga sampan sa lugar na namataan pang paikot-ikot sa loob ng 300 yarda mula sa Kota Island. Posible kasi anyang bukod sa pagiging Chinese fishing vessel, may iba rin nagmamando sa mga ito para gumawa ng iba pang mga illegal na aktibidad. Ito yung anyang kauna-unang pagkakataon na lumapit sa naturang distansya ang mga Chinese sampan. Dahil dito, hindi rin anya isinasabi ng PCG ang posibilidad na nagsasagawa ang naturang mga sasakyang pandagat ng China ng surveillance activity sa lugar. Wala namang nasaktan sa insidente, pero patuloy na binavalidate ng PCG ang mga posibilidad na nakakubli sa presensya ng mga ito sa territorial waters ng Pilipinas. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM.
7: Maraming salamat, Marlene Padiernos, partner.
8: Ilang jeepney drivers, tuloy pa rin ang kilos protesta ngayong araw para manawagang ibaba ang presyo ng diesel at taasan pa ang pasahe. Ang balitang kumpirmado, sigurado, hatid ni Radyo Patrol, Kelly Cordero. Kelly.
9: Brigado, napahinto ang mga sasakyan sa E. Rodriguez Senior Avenue sa Perry City nang biglang humigas sa kalsada mga renggistang nananawagan ng mas mataas na sahod para sa mga manggagawa. Pababa sa 55 pesos sa presyo ng diesel, pagbasura sa oil deregulation law at pag-alis ng VAT at excise tax. Ayon sa jeepney driver na si Alan Figueroa, ginawa nila ito para ipakita na kaya nilang isakripisyo ang kanilang buhay para lang mapakinggan ang kanilang mga panawagan.
10: Ito po ay isang halimbawa lang po na kaya namin magsakripisyo ng buhay para sa aming hanap buhay. Hindi kami matatakot sa masagasaan, basta't importante ang aming panawagan ay mapagpunan. Ang kahilingan po namin, itaas sa sahod ng manggagawa, ibalik sa 55 pesos ang presyo ng diesel, at higit sa lahat, ang all the regulation law, kailangan basura, alisin ang VAT, alisin ang excise tax.
9: Agad naman sila nilapitan ng mga pulis para kausapin at panatilihin ang payapa at maayos na protesta.
5: Sumunod naman ang grupo pero anila magdamag silang mananatili sa lugar para manawagan sa gobyerno. Samantala, maayos naman na ang sitwasyon ng traffic sa lugar. Light traffic na dito sa E. Rodriguez Sr. Avenue hanggang Banawe. May volume naman ng mga sakyan papasok ng G. Araneta Avenue. At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, DZLA.
8: Maraming salamat, Kelly Cordero.
7: Salamat sa ating mga Radyo Patrol.
11: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM. Radyo Patrol sa East 30.
12: Ayan ha, binubusinahan na natin ang mga barko. Tumabi-tabi nga kayo. Itong mga barko ng China partner, hindi mataboy-taboy basta-basta. Pero katakatakat din na ba't kayang-kaya pala nating tabuyin yung Chinese.
8: Kaya naman pala.
12: Wala ata kasing dalang water cannon itong mga ito.
8: Or baka maliit lang kasi talaga yun.
12: Chinese military. Ewan ko lang actually. Anyway, so para po sa karagdagang detalya sa kung ano man itong nangyari muli na panghihimasok nito mga Chinese fishing vessels sa Kota Island sa West Philippine Sea, makakapanayan po natin sa linya natin telepono tagapagsalita po ng Philippine Coast Guard for the WPS si Rear Admiral Jay Toriella. Admiral, magandang gabi po. Tony and Rica.
13: Hello Sir Tony, Ma'am Rica, magandang gabi po sa inyo at sa ating po mga taga-subaybay.
8: Hi Admiral, Admiral.
12: Mabuti naman at hindi naman ho nagkaroon ng masasabi nating mas mainit na engkwentro. Yes. Bakit po ba sa palagay nyo at least itong mga bangkang ito dun po talaga pumuesto pa sa Kota Island?
13: Actually Sir Tony, we find it very weird, no? Kasi kung titingnan mo itong barko na to, this is not a typical Chinese maritime militia.
12: Why?
13: It is actually a Chinese fishing vessel.
12: Yung malaki.
13: Kasi Chinese maritime militia, yes.
12: Oo.
13: Chinese maritime militia, kung makikita mo Sir Tony, malinis, walang fishing gear, walang masyadong tao, para siyang ghost ship, no?
12: Uh-huh.
13: Pero ito, alam mo talagang fishing vessel madumi, may mga... Uh-huh. May mga crew, may mga sampan, may mga small boats. But we find it very weird kasi yung kinilos niya na pumunta siya sa Kota Island sa distance of 1.2 nautical miles and then eventually mag-launch na maliliit niya mga sampan, no? Yung mga small boats na as many as 24. Tapos itong mga small boats niya, it came close as near as 300 yards sa shoreline. Parang tapos pinalibutan yung buong Kota Island. It will make you think, anong intention ito mga to? Not for fishing, no? Obviously.
12: Yeah.
13: So, what we did, ang Coast Guard, tinawagan muna through radio yung Chinese Maritime Militia na umalis. And hindi pa rin sila umalis. Kaya ang Coast Guard nag-launch ng ating rubber boat, no? At inisa-isang paalisin itong mga itaboy, itong mga small boats. Agad naman pumunta rin sa Chinese fishing vessel na malaki nila, yung mother boat nila. And although it took some time bago siya umalis yung Chinese fishing vessel, but it followed the direction naman ng ating Coast Guard personnel. Ngayon, just for context lang Sir Tony, no?
12: Yeah.
13: Marami kasing mga nagko-komento sa social media na bakit daw ang Coast Guard, imbis na malaking barko ang ipinadala, rubber boat ang ipinadala natin, no?
12: Okay.
13: Just for the information of everyone, no? Kota Island ay napakalayo sa Kalayaan Island Group. And the only people who stays there are members of the Armed Forces of the Philippines and the Philippine Coast Guard na binabantayan ito gabit araw para siguraduhin hindi ito ang kinina naman ng China, no? So, the immediate resources na mayroon sila dyan are of course the rubber boat and the regional inflatable boat. So, that explains kung bakit walang malaking Coast Guard vessel nag-challenge dyan.
12: Oo. So, teka, ito ho bang Kota Island, Admiral? Ito po ba ay, ano ba tawag dito? Madalas po bang iniikutan din ng mga Chinese fishing vessels o ngayon lang po nagkaroon ng ganyang aktibidad?
13: Ngayon lang na document namin, Sir Tony, no? Na lumapit sila ng ganyan.
12: Ng ganyang kalapit.
13: Tapos
12: 1.2.
13: Sa mga, yes, 1.2. At yung mga small boats niya na 300 yards lang ang naging layo.
12: And kapag ganun ho ang kilos ng mga ganyang uri ng mga boats, sa tingin nyo parang reconnaissance or surveillance mission ba yun?
13: Well, masasabi natin ganyan, Sir Tony, no? Dahil ano naman ang magiging purpose nila? Lumapit ka ng 300 yards sa shoreline. ano pang pangingisda ang gagawin mo.
12: Yeah.
13: At very suspicious. Itong 24 small boats na to, encircled basically that small island with approximately distance sa kanila ng more than 50 yards.
12: Uh-huh.
13: So, you can just imagine, no? Yeah. Na talagang intentional na palibutan o na 360 view itong isla ng Akota Island.
12: Would that be a, masabi natin, ano, Admiral, a potential move by China na balang araw
8: sasakupin
12: din nila yung Kota Island dahil
8: tinitingnan
12: nila kung anong puwersa natin doon, gaano kalaki yung puwersa na maaring would offer resistance to them.
13: Alam mo, Sir Tony, no doubt about it, no? Kasi ang China, inaangkin niya ang buong South China Sea.
12: Oh.
13: Ito pa bang maliit na mga islang occupied natin, hindi nila aangkinin. And besides, no, they have been very vocal as well na ang kabuuan ng South China Sea, they have indisputable sovereignty over this area.
12: Oh,
13: so para sa kanila, ang paningin nila, tayo ang may illegal occupation ng mga maritime features na to.
8: Hmm. Well, kasi first time ko rin po narinig itong Kota Island, no, na talagang tinutukan nila ngayon for some time. Gaano po ba katagal na nagstay itong 24 fishing vessels na ito? Enough para ma-alarm yung ating mga tauhan po ng Coast Guard.
13: Well, hours lang naman, no? Around in the morning na nakita nila yung Chinese fishing vessel. And then after that, kung nag-decide na ang Coast Guard na tawagan sila and not responding, at nakita nila yung mga small boats na pinapaikutan itong isla ng Kota, nung nag-deploy tayo ng rubber boat and they have driven away itong mga small boats, hindi naman ganun katagal.
8: Di po ba kayo nagtaka, Admiral, na parang isa lang naman yung dineploy natin, di ba? Tapos ang dali nilang naitaboy itong greatly outnumbered sila yun, ang mga fishing vessels and Chinese militia.
13: Para sa akin, itong Chinese fishing vessels na to, these are talagang fishermen, no doubt about it. No? Kaya lang siguro na pag-utusan na naman ng China Coast Guard or Chinese Maritime Militia to do this kind of surveillance or reconnaissance na pwede na nila yung isla natin.
12: Oh.
13: So it's very easy for the Coast Guard or a five-man team to drive them away.
8: Looking forward po and maybe planning sa mga maaring gawin ng China dito na kung sasakupin man ito o hindi. Alam naman po natin na personal is tight din naman sa PCG. Hindi naman talaga natin, we can't spread them too thin. Pero anong balak po natin dito sa Kota Island? Magpa-place ba tayo ng semi-permanent bantay para kung maulit man itong mga ginagawa nilang possible reconnaissance na galaw, may magtataboy sa kanila?
13: Well, Ma'am Rica, no? Kota Island is one of those 9 maritime features that we are permanently occupying.
8: Mm-hmm.
13: So, meron talagang mga sundalo dito na nakastay at merong Coast Guard personnel din.
8: Mm-hmm.
13: The only difference with Pag-asa Island is sa Kota, uniform personnel lahat ang nandito.
12: Hindi civilian.
13: Unlike sa, hindi katulad sa Pag-asa na may mga civilian.
12: Yeah.
8: Oh.
12: So, kasi so, sa Pag-asa.
8: Parang base na pala siya, Admiral.
12: Outpost.
13: Well, you wouldn't say it as a base, no? Dahil hindi naman tayo nag-reclaim ng Malawakan na katulad na ginagawa ng China.
12: Yeah.
13: But it's just an outpost, tama si Sir Tony.
12: Kasi ang siguro iniisip din ng mga tao, no? Pag kailangan depensahan natin itong Kota Island, sino ang pinakamalapit na re-responde? Saan po manggagaling?
13: Ang Kota Island, Sir Tony, no? Kung maalala mo yung statement ng Senator Marcoleta, ay may layo ng nagpas ng exclusive economic zone.
12: 200
13: kaya sinasabi niya nga na ito daw ay pwede natin ipamigay dahil nagpas sa exclusive economic zone.
12: Uh-huh.
13: At includes Parola and Pag-asa Island.
12: Uh-huh.
13: So, kung anong mas malapit dito sa mga islang occupied natin, that will be Pag-asa sa southeast of Pag-asa and then also in Parola Island,
12: okay,
13: which is also occupied by the military and the Coast Guard.
12: So kung kailangan po ng mas malaking puwersa na humarap pa kung may padadala muli yung Chinese Maritime Militia, magagaling pa ho sa Pagasa Island mismo.
13: Pagasa.
12: Oo, okay. Yun ang pinakamalapit.
8: Gano'ng malayo po
13: yun? Than those in Palawan.
12: How many minutes away by travel as the crow flies? Ika nga. Oo.
13: Approximately around 35 kilometers from southern part of Pagasa.
12: 35 kilometers. 35
13: kilometers.
12: Medyo malayo
8: rin.
12: So, kaya-kaya ng isang Coast Guard ship na tawirin yung Pagasa to Kota in under 20 minutes. Pwede.
13: Yes, sir. Sabi mo na, sir, kahit 1 hour, depending on the weather and
12: situation. Depending on the weather. Sige. Sa tingin niyo po, Admiral, maulit pa kaya, ulitin pa kaya ng Chinese Maritime Militia na bumalik dyan?
13: Alam mo, Sir Tony, hindi na natin matansya ang utak ng China, no? Lahat talaga ng mali, talagang pinipilit nilang gawin. So, I wouldn't be surprised kung gagawin uli nila ito bukas or next week.
8: Baka mag-ulit-ulit na yun kasi ganyan ang ginawa nila noon, yung nagdadahan-dahan na magpa-park o isa-isa muna, dala-dalawa hanggang sa dadami na nang hindi natin
12: sa 2028, Admiral, tingin mo mas lalapit na talaga sa Kota Island dahil kung sakasakali merong mas
8: friendly
12: kasundo nila na
8: friendly forces.
12: Mamaya yung administrasyon na 2028 ay maging mas malapit sa China. So palalapitin at palalapitin sa Kota Island.
13: Ang posibleng mangyari, Sir Tony, no? Yeah. That's why palagi natin dapat i-remind ang ating mga kababayang Pilipino na West Philippine Sea should be an election issue. Huwag tayong magpudol sa mga politikong mga ngakong mag-jetski. Tapos eventually babawin at sasabihin joke lang, no? Pag pinag-usapan ng West Philippine Sea, dapat it will represent everybody, kahit ano pa ang political color mo. Pag West Philippine Sea, laban natin lahat to bilang Pilipino.
8: Siguro last na lang sa akin, Admiral, wala pa tayong mga namamatan or namomonitor na mga underwater activities na ginagawa dyan sa Kota.
12: Ano yun, mga submarine?
8: Oo, submarine or mga
13: sa Kota, ma'am, wala po. So far, ang pinaka-recent inilabas natin yesterday was the Chinese Marine Scientific Research Vessel na nasa Batanes. Challenge and
8: we don't
13: monitor as of today.
8: Alright, sige po.
12: Okay.
8: Makakamusta na lang po kami ulit, Admiral, kapag meron pang mga naganap. Pero,
12: thank you so much.
8: Salamat po. Ingat po kayo.
12: Thank you po, Admiral.
13: Salamat, Sir Tony and Ma'am Pika.
12: Salamat po. Rear Admiral J. Turiala, tagapagsalita po ng Philippine Coast Guard for the WPS.
8: Bibilib ka rin, partner, eh, no?
12: What
8: ang
12: is?
8: Hirap din ng trabaho ng Coast Guard kasi haharapin nila palagi.
12: Di ba, ma'am, one time nag... Coast Guard ba yung gusto mong samahan? Hindi pala.
8: Hindi.
12: Mag-dive.
8: To dive. Mga navals yun. NAVSOG ang mga kasama.
12: Special Operation Team.
8: Tama ba yun? Sila ang lagi
12: NAVSOT.
8: NAVSOG.
12: Yun ang parang Navy SEALs ba natin?
8: NAVSOG.
12: NAVSOG. Yun ang parang Navy SEALs natin. Yun yung mga highly trained military divers natin. Kasi... ang yung tanong mo kung merong underwater activity sa mga lugar na yan.
8: Well, kasi
12: hindi ako magtataka, meron yan.
8: Yun nga, di ba? At kailangan natin ng medyo specialized equipment
12: to detect
8: para
12: them.
8: Makadetect ng ganyan.
12: Kasi kung kunwari, yung mga lugar na katulad yan, in between yung mga isla natin, madaling makalusot yung mga submarine or whatever, di ba? Yung mga underwater craft. Dahil wala naman tayong way to monitor underwater. Kaya kung wala ko, may mga sonar buoys tayong tinatawag doon. Dati natin, nung buhay pa yung Subic Naval Base sa pangangalaga ng mga Amerikano, may mga submarine net yung mga yan. Ibig sabihin nun, kapag medyo mga nagtangkang submarine na dumaan dyan, mababalaho siya doon sa net. So, at nagpapatrol mismo yung mga submarine ng 7th Fleet ng US Navy. Kaya alam nila sa ilalim ng dagat dito sa karagatan natin kung may mga ibang Chinese vessels na dumadaan. At syempre, wala rin magtatangka din na Chinese submarines dahil alam nilang nakabantay yung mga Amerikano, wala na yung Amerikano. So, malayang-malaya na silang nakakadaan siguro sa mga dagat natin without us ever knowing it, partner.
8: Yun nga eh. Kasi yung ginawa nila kanina, napaka, di ba kung papalibutan mo yung isla, parang hindi mo na kailangan na mag-monitor ng 20 24/7 kasi bibigyan mo lang ng oh dito ka lang, ito lang titignan mo, ito lang aaralin mo. And then pagdudugtong
12: ganito kalalim yung tubig, ganito yung slope paakyat ng beach.
8: Hindi talaga yun kakailanganin ng
12: kaya na masyadong alam, medyo suspicious na nag-intel gathering siguro ng ganun. Hindi naman sila lang isda eh. Di ba?
8: Andun lang, di ba? So yun nga eh, hindi malabo na baka may balak na naman. But what are we gonna do about this? Ano na naman ang pwede nating gawin?
12: Tanongin natin by
8: 2020.
12: Gongshi, Tar here. Ang sabi ni Kabalan Zossi Mogasmin, bago ako magpaalam sa iyo, partner, ha, ay pakibati na daw ng Happy Fiesta ang San Rafael Arcangel Parish ng Barangay Mabiga, Mabalacat City, Pampanga. Ay nagmisa sila, tapos nagkaroon ng prosesyon. Magkakaprosesyon ng 6 p.m. at tapos na. O, nag-umpisa na pala.
8: Nagalakad na yan sila ngayon.
12: So, Happy Fiesta po.
8: Happy Fiesta sa San Rafael.
12: San Rafael Arcangel Parish. Yan, partner, ha?
8: Ano kaya mga ano nila doon?
12: What is?
8: Mga kakainin yun usually, oo. Yes. Di ba?
12: E, Pampanga yan. E, syempre, yung mga batute, di ba? Yung mga, ano yan?
8: Yung mga batute.
12: Batute is frogs. Hindi ko alam kung luto sa gata yun. Tapos, syempre, yung mga kamamaru. Ito yung parang mga field crickets. Crickets ito.
8: Ay, titignan ko pareho yan.
12: Sarap yun, no?
8: Yung kamamaru.
12: Saka syempre, yung specialty ni Kabalen, yung bringhe.
8: Oo.
12: Ayun ang ispray.
8: Hindi ko pa naman natikman yan, Kabalen. Yeah.
12: Ngayon, itong problema ba natin, partner? Dahil ora de peligro.
8: So, magta-transform ka na.
12: Bilocate. Quantum physics.
8: Sige!
12: Allows partner Kakan Enturing to bilocate. So, meron ba tayo isa pang gap?
8: Okay, sige na, kayang-kaya na namin yan, partner. Iwanan mo kami, magbenta ka na lang iyong encyclopedia.
12: Baka niya po, naka-special sale po tayo ngayon. partner Kakan and Turing will excuse himself dahil po tayo magiging kabahagi po muli ng TV Patrol. So si partner Rica po muna ang magtatapos sa ating programa. Bago po tayo magpatuloy, meron po tayo ilang pumahalagang mensahe at magbabalik pa rin po ang issue. Spot it!
14: This is FM Radio.
15: FM Radio.
14: Favorite music radio.
16: Goodbye!
17: Goodbye!
18: Maunang wala patay uyab, kay nahutdan na ta. Ang uban, gaduha-duha man. Maunin ni!
19: Goodbyes, goodbyes, kasama sa
14: This is FM Radio.
15: FM Radio.
14: Favorite music radio.
20: Ang kinis na niya.
21: In fairness, nag-glow up.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
2: Good vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload mataghapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matagalas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni!
3: This is FM Radio.
4: FM Radio.
3: Favorite Music Radio.
5: Spotted sa DZMM.
6: Siyempre kasama niyo pa rin po Rica Lazo para sa Issue Spotted. Ako naman yung nag-transfer na sa pilot seat natin dahil ang aking partner ay kailangan ng umala eskyerda. Oh, nagamit ko na ng tama yung ala eskyerda, diba? At lilipat na po siya sa TV Patrol. Nawala yung aking bed. Ano mapipindutin ko dito dahil ako na lang mag-isa? So, bukas po at sa susunod na mga araw, ang impeachment pa rin po. Siyempre, ang ating inaabangan. Kanina nga po, di ba hinihintay ko nga kung medyo magiging explosive ba yung nangyaring pag-testimonya ng kapatid ng Vice Presidente. Pero actually, hindi. Di ba? Hinihintay ko nga kung magkakaroon ba ng girian, konting pagtaas ng mga kilay o taas ng high blood. Wala pong nangyaring ganun, no? So medyo yung mga nag-aabang ng kwitis dyan, watu silang po yung nangyari kanina. Wala masyadong naganap. Ang susunod na ipapatawag ng mga prosekusyon, para nga po sa Article 2 on Explained Wealth ay ang mga mula po sa Register of Deeds ng Davao City at sa Register of Deeds ng Samal, si Attorney Cathy Florence Baldonado at Attorney Marco Pineda. Ito po ay para nga po ang Register of Deeds po, no, para po sa kaalaman ng lahat, dun po inilalagak yung mga opisyal na mga land records, mga transfer certificates ng mga titulo, ng mga properties na pag-aari po ng isang tao. So, bukas po, titingnan siguro ang ilalatag ng prosekusyon na ipapakita kung gaano karami, ilan ang mga pag-aari na mga lupain ng Vice Presidente at kung ito ba, syempre, binabangga nga po natin doon sa kanyang kinikita bilang Vice Presidente at sa mga lawful pa niya na mga sources of income, kung sasapat ba ito para makakuha nga po sila makabili ng ilang mga property sa lugar ng Davao. Hindi pa po natin yan alam. Wala pa po tayong nakikita. Pero yan po yung sinasabing the burden of evidence na kailangang patunayan ng prosekusyon. Kaya po tayo ay nakasubaybay dito araw-araw para makita po natin kung ano nga ba talaga ang mga akusasyon na laban sa Vice Presidente at kung kaya bang panindigan ang mga akusasyong ito. Ayan po ha. So kung hindi pa ninyo alam kung ano mangyayari bukas, na ikwento ko na po sa mga susunod na araw. Tayo po ay magiging whole day na ang impeachment coverage mula 10 a.m. hanggang 1 to Sawado daw sila dito. Pakaabutin pa ito ng dinner. So huwag po kayo magsawa sa mga mukha namin dahil kami pa rin po ang inyong makakasama. Sa Biyernes po mag set to testify si dating Senador Antonio Trillanes. At kung hindi po kayo nakapakinig nung nangyaring investigasyon sa lower house nung mga nakaraang taon, maaari po yung balikan sa Biyernes at yan na naman marahil ang pag-uusapan. 6:27 na po nang nagmamadaling gabi. Ako po ay magpapaalam na dahil ang TV Patrol susunod na. Kapamilya, ingat. God bless. Good night.
5: Talakayang hitik sa issue ng bayan. Issue Spotted.

0: Ano bang hamon?
1: Pino tayo.
2: Lahat po kakayanin po natin.
3: Hindi po tayo uunlad kung wala akong tulungan.
0: Ano bang panahon?
4: Hindi ko yan pwedeng pabayaan. Kapwa po natin Pilipino yan.
0: Tapat na maglilingkod.
5: Sa ulo ng mga nagbabagang balita, lalaki arestado sa paulit-ulit na panghahalay sa 13 anyos na pamangkin sa Pandakan. 7 taong gulang na bata patay ng magulungan ng close friend sa Bulacan. Rambulan sa paligid ng basketball sa Tondo, 4 sugatan. 2 suspek sa pagdanakaw, bugbog sarado ng guyugin ng mga residente sa QC. Mayor Sebastian Duterte, idiniklarang hostile witness sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Iginit na wala siyang alam sa kumpanyang nasasal-en ng ate niya pero inaming kasosyo sa negosyo ang main stockholder nito.
6: Kilala niyo siya dahil kanegosyo niya, di ba?
7: Yes, sir. I cannot remember.
6: You cannot remember?
5: Piston, naglunsad ng tigil pasada kontra oil price hike, dagdag pasahe, inihirit. Susi sa tagumpay sa Asian Games at pagsabak kasama si L. Drew, ibinahagi ni Carlos Yulo. At home sweet home, Pini, balik Pinas!

0: gabi, Pilipinas. Pasintabi po sa sensitibong paksa ng balitang ito. Kalaboso ang isang lalaki matapos ilang beses umanong molestyahin ang 13 anyos na pamangkin. Sasampahan din ng reklamo ang kapatid ng suspect na kasabwat umano sa pang-aabuso sa dalagitang biktima. Nagpapatrol, Jesse Cruzat.
1: Wala sana ang gulo, hindi mo ginawa sa anak namin. Ngayon, alam mo yan, di kami masamang tao. Tinuring ka naming anak. Ko, alam mo yan.
2: Nasirang tiwala. Ganito inilarawan ng mga magulang ang sinapit ng kanilang 13 anyos na dalagitang anak sa kamay ng sariling tiyuhin sa Pandakan, Maynila. Paulit-ulit umanong minulestya ng tiyuhin ang pamangkin habang nanunuluyan ang sospek sa kanila. Nung nakaraang Marso lang nila nalaman ang umano'y pananamantala ng sospek sa anak.
1: Ang sakit po bilang magulang eh, kasi nag-iisang babae ko po kasi yun. So, tinanong ko rin naman po yung anak ko kung bakit di nagsabi. Siyempre po, takot. Aawa daw po siya sa amin dahil puro problema na daw po kami. Isa lang naman ang sagot ko sa kanya, sir. Magulang mo kami, hindi mo dapat kami katakutang sumbungan.
2: Hulyo nung nakaraang taon, nagsimula umano ang pang-aabuso sa biktima. Naulit pa umano ito nung November at December 2025 at Pebrero ngayong taon. Kaya naglakas loob na ang biktima na magsumbong sa kanyang pinsan.
3: Habang kinikwento niya sa akin yun, nanginginig siya, umiiyak na siya. Tapos inisa-isa niya yung mga ginawa sa kanya, kung paano yung mga pinagagawa, yung araw, kung saan.
1: Sabi po nung anak ko, natangali, pag nakakasalubong daw po yan, hipuan daw siya. Gugula talaga daw siya, gumagapang na yung kamay. Ang sakit lang po talaga.
2: Sa bisa ng warrant of arrest, inaresto ang suspect ng mga operatiba ng Crime Investigation Section ng Manila Police District sa Malate, Maynila, Martes ng madaling araw.
4: Problema mo,
5: ay nga po ba?
4: Nakano walang shit.
5: Huwag ka na mag-alibayan.
2: Lumalabas din sa investigasyon, kasabwat ng sospek ang nakababata niyang kapatid nang gawin ng umano'y kahalayan sa dalagita.
6: Hindi ko talaga kayang gawin yun, sir. Napakabait po sa akin ng tatay at tatay dyan, sir. Magbabor ko po ako, alam mo po yung mga pwedeng mangyari yung sakaling gagawin ko yun, sir. Pero pasensya na rin po, ayun din po talaga, wala na po ako magagawa. Nandiyan na po, naisumbong na po eh.
7: Justice na lang siguro. Yun ang pinakamabigat sa isang tao. Yun ang mahirap mawala sa buhay ng isang tao, yung tiwala.
8: Wala.
7: Wala na ho. Kahit lumuhod pa sila, kahit umiyak pa sila ng dugo.
2: Paalala naman ang mga otoridad sa mga magulang.
9: We need to be cautious. Hindi porket kaanak yan. Hindi natin masasabi yung pag-iisip ng tao. Hindi naman natin kasi saklaw yun eh. No? Eh siyempre yung kumitiwala, yun ang gagamitin niyang, gamitin niyang instrumento para magawa niya yung gusto niya.
2: Nakapit ngayon ang suspect sa Manila Police District na naharap sa kasong sexual assault at 4 counts ng act of lasciviousness. Nakatakda ring sampahan ng reklamo ang kapatid ng suspect. Jesse Cruzat, ABS-CBN News.
0: Patay ang isang 7 taong gulang na batang lalaki matapos 2 beses na magulungan ng close van sa Giginto, Bulacan. Yan ang CCTV patrol ni Bea Quadra.
10: Halos hindi maiwanan ni Mika ang kabaong ng kanyang 7 taong gulang na anak. Nais niyang sulitin ang mga oras na huli niya itong makakasama habang sinasariwa ang kanyang mga alaala.
11: Bago po siya pumasok ng school, kikis muna siya sa akin tapos mababapay po siya sa akin. Ngayon na po pala yung muling ano.
10: Pumanaw ang kanyang anak matapos na mabangga ng closed van ang sinasakyang motorsiklo noong Miyerkules. Nakaangkas ang biktima sa motorsiklo ng kanyang stepfather at dahan-dahang tumatawid sa MacArthur Highway sa barangay Tuktukan, Giginto, Bulacan nang araruhin ng closed van. Nakatayo pa ang stepfather ng biktima habang tuloy-tuloy na umandar ang closed van at nagulungan ng 2 beses ang batang lalaki. Agad namang binuhat ng stepfather ang bata nang makalagpas ang closed van.
12: Sinundo ko po kasi yung anak ko po sa school. Bigla pong bumangga. Nung una, mahina lang. Tapos parang dinere-derecho na po ako hanggang sa malayo na po yung mapuntahan po namin.
13: Itong truck na allegedly na walang ng preno, kaya nasuro po yung motor, then napailalim po yung biktima. Allegedly, as per sinasabi ng driver, is yung truck is ipapagawa daw kasi medyo mahina ang preno.
10: Maaharap ang driver sa kasong reckless imprudence resulting in homicide, physical injury at damage to property. Para kay Mika, wala silang ibang hiling ngayon kundi ang maibigay ang hustisya sa anak. Bea Cuadra, ABS-CBN News.
0: Apat ang sugatan, kabilang ang dalawang minor de edad matapos mauwi sa Rambulan ang championship game ng isang paliga ng basketball sa Balut Tondo, Maynila. Yan ang CCTV Patrol ni Ion Sanchez.
14: Nasa ikaapat na quarter na ng championship game ng paliga ng Barangay 135 nang magsimula ang girian sa pagitan ng mga manlalaro. Maya-maya lang, biglang sumugod ang isang lalaki na kapulang t-shirt sa isang manlalaro hanggang sa nagrambulan na. May naghagis pa ng bote habang sinusubukan ng ilan na umawat. Sa isa pang anggulo, makikita ang isang lalaking walang suot na pangitaas na tumakbo papasok sa gulo at tila ng headlock ng isa sa mga menor de edad. Ayon sa mga magulang, ang lalaking ito ay isang off-duty na pulis na kasama rin sa mga naglalaro. Iniinda ng dalawang minor de edad ang mga sugat na kanilang natamo matapos umano silang magbugin sa kaguluhan.
15: Wala naman pong intensyon yung anak ko na makisali dun sa away. Tapos maya-maya na lang po. Bigla po siyang tumakbo. Tapos bigla na lang po siyang inano nung pulis niya po. Hinedlock po siya. Pero ang sabi po nung pulis, kaya lang naman daw po niya ginawa yun. Kasi gusto niya lang daw pong protektahin yung anak ko. Paano pong protekta yung ginawa niya?
14: Ayon naman sa isa pang magulang, nagsimula ang gulo matapos ang girian sa laro sa ikaapat na kwarter. Umuwi umano ang kanyang anak para magsumbong, ngunit nang bumalik kasama ang ilang kaibigan, ay doon na nagkaroon ng rambulan.
16: Nagkapikunan daw po, nabanatan nga daw po yung anak ko ng SK Kagawad. Tapos ang nangyari, nung pagkasunpok sa anak ko ng SK Kagawad, umuwi po yung anak ko sa amin kasama ng mga barkada niya na para magsumbong po sa akin.
17: Siyempre sa larong basketball, hindi natin maiiwasan ng physical contact, nagkaroon din ng pikunan. Yung isang player nagkaroon ng pikunan ng isang kabilang team, umuwi. Ang sabi, nagsumbong daw sa magulang. Ngayon, siyempre, dun yung lugar nila, pagbalik nila rito, kasama na yung mga barkada. So, may mga dalang bote na nagkaroon ng batuhan ng bote, nagkaroon ng basagan.
14: Nasugatan din ang isang babae matapos matalsikan ng bubog mula sa binasag na bote. Ayon sa barangay, mabilis namang naawat ng mga tanod at residente ang kaguluhan. Hindi rin umano nila matukoy kung saan nakadestino ang nasabing pulis. Samantala, isang 33-anyos na lalaki ang nagsabing pinaghahampas siya ng golf club ng ama ng isa sa mga menor de edad kaya namaga ang kanyang balakang at kaliwang kamay. Pero hindi na umano ito magsasampa ng reklamo. Nagsampa naman ng reklamo sa pulisya ang mga magulang ng dalawang menor de edad laban sa off-duty na pulis at isang SK Kagawad. Nakatakda ang panibagong pagdinig sa barangay matapos hindi magkasundo ang magkabilang panig sa unang hearing. Ion Sanchez, ABS-CBN News.
0: Kinuyog ng mga residente ang dalawa sa apat na suspect sa pagnanakaw ng cellphone sa Quezon City. Sa video na ipinadala ni Bayan Patroller Abel Santayana Sulit, makikita ang mga nakaasul na suspect sa ibabaw ng bubong sa Kamuning Road. Meron ding dalawang nakaberding lalaki na kumakausap sa kanila. Nang pababa na ang mga suspect sa bubong, doon na sila inabot ng pambubugbog. Ayon sa punong barangay ng Sacred Heart, na-monitor na lang kanilang CCTV operator ang anilay mga kahinahinalang lalaki na umaaligid sa nakaparadang truck sa may Scout Ibardalonsa. Kaya hinabol sila ng mga kawani ng barangay. Doon agad nahuli ang dalawa sa kanila, habang sa Kamuning Road nahuli ang dalawa pa sa tulong ng mga residente. Ayon sa mga pulis, isang cellphone ang ninakaw ng mga suspect na maharap sa reklamong pagnanakaw.
18: Natupok ang isang bodega ng hardware material sa Alicia Isabela nitong Lunes ng hapon. Nakuha na ng drone camera ang makapal at maitim na usok mula sa nasusunog na warehouse sa barangay Magsaysay. Sa initial na investigasyon, nagwe-welding sa ikalawang palapag ng bodega ang mga trabahador nang biglang magliyab ang apoy dahil sa flammable material sa paligid. Mabilis na kumalat ang apoy dahil sa mga nakaimbak na mga pintura, thinner, butane canister at mga plastic pipe sa bodega. Agad namang nakalabas ang mga trabahador bago tuluyang lamunin ng apoy ang bodega. Tumagal ng 4 oras ang pag-apula sa apoy. Wala namang naitalang nasaktan sa insidente. Nasa higit 5 milyong piso naman ang inisyal na halaga ng pinsala sa sunog. Pinaghahanap na ng Land Transportation Office ang mga driver ng tricycle na tila nagkakarera sa Marcos Highway sa Marikina. Nakuna ng dashcam ang pagharurot ng mga tricycle at may isa pang muntik tumaob. Nagpapatrol, Christopher Sitson.
19: Tamang sound trip lang ang motoristang ito habang tinatahak ang Marcos Highway sa Marikina madaling araw ng Linggo. Huminto siya sa stoplight pero nang umandar na muli ang daloy ng trapiko, ikinagulat ng driver at sakay nito ang pagsulpot at pagharurot ng 7 tricycle. Muntik pang tumaob ang isa sa mga tricycle na mag-overtake ito at tumabik pa kanan. Ayon sa may-ari ng dashcam, umabot ng 2 minuto ang tila karerahan ng mga tricycle na tinahak ang daan patungong Quezon City.
20: Marami

0: kami naman, we were trying to be defensive kasi pag may nangyari na aksidente yung mga yan, baka kami pang masisi bandang huli.
1: Walang body number ang mga tricycle. Ang isa naman ay butas pa ang likuran bahagi habang ang isa ay may nakapaskil pang no mercy. Nakarating na sa LTO ang naturang dashcam footage.
2: Ang purpose niyan magkakarera, drag racing yung mga ganyan eh. Bakit ko nasabi? Kasi marami silang illegal modifications dun sa tricycle nila. Pinatanggal nila yung bubong, binabawasan nila yung mga upuan. So bawal na bawal yan.
1: Ipinag-utos na ng LTO ang pagtunton sa mga sangkot na driver.
2: Yung mga matinding kaharapin yung mga yan. Kung makakaasa po kayo na ang LTO gagawin namin ng trabaho po namin upang mahuli yung mga ito at mapanagot sila.
1: Ayon pa sa LTO, posibleng masuspindi ang lisensya ng mga sangkot na driver at ma-impound ang kanilang mga tricycle. Christopher Sitson, ABS-CBN News.

0: Bumiyahe sila nung Linggo ng madaling araw sakay ng isang Italian-operated na bus. Pero habang binabaybay ang Highway 96 sa Bucloy, Bavaria, tumaob ang kanilang sasakyan.
1: Mabilis po yung pangyayari na hindi na po ako nakasigaw. Na sabi ko na lang, tumataglid na tayo. Tapos po, lumabas na kami sa road, sa rail, yung sa road mismo. May mga bato-bato po kasi, paano ko nasabing may mga bato-bato? Kasi yung bus po namin, umuntog ng umuntog. Yung pong, parang tumatalon siya.
0: Baka sa mukha at katawan ni Rochelle ang mga sugat na iniwan ng trahedya. Kwento ni Rochelle, isa siya sa mga napuruan dahil tumilapon sa kanya ang mga nabasag na bintana ng bus.
1: Then after ilang seconds lang po, nagpaikot-ikot na po yung bus. Naalala ko lang po is pagkatas ng paikot-ikot ng bus, pumutok yung salamin ng bus sa face ko. Doon po, nawalan ako ng malay. Pagkagising ko po, nakaipit na po yung left arm and left leg ko sa bus.
0: Naoperahan na si Rochelle at nagpapagaling. Sa higit 30 pasahero ng bus, 2 ang namatay, 17 ang seriously injured at higit 20 ang nagtamo ng minor injuries. Sa impormasyon ng Munich Police, isang 58 taong gulang na lalaki at 27 taong gulang na babae na kinilalang si Daika ang namatay sa bus crash. Pawang mga Pinoy sila na nakatira sa Italy. Binisita naman ni Consul General ng Pilipinas at ng OWA na nakabase sa Germany ang mga biktima.
2: Yung isa po ang wishes ng pamilya is that mabalik sa Milano, no? Isa naman po is repatriation sa Pilipinas. Yung pamilya po ni OFW, actually OFW po siya, no? Ni OFW Daika, siya po ang may, yung pamilya po niya ang may intention to ma-repatriate yung human remains po niya.
3: We are also in touch with the families. We thank everyone who helped, encouraged by the progress in the investigation. Parte nitong assistance na binibigay ng Philippine government is assistance to ensure that there is justice for anyone who need it.
0: Nagbigay naman ng hotlines ang Department of Migrant Workers na handang magbigay ng suporta sa mga apektadong OFWs. Bukod sa Migrant Workers Office sa Berlin at ang OWA, handa ring magbigay ng tulong ang Philippine Consulate General sa Frankfurt. Labis namang ikinalungkot ng Embahada ng Germany sa Manila ang nangyaring trahedya. Nakikiramay ang kanilang tanggapan sa mga namatay sa bus crash. Amy Hilger, ABS-CBN News, Germany.
4: Latest sa showbiz. Ate D, balik Pilipinas na ang Beanie mula sa kanilang Signals World Tour stop sa Australia at sa New Zealand. Susulitin ng grupo ang panahong ito para magpahinga at mag-recharge bago muling sumabak sa huling yugto ng kanilang global tour. Nagpapatrol, Daniel Krishna.
5: Malayo man ang marating, there's no place like home para sa Nations Girl Group Beanie. Masaya sinalubong sa Pilipinas sina Aya, Colette, Maloy, Gwen, Stacy, Mika, Joanna at Sheena. Nabalik bayan matapos ang Australia at New Zealand leg ng Beanie Signals World Tour 2026. Si Aya, excited nang makasama muli ang pamilya at mga kaibigan.
6: It's always nice being back here kasi we get to come back to our motherland, see our family and friends.
5: First time ng Beanie na mag-perform sa Melbourne at Auckland. Isang experience na hindi nila malilimutan.
6: Masaya kasi na-experience namin yung energy ng Bloomsdale and I hope makabalik pa kami.
7: I think it's different because, the weather, it's really cold and also we have different songs at the end of our concerts that were performed by as solo.
6: Sobrang saya po kasi na-meet namin yung Blooms namin sa Australia and sa New Zealand and ang saya dun po kasi meron din kaming time to roam around.
5: Kahit marami ng stops ang Signals World Tour, namamangha pa rin ang 8 sa suporta ng Blooms abroad.
8: Alam mo yung same pa rin and napupuno po namin kahit papano. Hindi man super sold out pero napupuno, almost sold out natin yung mga arena. Yun, grateful lang kami na yung iba talagang sinusunod-sunod nila yung city. talaga nag-world tour din sila kasama namin.
0: Pero isa sa mga hindi nila inasahan,

0: ang lamig ng Tagsibol sa Australia.
1: Sobrang lamig compared sa North America. Hindi kami super prepared kasi unti lang yung jackets na dala namin. Pero super fun kasi nakapag-layer kami, nakapag-outfit kami.
0: Sunod naman ang paghahanda ng Binnie ang Asian leg ng kanilang world tour, kung saan nagbabalik sila sa Singapore at first time naman magpe-perform sa Taiwan.
2: Yes, we're very excited po for our Asian tour kasi in betweens may mga ganap din kami pero hindi mawawala yung training namin for our Asian tour.
3: Daming pumasok na bagong schedule po. Jam-packed pa rin ang schedule ng Binnie until the end of the year.
0: Abangan ang Signals World Tour ng Binnie sa October 25 sa Singapore at November 15 sa Taiwan. Gino Krishnan, ABS-CBN News.
4: Sa pagbabalik ng GB Patrol, protesta isinagawa sa iba't ibang lugar sa bansa para ipanawagang ibaba ang presyo ng petrolyo. Ito ang pasilip sa unang pambansang butika kung saan pwedeng bumili ng mga murang gamot. Abangan ng iba pang mga nagbabagang balita sa pagbabalik ng TV Patrol!
5: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
6: Taliwala sa mga hagit sa kinabuhi. Sa mga higayon na puno sa kabalaka o kaguol, ang inyong mga kasing-kasing. Ania kami, andam nga mga lagad. Servisyong kabay, servisyong kabay. Lunes hangtod Biyernes, alas 4 sa hapon. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1 Kavibes, Kavibes. Mauna ni.
5: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
7: Ang kinis na niya.
8: In fairness, nag-glow up.
7: May

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
2: Good vibes overload, matagbuntag, gikan sa inyong kiat, ugli nga ang favorite ka-vibes. Buntag na vibes, matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas, matag alas 9 sa buntag. Ka-vibes, sad-sad sa unto, matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload mataghapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matagalas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni!
3: Taliwala sa mga hagit sa kinabuhi, sa mga higayon nga puno sa kabalaka o kagool, ang inyong mga kasing-kasing. Ani kami, andam nga mga lagad. Serbisyong ka-vibes. Serbisyong ka-vibes. Lunes hangtod Biyernes, alas 4 sa hapon. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1 Ka-vibes. Ka-vibes. Mauna ni.
2: Nagkagubot ba ang hula-huna? Ali, tukton na kong samot. Diri sa programang Kumbot Paslogot. Diri sa kunsa, hiskutan, lalisan. Bisag kunsang pangutana, tubagon, tukingon, kalandrakas. Lunes hangtod Biyernes, alas 9 hangtod alas 10 sa buntag. Diri lang sa inyong favorite music radio, 93.1 Ka-Vibes. Mauna ni!
3: Taliwala sa mga hagit sa kinabuhi, sa mga higayon nga puno sa kabalaka o kagool, ang inyong mga kasing-kasing. Ani kami, andam nga
4: this mga... is FM Radio. FM Radio. Radio.
5: Nagdaos ng sabay-sabay na kilos protesta at tigil pasada sa iba-ibang lugar sa bansa ang mga miyembro ng Grupong Piston. Panawagan nila ibaba ang presyo ng produktong petrolyo at itaas ang pasahe. At live mula sa Cubao, Quezon City, nagpapatrol Easy Lee. Easy, marami bang pasahero na nahirapang sumakay ngayong Martes?
6: Tuni, wala sa ating kinatatayuan ay napapanood natin yung ilang pasahero na kanina pa naghihintay ng masasakyang jeep. Kahit na konti lamang yung dumadaan na jeep dito sa bahagi ng Aurora Boulevard sa Cubao. Ayon sa Grupong Piston, ay malaking porsyento ng public transportation ang naparalisa sa gitna ng kanilang tigil pasada. Sa panig naman ng LTFRB, wala silang napalang mga pasaherong na stranded o kaya naman ay lubhang nahirapang makasakay dahil meron silang mga libreng sakay na i-deploy kung kinakailangan.
7: Nahan sa pagsakay ng jeepney ang ilang pasahero sa Aurora Boulevard sa Quezon City ngayong Martes. Si Olderico, naglakad na lamang papuntang E. Rodriguez matapos mainip sa paghihintay ng masasakyang jeep papuntang Taft Avenue sa Maynila.
8: Medyo mahirap na yung matagal kasi kaya na ito nakatayo dito. Siguro mga 15 to 20 minutes na wala pang dumadaan pa Taft.
7: Pero may ilan na kahit matyagang naghihintay, hindi pa rin makasakay.
9: Problema, ang dami ng pasahero. Puntuan, hindi ako makasiksik.
7: Umarangkada ngayong Martes ang tigil pasada ng transport group na Piston bilang protesta sa patuloy na pagtaas ng presyo ng langis. Sa Cubao, sinimulan ng grupo ang programa at nagsalo-salo pa sa pagkain ang mga nagpo-protesta. Bukod sa panawagang ibalik sa 55 pesos ang presyo ng krudo at ibasura ang oil deregulation law at mga buwis sa langis, isinusulong din ng Piston ang 10 pisong dagdag pasahe. Sa Marikina, kung saan kasabay ng kilos protesta ay namahagi din ng flyer sa mga jeepney at sa mga dumadaan sa kalsada. sa E. Rodriguez sa Quezon City, hinikayat din naman nagpo-protesta ang ilang tsuper na sumali sa Tigil Pasada.
10: Patuloy nating isusulong ano itong tingin natin ay napapanahon at kita natin na ito yung isa sa makakatulong ano sa ating hanay, sa mga driver at mga operator.
7: Nagbigay naman ng libreng sakay ang Quezon City LGU para sa mga maaapektuhan ng Tigil Pasada ng piston. Samantala, hindi man itinuloy ng grupong manibela ang dalawang araw pang Tigil Pasada.
11: Pakiusap din sa atin si LTO Chief Asek Marcos Lacanilaw, galing ata sa DOTR at Malacanang, na kung po pwede ay ihinto muna namin yung strike. Okay lang na magprotesta, tumugon naman tayo. Sige, wala tayong strike pero may mga protesta tayo.
7: Bagamat naapektuhan, naunawaan naman ng ilang pasahero ang dahilan ng protesta.
12: Karapatan naman po nila yun eh, pero kasi syempre may mga manggagawa rin na nagbabiyahe. Kami rin namang naapektuhan.
13: Naunawaan ko po yung damdamin nila kasi sa sobrang taas po ng gasolina. Siyempre, lilate po lalo yung kita nila eh.
7: Samantala, ikinatuwa naman ng ilang transport group ang desisyon ng gobyerno na tanggalin ang suspension sa fare increase.
14: Makatulong naman po sa amin kahit papano.
7: Pero ayon sa isang grupo ng TNVS drivers, hindi umano ibinibigay ng buo sa mga driver ng ilang transport network company o TNC ang inaprubahang dagdag sa base fare.
15: Itong 20 pesos na po na to ay kakaltasan ng mga TNC, either kung ano po yung commission nila. Like yung isang TNC po dyan, nasa halos kumulang 28%. Yung iba naman po, 10%.
16: Opo.
15: Yan po ang bawas po niyan. Hindi po buong 20 pesos na naitaas ay mapupunta talaga sa driver.
7: Ngayong araw, naglabas na rin ng fare adjustment ang LTFRB para naman sa EDSA Busway. Magiging 18 pesos na ang unang 5 kilometers sa EDSA Busway sa parehong northbound at southbound lane mula 15 pesos.
17: Tony, tuloy-tuloy nga yung sinasagawang programa ng grupong piston dito sa kanilang main strike center sa West Point sa Cubao. At mamaya ang alas 8 ng gabi ay inaasahang magsisimulan yung kanilang cultural night kung saan merong mga mag-aalay ng awitin para ipahayag yung kanilang sarili at yung kanilang pinaglalaban. At inaasahang matatapos ito ng 10 p.m. Samantala, Tony, kaninang hapon ilang grupo mula sa transport sector kasama na ang ilang miyembro ng manibela ang tumanggap ng bigas mula sa programang pinunahan ni First Lady Liza Araneta Marcos sa tanggap ng LTO. Ayon sa grupo, inaasahang magkakaroon ng mga dialogo sa mga susunod na araw para matugunan at mapag-usapan ang mga issue sa transport sector. Dahil dito, hindi na muna itinuloy ng manibela ang kanilang protesta. Tony?
5: Maraming salamat, Easy!
18: Formal nang binuksan ng unang pambansang butika sa bansa kung saan pwedeng bumili ng mga murang gamot. Inaalok rin ito bilang franchise business sa mga gustong magnegosyo at umabot din sa malalayong lugar ang abot kayang mga gamot. Nagpapatrol, Jackie Pascual.
19: Naghahanap ng murang gamot si Clemencia para sa asawa na na-stroke. Nag-apply siya ng disability benefit sa SSS dahil kailangan niya ng tulong pambayad ng gamot.
20: Ang problema po ito sa para sa utak, masyado pong mahal, hindi namin kaya. Hindi nga po namin nabilihan, eh, 2 piraso lang nabili kasi masyadong mahal.
19: Para makatulong sa tulad ni Clemencia, binuksan sa SSS Diliman Branch ang unang pambansang butika na may murang generic na gamot. Pinangunahan ng Philippine Pharma Procurement Inc. ang programa na attach agency ng DTI. Nakakabili sila ng mga gamot ng bulto kaya mas mura ang presyo. Kapartner rin ito ang Yaka program ng PhilHealth na nagbibigay naman ng piling gamot ng libre.
21: Amlodipine, isa yan sa pinakamarami na kumukuha ng mga maintenance meds yan for seniors. Ito pong amlodipine sa amin piso. Ito po yung pinakamura sa buong Pilipinas.
19: Bukod sa pisong amlodipine, ayon kay Lokin, ang Losartan ay mabibili sa butika ng 5 piso. Metformin, 1 peso and 52 centavos. Simvastatin, 6 pesos at marami pang iba. Bukod sa gamot, may doctor consultation rin at iba pang serbisyo.
22: Hindi lang ho ito para sa members or pensioners ng SSS, pati ito ay pwede sa lahat ng mamamayan na pumunta dito to avail of the now YAKAP PPPI program.
0: Palawigin din at palawakin din ang branches ng pambansang butika sa pamamagitan ng pag-imbita ng mga nasa private and business sector.
19: Inaalok na ngayon ng PPPI ang pambansang butika bilang franchise model para sa mga Pilipino na gustong magnegosyo at para rin sa mga lokal na pamahalaan, mga NGO, kooperatiba at iba pa.
21: Number one, kabuhayan. It can be their source of livelihood and because it's a negosyo naman talaga. Pangalawa po, kalusugan. Because they will now become partners of the Philippines in propagating access to affordable medicines.
19: Umaasa si Loki na abot ng 5,000 branches ang butika sa taong 2028. Jackie Pascual, ABS-CBN News.
1: Balak gayahin ng Department of Public Works and Highways sa iba pang coastal communities ang nature-based flood control solutions sa Malolos, Bulacan. Habilang dito ang mga breakwater na gawa sa Kawayan at itinapong shell ng Talaba na nagsisilbing unang depensa laban sa malalakas na alon. Nagpapatrol, Andrea Tagines.
16: Dati, kapag bumabagyo dito sa Barangay Pamarawan sa Malolos, Bulacan at sinabayan pa ng high tide, ang ilang mga bahay nilalamon ng alon.
23: Ang bagyo, lumilikas na lang po kami. Kasi, umuuga. Kahit yung pader, umuuga po.
16: Pero ayon sa mga residente at LGU, itong huling pananalasa ng habagat, halos hindi na umabot ang mga alon sa mga kabahayan.
24: Namanis natin yung tidal cladding at walang evacuees dito sa lugar na to ngayon na first time po sa history.
16: Base kasi sa pag-aaral ng Dutch company na Hasconing, nakapagtayo ang lokal na pamahalaan ng Malolos ng iba't ibang nature-based flood mitigation projects sa lugar. Gaya nitong bamboo at oyster breakwaters na nagsisilbing unang depensa laban sa mga tidal surge. Napapahina nito ang alon bago pa umabot at makapinsala sa komunidad. Itong tinutungtungan natin ngayon ay ang tinatawag na oyster breakwater. Ang pinakamaterialis kasi na ginagamit para magawa ito ay itong mga itinapon ng shell ng Talaba. Sino mag-aakala na pwede pa pala silang mapakinabangan, di ba? At ito naman ay pinagsasama-sama at kinakamada sa tulong nitong coconuts na gawa naman sa bunot ng nyog. Ngayong Martes, ininspeksyon nito ni Public Works Secretary Vince Dizon. Sinuri din niya ang sediment trapping units na isa pang layer ng proteksyon. Naiipon naman dito ang banlik o buhanging dala ng mga agos para kalaunan ay pwedeng tubuan ng mangroves o mga bakawan na makatutulong din sa mga mangisda.
25: And then you basically get a 100 meter belt of mangroves. Yeah. And if you see the mangrove system itself, the root system is then what will hold the sediment in place and it will also be what breaks the waves.
24: Bumalik po yung tatlong species na hindi na namin nakikita dito sec. Bilakong, which is a very big, shellfish po yun, napakalaki. Tapos yung isa naman po, lapu-lapu ay bumalik dito, last seen 1960s, and ulang.
16: Ani Dizon, ganito ang flood management strategy na nais niyang ipalaganap sa DPWH ngayon. Hybrid na mga nature-based at konkretong mga solusyon.
26: Ang problema, ang kureto nasisira, ang konkreto, madaling pagkakitaan. Based on this pilot study, we want to do something similar throughout the North Manila Bay towns of Hagonoy, Paumbong, Masantol, Makabebe, all the way to Sisman.
16: Pumunta rin ng Hagonoy si Dizon kung saan inanunsyo niya na formal nang terminated ang kontrata para sa inabandonang pumping station sa Barangay Iba. Nangako si Dizon na ayusin nila ang proyekto pero agaran na rin silang magsasagawa ng dredging sa estero sa lugar.
27: Imbis pong nakatulong siya, naging problema pa siya dahil hindi po lumalabas yung tubig na ano po siya na babarahan.
26: Maghanap na tayo ng bagong kontratista at i-redesign natin ito. No, we will use emergency procurement under the procurement law para mabilis nating maayos na to.
16: Samantala, iginiit ni Dizon na wala siyang sasantuhin pagdating sa flood control scam. Yan ay matapos umani ng kritisismo ang Kalihim na baka pinagtatakpan niya ang umano'y mga irregularidad sa mga infrastructure projects sa Taguig City na balwarte ng dating nakatrabahong si Senador Alan Peter Cayetano.
26: No way tayo magko-cover up kung saan ang ebidensya papunta, doon tayo pupunta. No, it's as simple as that. Kung ang Pangulo mismo pinanindigan niya yun, kahit ang sarili niyang pinsan, eh ngayon nakakulong. Kailangan follow the leader tayo.
16: Muling sinabi ni Dizon na kasisimula pa lang ng investigasyon, kaya hindi pa pinal kung meron ba talaga o walang ghost project sa lungsod. Andrea Taguines, ABS-CBN News.
5: At alamin natin ngayon ang magiging lagay ng panahon mula kay ABS-CBN resident meteorologist Ariel Rojas. Dito Ariel, ngayon ba eh wala na tayong nararanasang habagat pero meron din bang bagyo na darating ngayong Linggo?
2: Tony, hindi pa rin umaabot sa bansa ang habagat bagamat hindi pa sinasabi ng PAGASA na tapos na ang habagat season. Kadalasan nangyayari ang pagkatapos ng habagat sa unang dalawang linggo ng Oktubre. Sa ngayon po, ang Intertropical Convergence Zone o ITZZ ang nakakaapekto dito sa may bahagi ng Palawan, Visayas at Mindanao. Ito po ang ITZZ yung salubungan ng mga hangin mula sa Northern at Southern Hemispheres. Samantala, magiging bagyo na yung low pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility na mahigit 3,500 kilometer silangan ang layo dyan sa may Southern Luzon. Hindi po ito nakikitang papasok sa PAR pero kita natin, no, malawak po yung magiging pag-ikot ng kanyang hangin kaya aabot ang buntot o trough nito sa may silangang bahagi ng Luzon at ng Visayas. Sa rainfall forecast ng The Weather Company para bukas September 30, Miyerkules sa Mindanao, maaraw po at mainit sa maraming lugar sa umaga pero tanghali magsisimula ang mga pag-ulan. Mas maulan pagsapit ng hapon dito po sa may Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Caraga at ilang bahagi ng Sokcergen at ng Davao Region. Mababawasan pero meron pang mga pag-ulan sa mga lugar na ito pagsapit ng gabi. Maaraw at mainit din sa malaking bahagi ng Visayas sa umaga at tanghali rin magsisimula yung mga pag-ulan. Medyo maulan po sa hapon sa may Negros Island Region at sa oras ng hapunan maulan naman dito sa may Eastern Visayas at maging sa may Panay. At may aasahan pang mga pag-ulan pagsapit ng gabi sa ilang bahagi pa ng Kabisayaan. Sa Palawan, may mga daraang ulan sa umaga pero tanghali hanggang hapon magiging maulan sa halos buong probinsya. Bagamat mawawala na po iyan pagsapit ng gabi. Sa Luzon, mainit din sa malaking bahagi sa umaga bagamat may ilang lugar na pwede makaranas ng mga daraang pag-ulan at may mga pag-ulan na po sa hapon dito sa may bahagi ng Mindoro maging sa ilang lugar sa Calabar Zone, Central at Northern Luzon, lalo po sa may Cordillera. Aasahan pang tuloy-tuloy ang ulan sa Cordillera hanggang pagsapit ng gabi at meron ding mga pag-ulan dito sa may Cavite at lalo na dito sa probinsya ng Bataan. Tayo naman sa Metro Manila, aaraw po at mainit sa umaga hanggang tanghali at mula alas 3 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi, paglubog po ng araw, pinakamataas ang tsansa ng pag-ulan dulot ng thunderstorm. At yun ang update sa ligay ng panahon. Ako po si Ariel Rojas. Ingat kapamilya!
5: Sa pagbabalik ng TV Patrol, Coast Guard, itinaboy ang Chinese Maritime Militia Vessel at 24 na bangka malapit sa Kota Island. Mayor Sebastian Duterte iginiit na walang alam sa kumpanyang nasa Salen ni VP Sara pero inaming kasosyo sa negosyo ang main stockholder nito. Tuloy-tuloy pa rin ang mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol!
3: TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradio.
4: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Protect Soap. Freshness every day.
6: Uy, Protect! Uy! Aoy! Aoy! Aoy! Aoy! Uy! Aoy! It's a cool! It's a fresh! It's a protection! Mag-all new Protect Soap! Helps protect freshness feeling every day up to 8 hours! With regular use, results may vary! Starts at 1550 pesos SRP ng uy! Ha! Nakakabahong germs! Mag-all new Protect Soap! So help protect freshness feeling every day up to 8 hours! With regular use, results may vary!
8: Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music. Kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Sa mga lumalaban ng batas.
9: Public official ka, kailangan presentable lang itsura mo, of course. Pero tempted ka na ba sa new civil code?
8: Batas ang inyong magiging lakas.
10: Merong malinaw na pamantayan, okay. RA 6713, na nag-uutos na mapanatili simple living. Balik tayo sa konstitusyon, public office is a public trust.
8: Alamin at ipagtanggol ang inyong mga karapatan.
11: Attorney, mayroon akong nabili na dosage.
10: Karapatan niyo, Tatay Rogelio, kumuha ng kopya or maipakita sa inyo yung extrajudicial settlement of estate, kasi yun po yung mahalagang pambabatayan. Yung kausap nyo ba ay talagang may-ari nung binibenta niya.
8: Ipadala na ang inyong mga tanong tungkol sa batas sa Viber number 0919-278-3000 at sasagutin niyan ni Attorney Noel Del Prado kasama si Liza Aquino sa Hello Attorney, Lunes hanggang Biyernes alauna ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM TV Radio.
12: Tatamaan po tayo ng presyo.
8: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
12: Na ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
8: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
12: Hindi natin napapansin, patuloy pong pagtaas ng presyo.
8: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga investigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng bayan, Jeff Caparas at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Ang tanong, alin? Alin ang totoo? Alin ang palusunan?

Andrej Bagaj, Tony Velasquez sa Issues Spotted. Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon. Eksklusibo sa DZMM Teleradyo. Kwento ng mga trending. Sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, Tito Ichichika, kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam Na This! Alam Na This! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradyo.

0: kinaboy po ng Philippine Coast Guard ang isang Chinese maritime militia vessel at 24 na maliliit na bangka na ilegal na naglalayag sa karagatang sakop ng Kota Island sa Kalayaan Island Group. Ayon po sa PCG, posibleng layo nitong magsagawa ng harassment o mangalap ng impormasyon sa nasabing isla. Nagpapatrol, Bianca Dava.
1: Sa karagatang sakop ng Kota Island sa Kalayaan Island Group, namataan ng Philippine Coast Guard ang isang Chinese maritime militia vessel kasama ang maraming maliliit na bangka itong Lunes. Ayon sa PCG, nagkalat sa paligid ng isla ang 24 na bangka na tinatawag ding sampan. Nakalapit din umano ang mga ito ng hanggang 300 meters mula sa isla pasok sa territorial sea ng Kota Island. Dahil dito, nag-deploy ang PCG ng rubber boat para paalisin ang Chinese vessels.
2: So the Chinese fishing vessel within the vicinity water of Kota Island, we're not allowed to conduct any maritime activity within this area.
1: Unang nilapitan ng PCG ang maliliit na bangka. Sabi ni Rear Admiral Jay Tarjala, tagapagsalita ng PCG sa usapin ng West Philippine Sea, sumunod ang mga sampan at bumalik sa kanilang mothership. Bagamat hindi sumagot sa mga radio challenge, tila naintindihan daw ng mga sakay ng Chinese Maritime Militia Vessel ang hand signals ng mga tauhan ng PCG. Kaya sa huli, umalis din ito palayo sa Kota Island.
3: Although it took a while before the Chinese Maritime Militia left the area, but at least at this, it's worth noting that they complied to the instruction of the Coast Guard personnel on board the rubber boat.
1: Ligtas ding nakabalik sa kanilang istasyon ang 5 PCG personnel. Pero para kay Tarjala, hindi patiyak kung pangingisda lamang ang layunin ng barko ng China. Kahit na hindi ito ang karaniwang itsura ng mga Chinese maritime militia vessel na nakikita ng PCG sa West Philippine Sea.
3: We can fairly say na itong itsura na itong Chinese fishing vessel na to is actually looks like a Chinese fishing vessel. May mga crew, may mga actual fishermen tayong nakita, unlike the maritime militia na parang it's just like a ghost ship.
1: Bagamat may nakitang mga taong mukhang totoong mangingisda sa Chinese vessel, kaduda-duda para sa opisyal ang galaw ng 24 na sampan.
3: It was intentionally designed na isurround yung buong Kota Island. I'm not convinced na what they're really after is for fishing.
1: Sabi ni Tarjala, posibleng inutusan lamang ang barko at mga bangka na magsagawa ng harassment o mangalap ng impormasyon tungkol sa mga tropa at aktibidad sa Kota Island.
3: We're actually taking orders from somebody to do all this kind of harassment dito sa Kota Island. It'll also be a possibility to survey what are the activities that we're doing in Kota Island to document the personnel who are also staying sa Kota Island.
1: Inilarawan ng PCG bilang force multiplying tactic ang pag-deploy ng 24 bangka mula sa iisang vessel. Bianca Dava, ABS-CBN News.
0: Natuloy na ang pagsalang ni Davao City Mayor Sebastian Duterte sa impeachment trial ng ate niyang si Vice President Sara Duterte. Sumentro po ang pagtestigo ng alkalde sa kumpanyang idineklara sa SALN ng kapatid at sa mga kontrata nito sa lungsod ng Davao. Live mula sa Senado, nagpapatrol si RG Cruz. RG, anong mga sinabi ng kapatid ng bise?
4: Bernadette, nilinaw ni Davao City Mayor Sebastian Duterte na 15 ang kontratang nakuha sa City Government of Davao ng GenCorp Industries, isa sa mga kumpanyang idineklara ni Vice President Sara Duterte sa kanyang statements of assets, liabilities at net worth. Muli namang iginit ng alkalde na wala siyang kinalaman sa mga kontrata. Tumango si Mayor Sebastian Duterte ng panumpain siya na magsasabi ng pawang katotohanan lamang sa paglitis. Dito iginit niyang wala siyang alam sa Statement of Assets, Liabilities at Net Worth ng kanyang ate na si Vice President Sara Duterte, kung saan idineklara ang kumpanyang GenCorp Industries kayong may kontrata ito sa Davao City Local Government.
5: Kung siya po ay stockholder ng GenCorp at nalalaman po ninyo, hindi niyo po papayagang ma-awardan ng anumang kontrata sa Davao. Tama po ba?
6: I would not allow it.
4: Ayon sa alkalde, nalaman niya lang ang uko sa GenCorp nang mabanggit ito sa impeachment trial at hindi niya alam na may interest dito ang kanyang ate. Inamin naman ni Mayor Duterte na kilala niya ang negosyanteng si Jaime T. Cruz at kasama nila ito ng kuyang si Congressman Paolo Duterte sa isang negosyo. Pero hindi niya alam na kasosyo si Cruz sa GenCorp Industries.
6: Kilala niyo siya dahil kanegosyo niya siya, di ba?
7: Yes, sir.
6: Ang korporasyon na pinag-uusapan natin, Chinese Gen B Food Corporation?
7: I cannot remember.
6: You cannot remember?
7: Yes, yeah, okay. Yeah.
6: You're not aware that Mr. Jaime T. Cruz is the listed main stockholder of GenCorp Industries Incorporated?
7: No.
6: That's because you didn't take a look at the corporate papers of GenCorp, right?
7: No, not no.
4: Paliwanag ni Mayor, ang Bids and Awards Committee o BAC lang ang sumuri sa GenCorp na nag-alok ng pinakamurang kontrata. Pero giit ng prosekusyon, bilang mayor, siya ang head ng procuring entity o HOPE na pumipili sa BAC.
6: So, in relation to this statement, hindi mo rin inusisa personally yung corporate documents ng GenCorp.
7: Because there was no irregularity. Most of the submissions for procurement, I cannot look at all of these.
4: Sabi pa ni Duterte, hindi niya rin alam ang mga negosyo ng GenCorp o kung nasunod dito ang requirement ng Davao City na dapat may 5 taon na ang operasyon ng isang kontratista para makasali sa bidding. Sagot ng prosekusyon, hindi rin masabi ni Mayor kung tumupad ang GenCorp sa patakarang dapat ipagbigay alam ng kumpanya ang anumang conflict of interest. Sinabi naman ni Duterte na itinilagan niya si Attorney Tristan Dwight Domingo, ang Assistant City Administrator for Administration ng Davao City, na pumirma ng mga kontrata para sa lungsod. Pero inamin niyang hindi niya alam ang lahat ng kontrata na pinipirmahan ni Domingo.
7: If it comes to my table, yes, I would be aware of it.
6: Thank you.
7: If there is an irregularity, then I would be aware of it.
4: Wala sa mga kontrata ng GenCorp ang pinirmahan ni Mayor Baste. Nilinaw din ni Mayor Duterte na hindi 15 kung hindi 19 ang kontrata ng GenCorp Industries sa City Government of Davao. 4 sa mga ito wala sa nilatag ng testigo mula sa field jeps. Sa isang kontrata sa food and catering services na sinuri sa paglilitis, ang head ng back at hindi si Mayor Duterte ang nakapirma sa invitation to bid. Nasa field jeps din ang invitation to bid kung saan nakalagay rin ang approved budget nito na 10.4 million pesos para sa mga pagkain. Pero ang inalok na kontrata ng GenCorp, 8.4 million pesos lang, na pirmado ni Domingo. Ganon din ang nangyari sa isa pang kontratang sinuri sa paglilitis. Lumabas na hindi dumaan sa public bidding dahil nasa mahigit kalahating milyon lang. Punto ng prosekusyon ni minsan walang tinanggihan si Mayor Baste na kontrata ng GenCorp. Naunang ipinadeklara ng prosekusyon na hostile witness ang alkalde dahil ang kanyang ati nga ang nasasakdal at bilang alkalde siya ang head of procuring entity sa Davao City LGU na makakuha ang GenCorp ng mga kontratang may kabuang halaga na 34.2 million pesos mula 2022 hanggang 2025. Idinahilan rin ng prosekusyon ang mga sinabi ni Mayor Duterte na ginagamit umano ang impeachment trial para harangin ang ate niya na tumakbo sa halalan 2028, bagay na pinanindigan ng alkalde sa korte. Inungkat din ang tila pagdududa ng alkalde sa impeachment at pag-amin ni Mayor Baste na kung hindi dahil sa subpoena, wala siya rito sa paglilitis. Pinalusot ng korte ang mga unang pahayag ni Mayor Baste, sabay paalala sa prosekusyon na igalang ang mga karapatan nito. Sa kanyang pagharap sa korte, dala ni Mayor Duterte ang mga dokumentong hiningi sa kanya ng korte na umaabot umano sa 100 pahina. Bernadette, bukod sa pagharap ni Mayor Duterte, hinatulan rin ng presiding officer ang naunang request for admission ng prosekusyon kaugnay ng bank at financial records ng mag-asawang Duterte Carpio, kahit binawi na ito. Kinatigan ng korte ang pagtanggi ng bise na pagbigyan ang request for admission. Nanindigan ng korte na mas matimbang ang right against self-incrimination ng bise o ng respondent sa ilalim ng saligang batas kaysa rules of civil procedure na ginagamit ng prosekusyon. Paliwanag ng impeachment court, kapag pinagbigyan ng request for admission, para na rin inobliga ang respondent na tumistigo laban sa sarili. At kapag tumanggi ito, para na rin niyang inamin ang mga tinatanggi niya. At dahil under oath ang admission, pwede pa siyang makasuhan ng perjury. Nanindigan rin ang korte na hindi pwedeng ilipat ng prosekusyon sa depensa ang burden of proof o obligasyong patunayan ng bintang. Hindi pwedeng mawala ng pagkakataon ng depensa na kontrahin ang ebidensya at hindi anya mawawala o nawawala ang Bill of Rights kahit sa kaso ng impeachment. impeachment. Dahil dito hindi rin pwedeng masamain ng korte o bilangin laban sa respondent ang pagtaging ito. Hindi naman pinagbigyan ng hirit ng depensa na burahin sa records ang request for admission. 104 matters ang saklaw ng request for admission na tinanggihan ng depensa. Hindi na rin hinatulan ng korte ang isa pang idinahilan ng depensa na bawal tumistigo laban sa isa't isa ang magkakapamilya at mag-asawa. Bernadette?
0: So RG, tapos na ba ang sa pag-testify si Mayor Baste?
4: Kanina ay na-excuse na rin siya sa witness stand. Kaya bukas ay inaasahang uusad na sa ibang witnesses ang impeachment court.
0: Maraming salamat sa iyo, RG Cruz.
8: Ibinasura ng International Criminal Court Trial Chamber 3 ang hiling ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na magdagdag ng expert verification sa mga ebidensya sa kaso. Sa 7 pahinang desisyon, sinabi ng chamber na ang hiling ng depensa ay makakapagpaantala na paglilitis, lalo't lubhang napakarami ng mga ebidensya na inilatag ng prosekusyon. Noong Agosto, umapila ang depensa ng dagdag na pagberipika sa mga ebidensya dahil anila sa ilang duplication ng mga dokumento, habang ilan ay may malabong kopya. Giit ng depensa, makatutulong ang expert verification para masiguro na tanging mga properly verified open source material ang maisusumite.
9: Pinawi ng Department of Energy ang mga pangambang pwedeng magdulot ng sunog ang mga electric vehicles kasunod ng pagkasunog ng isang barko sa Coron, Palawan. Nagpahiwatig din ng ahensya na walang basehan ang pagbabawal ng ilang shipping lines na ikarga sa barko ang mga e-vehicle papunta sa iba't ibang isla sa Pilipinas.
10: Mahigit isang taon na ang full electric vehicle ni Al at wala siyang naranasang anumang issue. Kaya hindi rin siya nag-aalala kahit na balitang iniuugnay sa electric vehicle ang pagkasunog ng isang barko sa Coron, Palawan.
11: Eh, hindi naman marami incidences ng fire eh. Actually, ang mahirap lang is pagka nagkaroon, pero nagkakaroon lang naman ng fire usually pagka na-impact yung baterya, ganyan, or parang may mali yata sa charging.
9: Tiniyak din ng Department of Energy na walang dapat ipangamba ang libo-libong may-ari ng electric vehicle sa bansa kaugnay sa safety ng sasakyan. Nagpahiwatig din ng DOE na tila walang basehan ang pagbabawal ng mga shipping company na ikarga ang mga e-vehicle papunta sa iba't ibang isla sa Pilipinas.
10: May ilang shipping lines gaya ng Montenegro ang nagbawal sa pagsasakay ng full at hybrid electric dahil sa posibilidad ng sunog, pagsabog, thermal runaway at iba pang issue kaugnay sa battery ng mga EVs. Ang iba namang shipping lines nilinaw na precaution o pag-iingat lang ito at hindi naman permanente ang patakaran. Pero ayon sa DOE, malapit na makumpleto ang investigasyon ng mga otoridad kaugnay sa nasunog na MV Aster June.
12: Yung mga naunang reaksyon ng ating mga shippers mukhang misplaced, ika nga. But we'll wait for the formal release of the investigation reports conducted by Marina and the Coast Guard.
10: Paliwanag ng DOE, may iba namang shipping lines na pumapayag na mag-transport ng mga EV sa iba pang isla at habang wala pang pinal na patakaran. Kaugnay dito, wala umanong dapat ipangamba sa kaligtasan ng mga EVs.
12: Sa ating mga kababayan na may mga agam-agam, naligtas ba ang paggamit, pa-iship ba natin yung ating mga electric vehicles? Ang sagot ng ating pamahalaan ay ligtas po ito, sumusunod po ito sa mga standards.
10: Nilinaw din ng DOE na hindi kusang nasusunog o sasabog ang bateryang lithium ng electric vehicles.
12: Typically, base sa nakikita natin, Alvin, pagka nagkakaroon ng ignition, merong external source siya. Halimbawa, may damage na yung baterya or nag-charge nga yung sasakyan habang nagta-transport.
10: Pero para kay Al na may alam din sa mga sasakyan, sapat na ang mga pulisiya sa EV sa bansa.
11: Ang dami na nating batas sa totoo lang. Actually, sana ito lang, no? Sana mas maraming engineer kesa sa policy maker para naiintindihan paano gumana yung mga technology ngayon.
10: Samantala, minimal lang ang galaw sa presyo ng diesel at gasolina sa world market sa unang araw ng trading, pero pataas lahat at kerosene lang ang umakyat na mahigit piso kada litro. Bagamat tumaas ang presyo ng krudo ngayong araw dahil pa rin sa pangambang maapektuhan ang supply ng langis kapag muling sumiklab ang gulo, pwede pang bumaliktad ang pataas na trend sa presyo sa ngayon hanggang Biyernes.
0: Bumandera muli ang mga pambato ng Pilipinas sa Asian Games sa pangunguna ni na Olympic pole vaulter EJ Obiena at tennis ace Alex Ayala. Nagpapatrol, Paige Javier.
13: Nakuha ng Sepak Takraw Team ang pangatlong silver ng Pilipinas sa 2026 Asian Games. Umabot ang bansa sa gold medal match ng women's double, pero bigong pataubi ang Vietnam sa final 8-15-4-15.
14: Mixed emotions po, ano, kasi hindi kami nag-expect na umabot kami sa finals po. Talagang hiniling namin kay Lord na sana this Asian Games this year makuha kami ng medaya kahit any color.
15: Sobrang na-flashback lahat. Ang sakit-sakit sa part namin na kapag uuwi kami ng bansa natin na walang nauuwi. So ngayon may dala na kami dyan.
13: Nakasungkit din ang bronze ang Sepak Takraw sa Men's Regu matapos umabot sa semifinals. Nakapagtala ng back-to-back na panalo ang RP Blue Girls sa women's softball sa Asian Games. Pinataob ng Blue Girls ang Thailand 7-0 sa loob ng limang innings sa bisa ng run-ahead rule. Dahil sa resulta, buhay pa ang podium hopes ng Blue Girls at target nilang madalang momentum laban sa Singapore bukas.
16: Discovering.
13: Pero bigo pa rin makakuha ng panalo ang Alas Pilipinas Men matapos matalo sa Chinese Taipei 21-25, 25-20, 25-17, 29-27. Sinibukan ng Alas Men na makabawi at paabuti ng fifth set, pero hindi na hinayaan ng Chinese Taipei na mawala ang laban sa kanila. Nagtapos ang Alas Men na 0-3 ang win-loss record sa Pool D at lalaban na lang sa classification stage. Samantala, pasok sa semifinals ng men's 55kg division si Olympic silver medalist Carlo Paalam. Sigurado na ang bronze medal para sa kanya matapos talunin ang pambato ng China via split decision. Pero bigo ang kapwa niyang Olympic silver medalist na si Nesty Petesio umabante sa women's 60kg semifinals.
17: Sigad na ako manghingi sa kanya ng guide tapos sa kung magagawa sa taas ng ring, gawin yung best ko.
18: Sana enough sa mga kapwa Pilipino natin. Kung hindi, ayun, pasensya. Binigay ko lahat kanina sa taas ng ring. Pangatlong Asian Games, wala pa din. And halos ano lang ako, lagi lang akong nasa quarterfinals. Naghinayang ako.
0: Para sa POC Media at ABS-CBN News, Paige Javier, Nagoya, Japan. Mga kapamilya, sa pinakahuling update, panalo na si EJ Obiena ng gold sa pole vault final matapos ma-clear ang 5.75 meters habang ang ibang kalahok naman ay nabigo sa kanilang mga attempt. Si Obiena ang nananatiling record holder matapos makatalo ng 5.9 meters sa 2023 ASEAN sa China. Susunod, Mayor Baste, wala umanong alam sa mga negosyo ng kapatid na si Vice President Sara Duterte. At Carlos Yulo, may mga natatayang kwento matapos maghari sa 20th Asian Games. Abangan ang iba pang mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol.
19: DZMM, numero uno sa aksyon! Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM.

0: TZMM, número uno sa aksyon.
1: Oras, 7:33 p.m.
2: Oras, hatid sa inyo ng Protect Soap. Freshness every day.
0: Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga investigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng Bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Sa mga lumalaban ng batas.
3: Public official ka, kailangan presentable lang itsura mo, of course. Pero exempted ka na ba sa new civil code?
0: Batas ang inyong magiging lakas.
4: Merong malinaw na pamantayan, okay. RA 6713, na nag-uutos na mapanatili simple living. Balik tayo sa konstitusyon, public office is a public trust.
0: Alamin at ipagtanggol ang inyong mga karapatan.
5: Attorney, mayroon akong nadili na dossier.
4: Karapatan niyo, Tatay Rogelio, kumuha ng kopya or maipakita sa inyo yung extrajudicial settlement of estate, kasi yun po yung mahalagang pagbabatayan. Yung kausap nyo ba ay talagang may-ari ng binibenta niya.
0: Ipadala na ang inyong mga tanong tungkol sa batas sa Viber number 0919-278-3000 at sasagutin yan ni Attorney Noel Del Prado kasama si Liza Aquino sa Hello Attorney, Lunes hanggang Biyernes alauna ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Tele Radio.
6: Yung Disyembre, napakalaga sa amin sa Malabon eh. Kasi pagka umuulan, bumabaha doon. Doon kami nakikinig ng mga balita, ano bang update sa baha, sa pagpasok ng mga bata, pasok namin.
7: DZMM Radio Patrol 630, una sa balita, una sa public service.

0: ang kailangan nilang malaman.
1: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
0: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
1: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. DZMM, numero uno sa aksyon.
2: Oras 7:36 PM.
3: Oras hatid sa inyo ng Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
1: TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradio.
4: Iginiit ng prosekusyon sa Sandigan Bayan na salungat ang mga isinumite ni Senador Dante Marcoleta na donor's tax document sa naunan niyang payag na campaign donations ang tinanggap niyang 75 million pesos na pondo sa pagdinig ng First Division ng Anti-Graft Court sa umano'y paglabag ni Marcoleta sa Presidential Decree No. 46. Sinabi ni Attorney Victoria Basinio ng Comelec Political Finance and Affairs Department na exempted sa donor's tax ang mga campaign contribution. Pero kasama sa verified position paper na inihain ni Marcoleta sa Comelec ang mga kopya ng donor's tax payment at bank deposit slips. Sinabi rin ni Marcoleta na kalaunan ay naging parte ng kanyang personal na pondo ang mga donasyon. Pero gate ng depensa, malinaw sa pahayag noon pa ni Marcoleta sa parayam sa isang TV show na binigyan ng senador ng pera ng ilang kaibigan para pondohan ang kanyang pagtakbo sa pagkasenador. Ay naman sa prosekusyon, pinapatunayan ni Basinio na hindi donasyon sa kampanya ni Marcoleta ang pondo.
5: Sa cross-examination ng depensa kay Davao City Mayor Sebastian Duterte, iginiit ng mga abogado ni Vice Presidente Duterte na walang naging ugnayan ang magkapatid pagdating sa kani-kanilang mga negosyo. At live mula sa Senado, nagpapatrol si Katrina Domingo. Kat, paano nga ba sinalag ng depensa yung sinasabi ng prosecution na meron umanong conflict of interest sa pagitan ng GenCorp at ng Davao City LGU?
6: Tatlong bagay yung pangunahing pinunto ng mga abogado ni Vice President Sara Duterte sa kanilang cross-examination kay Davao City Mayor Sebastian Duterte. Una ay hindi umano nangingialam yung mga alkalde o yung tinatawag na Head of Procuring Agency sa mga proseso ng Bids and Awards Committee. Pangalawa, na wala umanong alam si Mayor Duterte tungkol sa mga nilalaman ng SALN at mga negosyo ng kanyang ate. At pangatlo ay hindi anila naging kaugalian ng Vice Presidente na manghingi ng mga pabor para lamang makakuha ang GenCorp ng mga kontrata mula sa lokal na pamahalaan. Hindi napapag-usapan ng magkapatid na Sara at Sebastian Duterte ang kanilang mga negosyo at pinagkakakitaan. Diyan umangkla ang pagsusuri ng mga abogado ng Vice Presidente kay Davao City Mayor Sebastian Duterte.
7: Despite being the brother of the Vice President, would it be correct for me to say that you do not have any personal knowledge of her business interest?
8: No.
7: Why don't you have personal knowledge on these matters despite being the brother of the Vice President?
8: We simply do not discuss this.
7: And
8: I did not ask. It's her privacy.
7: You don't have personal knowledge or information with respect to the disclosures that she made in the SALN, tama po ba?
8: Of course. It's not my responsibility to know this.
6: Iginiit din ng alkalde na hindi umano ugali ng Vice Presidente na manghingi ng pabor mula sa pamahalaan, lalo na kung patungkol sa personal na pagkakakitaan.
7: Nakatanggap po ba kayo ng mga tawag, na mga message or text galing sa kanya na bigyan nyo naman ng special treatment itong GenCorp?
8: No.
6: Pero nang tanungin kung paiimbestigahan ba ng alkalde ang mga posibleng irregularidad o paglabag sa batas ng Bids and Awards Committee ng Davao City.
9: Siguro, pagbalik ko ninyo ng Davao, kailangan ninyo patawag yung Chief of Staff dahil sa kanyang kakulangan sa kaalaman ng pag-iimbestiga, sasabit po kayo.
8: That would be appropriate. If there is a breach in law or pagka may problema, then of course.
6: Ang ilang senator judge, suportado ang paliwanag ni Mayor Duterte na hindi niya na magagawang isa-isang basahin ang lahat ng kontrata na inaaprobahan ng lokal na pamahalaan. Pinauwi na ng korte ang alkalde ng Davao City matapos niyang sumalang sa witness stand sa loob ng mahigit sa 3 oras. Samantala, may kanya-kanyang issue na hinaharap ang prosekusyon at depensa. Si prosecution spokesperson Benjamin Tolosa Jr. kinumpirma na nakatanggap na siya ng abiso mula sa Senate Impeachment Court patungkol sa sub judice rule.
10: Even if there's no express statement that I violated the rule, there's an at the end an admonition to exercise greater restraint in giving public statements.
6: Sa panig naman ng depensa, pinasinungalingan ni defense spokesperson Michael Poa ang naunang pahayag ng tagapagsalita ng bise na si Paolo Panelo na pareho silang sang-ayon na lokohan lamang ang naging desisyon ng Senate Impeachment Court pagdating sa issue ng botohan ng mga senator judge.
11: Just to set the record straight, I didn't agree with him on anything as to lokohan or anything like that. No, I don't appreciate my name being dragged into something that I had nothing to do with to begin with.
6: Tony, bukas, September 30, inaasahan na haharap na o sasalang na bilang testigo si dating Senador Antonio Trillanes. At nakausap natin kanina si House Prosecutor Terry Ridon at ayon sa kanya, hindi lamang yung mga nilalaman ng bank accounts ng vice-presidente ang isisiwalat ng dating senador na kilalang matagal ng kritiko ng pamilya Duterte. Tony.
5: So, ibig sabihin nun, Kat, bukas, sasalang yung dalawang taga Davao LGU bago kay dating Senador Trillanes?
6: Tony, so far, base dun sa naging pahayag ni House Prosecutor Terry Ridon, ang target nila ay mauna si dating Senador Antonio Trillanes bago yung dalawang opisyal mula sa Davao City. Pero nothing is cast in stone. Ibig sabihin ay wala pa silang pinal na desisyon at maaari pang magbago yung pagkakasunod-sunod na yan bukas, depende sa mapag-uusapan ng prosekusyon. Tony.
5: Kasi may paglilinaw din kami ginawa kanina sa DZMM kay Congressman Ace Barbers. At tinanong ko nga kung sasalang na nga ba si dating Senador Sonny Trillanes. Ang nabanggit lang ni dating Congressman Barbers ay maaaring sa Biyernes kung kailan mas mahaba yung oras ng impeachment trial.
6: Yung pahayag na yan ay nagmumula doon sa suhestyon ni Presiding Officer Francis Escudero dahil bukod doon sa haba ng magiging paglilitis sa mga susunod na araw, partikular na sa October 1.

0: Philippines' most shocking stories.
1: Isang hapon noong April 1994, umalis ng bahay ang ina ni Baby Echegaray. 10 taon lang si Baby noon. Ang bili ng nanay niya, "Bantayin mo mga kapatid mo ha, at aalis lang ako." Papunta ng sugalan ng ina at gaya ng dati, mukhang matatagalan ito doon. Ang naiwan sa bahay ay si Baby at ang tatlo pa niyang kapatid at ang stepfather niyang si Leo Echegaray. Maya-maya, pinatawag ni Leo ang tatlong kapatid ni Baby at sinabihang tumabas muna ng bahay. Ang naiwan sa bahay, si Baby at ang ama. Pagkalabas na pagkalabas ng tatlong kapatid ni Baby, kinatang ng ama si Baby at kinalatkad sa loob ng isang kwarto. Ang kahayupang krimen na nangyari sa loob ng kwarto ay nangyari ng 5 beses pa. At nauwi ito sa ilang buwan ng paglilitis. Yan ang ikukwento ko. Ang krimen, ang kriminal, at ang mainit at matinding emotional debate sa local at international scene sa pagbato ng Pilipinas ng death penalty by lethal injection kay Leo Echegaray. At ito, ang Philippines' most shocking stories.
0: Matapos ang makasaysayang pagkamit ng double gold medal sa 28th Asian Games, ibinahagi sa ABS-CBN News ng Olympian at gymnast si Carlos Yulo ang susi sa kanyang tagumpay, gayon din ang karanasang sumabak sa ASEAN kasama ang kapatid na si Eldrew. Nagpapatrol, Migs Bustos.
2: Naman natin i-flex ang medals. Yan.
3: Malaking hamon na sinuklian ng matamis sa tagumpay. Ganito, inilarawan ng golden boy ng Pilipinas na si Carlos Yulo ang karanasan sa 2026 Asian Games sa Japan, kung saan siya nakasungkit ng gintong medalya sa floor at vault. Mga event na dati niyang napalanunan sa Olympics.
4: Going there po, ang dami talagang stressful moments po. And actually to be there sa mismong Asian Games, it was really a lot for everyone po. So, daming mga inconvenience and hindi aligned po everything. So, ayun po siguro din yung masasabi kong challenging na moments po for everyone, not only for me. Kasi alam ko, madami rin nag-struggle po.
3: Sa kabila nito, sabi ni Carlos, nagtiwala siya sa Panginoon para kayanin ang laban para sa bayan.
4: That time really, I was really leaning to God talaga. Bahala na ako, sabi ko. Gagawin ko po yung part ko, gagawin ko yung best ko, and whatever the result is, yung faith ko hindi magbabago. I was really, really challenging, but at the same time, I know that God, our God, is guiding me all throughout po ng mga nangyayari. Hindi siya natutulog. Nandiyan siya palagi, nakaantabay. And alam kong wala talaga, hindi niya talaga ako pinabayaan. Ayun lang po yung masasabi ko. And yung mga challenges na ganun, hindi naman. Kaya nga mas masarap yung success po eh.
2: Yes.
4: It's really sweet kapag nakuha mo siya kasi because of that challenges.
3: Nakatulong din aniya kay Kaloy na makasama ang kapatid na si Eldrew sa ASIAD. Sabi niya, pinatatag ng kanilang sabayang kompetisyon ang kanilang samahan. Malaki rin ang tiwala ni Kaloy sa kapatid at hindi naman siya nabigo nang manalo ito ng bronze sa horizontal bar.
4: Mas naging close kami bilang atleta also and bilang asa kuya. Mas komportable na kami sa isa't isa. Mas nakakapag-spend na kami ng time together ng before medyo kapaan and may awkwardness pa.
2: Yeah.
4: Ngayon siguro mas nakakapag-banter na kami together. Like nakakapaglokohan na kami. Yung ganun po, umaabot na sa ganung point. And I'm really, really happy na ganun yung naging timeline. Mm-hmm. And okay lang. Like, walang huli sa mga ganong scenario.

0: And syempre, relationship siya.
1: Ngayong nakumpleto na ni Carlos ang medalya sa lahat ng kompetisyon sa gymnastics, ang susunod niyang pagtutuunan ng pansin ay ang 2028 Los Angeles Olympics. At hangad niyang muling ipakita sa mundo ang galing ng atletang Pilipino.
0: Maraming salamat po sa lahat po ng mga Pilipino na nagdasal, nag-take ng time para supportahan po kaming lahat. Hindi lang kami na gymnastics, ang ating Team Philippines po, at marami pa pong mga magko-compete, pagdasal po natin silang lahat.
2: Message po sa lahat ng mga Pilipino.
1: Mapapanood ang buong panayam kay Carlos Yulo sa YouTube channel ng ABS-CBN News at ANC. Mix Bustos, ABS-CBN News.
3: Susunod, Josh Lia aarangkada muli sa big screen. Yan na rin pa mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol!
4: TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradyo.
5: Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga investigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng bayan, Jeff Caparas at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
6: Kwento ng mga trending, sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, Tito Ichichika, kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam Na This! Alam Na This! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
7: May mga araw na masaya, may mga gabing mabigat, may mga desisyong mahirap gawin, at may mga kwentong hanggang ngayon, dala-dala pa rin natin. Iba-iba man ang buhay natin, may mga kwentong pare-pareho ang aral. Private Confessions. Sa DZMM, tampok ang mga tinig ni na Mr. Right at Miss M. Mga kwentong buhay, mga kwentong para sa lahat. Private Confessions. Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong oras, alas 10 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Teleradyo. Abangan sa Private Confessions.
8: May mga sugat na hindi gumagaling sa paghihiganti. Akala ko kapag nakikita kong nasasaktan sila, gagaan ang loob ko. Akala ko kapag ako naman ang may kakayahang mamili kung sino ang lalapitan at sino ang iiwan, mababawi ko ang lahat ng kahihiyang pinagdaanan ko. Pero habang nakikita ko silang nakatingin sa akin, naaalala ko ang batang Olga na minsang nakaupo mag-isa sa CR ng school. Pinipigilan ng hikbi para walang makarinig.
7: Private Confessions. Private Confessions. May tutugon, may maglilingkod, may kakampika sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, mula alauna hanggang alas 4 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
9: Napapanood namin yung tunay na balita. Higit sa lahat, walang fake minabalita.
10: DZMM Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
7: Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music. Kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado,
11: alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
12: Lalo ngayon matraffic sa kalsada, hindi ka mainit. Mapinig ka na balita, DZMM Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
13: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatutok kami sa pag-gata balita para alam namin yung update daily ng mga piligid, mga kailangan sa pang-araw-araw. DZMM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
4: TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradio.

0: Update po sa 2026 Asian Games. Matapos masiguro ang gintong medalya sa men's pole vault final, binasag ni EJ Obiena ang sariling record sa Asia na huli niyang nakamit noong 2023. Bagamat bigo sa dalawang attempts sa 5.8 meters, nakabawi si Obiena at na-clear ang 5.91 meters sa unang pagtatangka. Nahigitan na niya ang dalawang kalhok mula China na bigong ma-clear ang 5.75 meters at 5.8 meters matapos ang ilang attempt. Congratulations, EJ Obiena! Muling magpapakilig ang tambalang Joshua Garcia at Julia Barreto sa kanilang movie comeback na mapapanood na simula bukas. Live mula sa Mandaluyong, nagpapatrol si Ganiel Krishnan. Ganiel, kamusta ang premiere night?
1: Gretchen, red carpet pa lang talaga namang star-studded na talaga namang inaabangan. Ang pelikulang Always Yours, Never Mine. At syempre, nakikita nyo naman sa aking likuran, marami talagang taga-support at naghihiyawan dahil makakasama na rin natin ang cast, of course, at bibida sa pinakabagong pelikula ng Star Cinema na Always Yours, Never Mine. We have here, of course, Julia Barreto and Joshua Garcia. First of all, guys, congratulations. My goodness, sobrang dami nag-aabang sa inyo dito. Of course, for Julia, ano lang pa kinamdam na finally, ilang minuto na lang, mapapanood na itong Joshua tandem again sa big screen this time?
2: Grabe, sobrang nervous ko this whole week, even leading up to today. But nagpapasalamat na lang ako sobra. Grabe naming bless ni Josh. And we're just so excited na finally, yung pinaghirapan namin the past month, we can finally share with our family and friends, first and foremost. And tomorrow, finally, the audiences also, we can share the story with them. Super excited.
1: We're very excited for the both of you. Of course, Joshua, 10 years na ang Joshua tandem. Yes. And marami na rin kayo pelikulang nagawa. Pero this time around, paglabas sila ng sinehan, ano yung mga iuuwi ng ating mga moviegoers na bago, of course?
3: I just hope na magustuhan nila yung pelikula. And itong pelikula na to, para sa inyo to. And para sa mga Joshua, of course, na naghihintay ng magandang pelikula. So, ito yung ino-offer namin sa inyo. So, sana po magustuhan ninyo.
2: Yes.
1: Of course, invite everybody to watch Always Yours, Never Mind.
2: Yes, Always Yours, Never Mind. Finally, bukas na po yan. And cinemas nationwide and soon worldwide. Thank you!
3: Ayun po, Always Yours, Never Mind, directed by Director Kathy Garcia Sampana po.
2: Yes, thank you. Hi there, Kathy. Thank you sa lahat.
1: Again, congratulations. Maraming salamat. Mga kapamilya, Always Yours, Never Mind. Mapapanood na bukas sa mga sinehan. Balik muna sa inyo dyan sa studio.
0: Maraming salamat, Ganiel Krishnan.
4: Nanood ba kayo ng ano ng impeachment kanina?
5: Yung te versus baste.
4: Hindi naman kayo na ano na antok.
5: Ay, hindi naman.
4: Wala na nakatulog kanina.
5: Wala lang naispatan na congressman na nahimbing sa likod na.
4: De, kaya ko lang naman tinanong kasi habang tuloy-tuloy yung araw, pahaba ng pahaba. Kailan yung mahaba? Thursday, Friday.
5: Na yung hanggang gabi.
4: Tapos the week after.
5: Sunod-sunod na araw na yun. Dahil hindi na siya Monday to Wednesday.
4: Ihanda nyo na yung sarili nyo ng mahaba. Ito na yung marathon. Diba?
5: So, ibig sabihin ng pag-marathon, home stretch na ba?
4: Hindi pa.
0: Wala
4: pa.
0: Final push, hindi.
4: Wala pa. Hindi pa nag-present yun. May depensa pa. Ibig ko lang sabihin is, dapat isipin din ng prosecution na hindi dapat naantok yung audience. Kasi remember, kasama yung taong bayan dyan. Pag nawala din yung attention ng taong bayan at hindi na nagkaka-interest, kasali tayo lahat dyan.
5: So bukas, baka medyo mas exciting dahil si dating Senador Sonny Trillanes, sabi nga ni Kat Domingo,
4: siya na ba bukas?
5: Isasalang daw bukas.
4: Oh, akala ko Friday pa.
5: Akala ko rin tinanong ko nga si Kat, pero sabi niya mukhang bukas daw. Iaharap na nila si dating Senador Sonny Trillanes.
4: Sige.
5: At yan ang mga balitang bilantayan namin para sa inyo. Tuloy-tuloy ang pagpapatrol sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live at A to Z. Susunod na po sa ABS-CBN News YouTube channel ang Philippines Most Shocking Stories. Ako po si Tony Velasquez.
0: 87 days na lang. Pasko na. Para

0: Ako po si Bernadette Zambrano.
1: Napapanood pong TV Patrol at iba nyo pang paboritong palabas sa I Want. At sama-sama pa rin tayo gabi-gabi sa ABS-CBN sa All TV 2. Masilip, anong ginawa mo?
2: Hindi ganun.
1: Ako po si Alvin L. Chico. Sanalo po ng ABS-CBN News in the service of the Filipino. Maraming salamat at magandang gabi! Bayan!
3: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
4: Kabay! Kabay!
5: Maunang wala pa tayo uyab, kay nahutdan na ta. Ang uban, gaduha-duha man. Mauwi na ni.

0: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kinyat.
1: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubus nga alagad, Langga Neda.
0: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arangka.

0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
1: Kabay!
2: Kabay!
3: Kabibs! Ay, sige, katulog niya. Malimot na pagkagreet eh. Mauna ni...
4: Kabibs! Kabibs! Kasama sa awanan.
0: Unsa man ang imuhang favorite radio station.
5: 93.1 FM Radio Show,
0: Kabay, mauna ni. Unsa man ang imuhang favorite radio station.
5: 93.1 FM Radio Show, Kabay, mauna ni.
0: Favorite Music Radio. Kini ang inyong favorite music radio. FM Radio Cebu, 93.1. Mauna ni.

0: Good vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka-vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka-vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload mataghapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matag alas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! This is the newest. The hottest radio station in Cebu, playing your favorite hits night and day. 93.1 FM Radio Cebu. Mauna ni.
1: Hello mga ka-vibes. Wala na dyan line lami on DJ Sprocket.
0: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kimiat.
2: Hello mga ka-vibes. Kini yung ubos nga alagad langgat neta.
3: Hello mga ka-vibes. Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
4: O kini ang inyong arangkada man, si ka-vibes

0: akin.
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kinyat.
2: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubus nga alagad, langgat neda.
1: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
3: O kini ang inyong arangkada man, si ka-vibes

0: Good vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat o lingaw nga favorite ka-vibes. Buntag na vibes, matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas, matag alas 9 sa buntag. Ka-vibes, sad-sad sa unto, matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload mataghapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matagalas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni!
1: Hello mga ka-vibes! Wala na dyan lain lami on! DJ's Bracket.
2: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kinyat.
3: Hello mga ka-vibes, kini yung ubos nga alagad langga neda.
2: Hello mga ka-vibes, kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
4: O kini ang inyong arangkada man, si ka-vibes

0: 4:25 na sa kabuntagon. Kamo na minaw sa inyo ang paborito nga sasunan sa radio. Sa dial sa inyo ang mga radio mga ka-vibes. 93.1 FMR. Favorite music radio Cebu ka-vibes. Mauna ni. Maayong morning may buntag mga ka-vibes. Good morning, good morning, good morning, good morning. Adlaw karon nga Miyerkules mga ka-vibes. Pizza 30 na gayod sa buwan sa Setyembre. Oo, last day karon sa buwan sa Setyembre mga ka-vibes. Ugma pon ato na pod sugaton ang buwan sa Oktobre. Sa tanan mga nag-birthday karon, happy happy happy birthday. Happy happy birthday sa tanan mga nag-birthday karon mga ka-vibes. My morning, my buntag.
1: Sayo na sa buntag. Bangon na mo sa 93.1.
0: Good morning, good morning, good morning, good morning. Oo, welcome sa tong programang mamukaw ninyo sa iyo sa kabuntagon.
1: DJ Sprocket.
0: Magahatag o kalingawan ninyo. O niya, pasayawan po mo mga kabayt. Oo. Anagin na. Welcome sa programang Buntag na Vibes. Siyempre, kapag ninyong upos ng alagad sa kahanginan, wanag ilaing lamion. DJ's Bracket Go na to, aka Nior. Siyempre, ganyan nga itong programa sa Yuska Buntago na alas 4 hantod alas 6. O maghatag o gano, o say ano? Maghatag o kalingawan ninyo. O let's, adunay mga request niya nga mga kanta nga gusto niyo i-play na to. Alas 4 hantod alas 5, mag-request mo kanta. Atong i-play di rin mga ka-vibes. Ha? Good morning, good morning, good morning. Sige, sa mga doon ay gustong i-request nga kanta. I-comment lang sa atong live sa TikTok, DJ's Bracket Gunato. O pwede niyo i-text or itawag sa 0995-472-0802. Oo. Akong usbon na pizza 30 na karon. Matapos ang adlaw sa buwan sa Setyembre mga ka-vibes. Good morning ni Miss Jo. Good morning Miss Jo.
2: Igon ang radyo, ayaw kalimot, daghang kanta ug lingaw ang naghula.
0: Siyempre ato po ni good morning no. Ay good morning nato ang mga kugihan nato karon nga mga ka-vibes. Aha.

0: Good morning, good morning, good morning. Siyempre, ang mga drivers na to karon. Good morning, mga kabay. Maski yun sa inyo ang gidrive na karon, basta kay drivers mo, good morning inyo. Og, siyempre, oh, good morning po sa tumakugyan ng mga panadero. Good morning. Sayo kayo sa kabuntago, nagkumot-kumot anang harina. Kay para makaluto og init na pandesal. Speaking of pandesal, good morning ni Marvin Ladera. Oga, good morning sa iyang malunggay pandesal nga naay cheese. Oh. Siyempre ato pa rin good morning ang mga men and women in uniforms. Ikan sa mga security guards, mga tano, dangtod sa mga kapulisan. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Oh, good morning po di ay sa mga kanang nasa kwa ngani, kanang mga cleaners na to sayo sa kabuntago, no? Oh, maski wa sila maminaw na to or kung naminaw man gani, kanang mga cleaners sa karsada sayo kayo sa kabuntago. Good morning, good morning, good morning. Onya, good morning po sa mga, syempre mga doctors na to, mga nurses. Good morning, good morning. And good morning po sa mga farmers na to, ha? Mga nakaroon sa mga kabukiray, nagpuyo, naminaw na to. Mga taga Negros, Bohol, Leyte, Samar, Cebu City, Cebu Province. Good morning, good morning. O, siyempre, mga vendors na to karon, good morning!
1: Kaninyo, si DJ Sprat.
0: O, katong mga bago lang gibuagan or katong gibuagan sa uyab, so wala na mo good morning in town. Ako'y good morning ninyo, ha? Good morning, mga lablab! Good morning, mga lablab! O, diba? O, siyempre, sa tanahin, mga... Oh, tanan mga tao karon. Nasayo kayo sa kabuntago na ni kay Sikay. Ako po dai good morning kato mga wala pa itugpa diya. Oh, good morning na buntag na. Good morning ninyo. Good morning. Oh, ako mo sumon na kung na mo requested nga song. I-text lang or i-comment diri sa tong live sa TikTok. Oo. I-comment sa live sa TikTok or i-text sa 0995-472-0802. Title sa kanta og ang singer. Para ma-play na to, ha, mga ka-vibes. Good morning ni Jovert Dayagan. O, kinsa may singer. Anang imuhang girequest nga song. Sige, kinsa may singer, ana. Sige, sige.

Public Market. Nakaroon din sa may Pasel Fish Port. Oh, Fish Market, good morning. Ogang nakaroon sa may Tabuan Public Market. Ang naapod dyan sa mga, kung asa man abot yan ito, pag CBA ka nang nakaroon sa mga merkado, nga namino na ito. Good morning, good morning, good morning, good morning. Oo, good morning, good morning, good morning.

Aga, syempre, DJ, pa-request kong song, ha? Oh, spaghetti song. Oh, Six Bomb Girls. Ah, sige, ito na yung play, mga ka-vibes. Alas 4.32 na. Bangon na mo riyan. Oh, kayo mo kalimot sa pagpamainit. Oh, kung ganahan mo nga mamainit mo riyan. Ganahan mo nga kanang sayos kabuntagon. Mainitan inyong tinae, inyong tiyan. Hala, sige. Pag-init nagtubig, huwag pamainit na pamainit. Alas 4.33 na. Diyara ang requested song, Spaghetti. Gikan sa Six Bomb, ha? Spaghetti songs.

oras na ito mga ka-vibes, alas 4.37 na sa Kabuntagon. O siyempre, oo, napunta pa sumpay sa istorya karong buntagan mga ka-vibes. Oo, natay pasumpay sa istorya sa mga gusto niya. Musumpay sa istorya. Mone ato ang pasumpay sa istorya, ha? Gihinay-hinaya ni mo, kay. Oo, gihinay-hinaya ni mo, kay. O, sumpay eh. Or sa Tagalog pa, dinadahan-dahan mo. Kasi... Sige, dugtong eh, sumpay eh.

oras na ito mga ka-vibes, alas 4.41 na sa kabuntagoy. Og akini nga kanta, requested ni Jovert Dayagay. If I ever fall in love again. Oh, grabe. Sayos kabuntago natin, paugnat sa kusog natin mga kanang pang pamukaw. Napunta pang love song. Oh.

0: Pasong pa sa istorya. Gihinay-hinay ni Mokay. Oo, sa may inyo ang gihinay-hinayan diha ha. Good morning ni Ka-Vibes Jerome sa TNVS. Gihinay-hinayan na konyor. Og padagan kay kas kaayo o gas. Mahal kaayo ang gas. Baoba. As in. Hello ni Kishi. Good morning. Hi Kishi. Alright, sa mga gusto niya manawag live on air ha, pwede rin mo manawag na to. Oo. Topic na to karon, no? Ato ang pasumpay sa istorya. Gihinay-hinayan ni mo. Kay. Alright. Natay color ato pasodlon be. Hinahinayan lang po nato nagpasulod be. Kay basin mo, kunin mo feedback. Hinahinayan kay nanghang na ang kamot. Sige, trabaho ka na. Alright, hello, good morning, Ka-Vibes.
1: Hello, good morning. This is Rocket nga on.
0: Good morning, Ka-Vibes. Tele nga na ay juwa. good morning, Ka-Vibes. Tele, kumusta, kumusta?
1: Oh, okay nga.
0: Okay ra?
1: Okay ra.
0: Ngano man okay ra man?
1: Maayo ang panahon.
0: Maayo ang panahon. Oh.
1: Panahon diri
0: sa oh, lagi kay kagapon nag-uwan diri sa Cebu pero karong sa us kabutago nindot pod kay naa ang buwan. Ah, onya ka na, kumusta man, mainit na ka, namahaw, nibangon, nagsayo-sayo, nagtablay-tablay, nagwan, layat-layat. Nagligid-ligid. Onya ka nang namantay pasumpay sa istorya. Andam na ka mo sumpay.
1: Wow, matamao baka kumusumpay na.
0: O, sumpay eh, maon eh. Gihinay-hinayan ni mo kay... Oh, gihinay-hinayan ni mo kay... Sakit! Oh, mo na liya. Oh, hinay-hinay ni Diyod. Pero
1: ni... Patay!
0: Mo na liya. Onya ka vibes tele, imo man sumpayan ang atoang istorya karabutagan hala sige. Igreat ang imuhang mga ka vibes, imuhang mga silingan. Onya, o pag litok og imong requested song ha karon. All right, sige.
1: Greet. Ito kar gani mo ha, this is Rocky.
0: Oh. Ito kar oy, unsa man na?
1: Juan. Chiquitita. Mega queen.
0: Chiquitita. Okay, sige. Oh. Sa igre ay
1: pamukaw na ako mga silingan din rin eh. Iris Floor.
0: Aha.
1: Mildred Rose.
0: Aha.
1: Francis.
0: Hmm.
1: Okay. Ipitan ipata pani.
0: Aha.
1: Ako ito ni Juan, si Dunong Pat.
0: Aha.
1: Hmm. Ay, Inyo.
0: Mm-hmm. Nakay na kalimtan igreet. Salamat. Pero nakay na kalimtan gigreet atong taga San Francisco.
1: Ikaw ba? Wala ka malimot ato. Uy, nalimot ko yan ko.
0: Okay, kon man to kanang igtawag na ko ato mo ingon. Duwa toy dagang istorya mo indon. Ako igreet ang ako ang pinaka special. Oh, mo ingon dayon. Oh, wagi. Wagi sa dagang istorya mo ingon ko sa kanang DJ

0: Ha?
1: Oo, oh, ako rin ang gikuan kay para pukaon gid mo ba? Ganahan ra ka? Ganahan ra ka maminaw?
0: Ako na rin ang kalamunta kay Nindot.
1: Yeah. Ay, salamat! Alright. Yan na pa kay gustong i-greet? Ha?
0: Bye na, this is Frankie. Pinapila kang musungon.
1: Alright. Sige, daga kay salamat ka vibes. Tele sa Sagbayan, Bohol. Ha?
0: Balingon akong nickname, Larry Pina na, kaya dalihan na kailan ang pili.
1: Oh! Larry Pina, oh. Alright, sige, daga kayo salamat, huwag may buntag!
0: May buntag, bye!
1: Ato dahil ni Play ang iyang requested song, Chiquitita, gikan sa ABBA.

alas 4:56 na sa Kabuntagon, mga kabayan. Good morning, good morning, good morning, good morning. Oo, ato ang pasumpay sa istorya. Oo, ato ang pasumpay sa istorya. Gihinay-hinayan ni mo kay o dinahandahan mo dahil ginahinayan anak ko. Ginahinayan ko na DJ ang sigig parcel. Kay wa na namulobi na nabuslot na ang panti. Mana niya? Mana hinahinay gini ni mga ka-vibes, hinahinay gini niyo. All right.

0: Live Flex. Oo, salamat by the Don. Pero sa dili pa, ato sa ni Dawaton ni naitawag gire. Atong Dawaton, alright. Aha. Wait lang, stand by. Okay, diara. Hello, good morning, ka-vibes.
1: Good morning, DJ. Happy Wednesday.
0: Good morning, ka-vibes. Abel Hatamosa. Di po ta sure kung happy pa ginang Wednesday kay ingon siya, gibuagan man ko na siya karon.
1: Oh, gibuagan di ay.
0: Oo, so dili siya happy. Oy!
1: Gordy ay.
0: Ngano giubo man ang bibi na?
1: Giubo bitaw, sakit tambal ani oy.
0: Ang tambal ana kay iubo ra gina nimo para mahurot.
1: Iubo ra gina.
0: Oh, sige. Uhu.
1: Sakit pa niya kong heart, oy.
0: Sakit ang imong
1: heart. Sakit na kong heart. Ang inubo ba?
0: Mau ba?
1: Mau lagi.
0: Saan na nato, oh? Saan na nato?
1: Saan ka nino?
0: Amot lang. Imuha mo na. Onya ka vibes, Bel Hatamosa. Na kumusta man ka? Na mainit na ka? Na namahaw, nagligid-ligid, nagtambling-tambling, nabalitok-balitok, nagsisayaw. Nagkumusta man ka?
1: Ako ano, DJ, naghinay-hinayan na magkaon sa may akong boiled egg.
0: Gihinay-hinayan ni magkaon ang boiled egg.
1: Pasumba ba?
0: Mau ba? Pangandam-daan ha? Kaya ato pasumba karong alas 5:30 ha?
1: Mau lagi?
0: O lagi? O niya? Karon kay di naman ko mautanan ni mo kung musumpay ba ka kaya mo na maginay na egg kaon di ang imong boiled egg.
1: Mau lagi?
0: Kung na kay gustong i-greet or i-shout out imong pukawon, imong masilingan, imong mga kabayab sa alas, sige. Pamo ka na ka vibes bell on niya. Syempre, ayo kalimot po sa imong song i-request. All right, sige. Bunal.
1: Ano siya kanang i-play ko sa ko an crush.
0: Crush, kinsa man nagkanta ng crush?
1: Jennifer Page.
0: Jennifer Page ka sa crush. Murag wala man.
1: Or ko ano siya, Dress Me Up, Madonna.
0: Drop Me Up.
1: Dress me up.
0: Dress. Oh, dress you up. Dress you up by Madonna. Sakto ba?
1: Dress you up, Dana.
0: Oh. Umot lang. Mamay na adil eh. O niya, siyempre. Oh, sige. Ha?
1: Dress you up, Dana.
0: Oh, dress you up. O niya, oh, na. Una kay gusto po kawon.
1: The locomotion.
0: Ha?
1: Hello.
0: O sarap po ito kantang
1: eh.
0: O sa dunganon ko ng tulo. O sa dunganon ko ng duha pagkanta. O pagtukar. O sa lang kakanta. O sa lang kakanta. Dress you up by Madonna. May mo or locomotion?
1: Ay, ikaw lang.
0: Ikaw lang? Kisa may, nagkanta ng ikaw lang?
1: Ikaw lang. Ikaw lang.
0: Ikaw lang. Ikaw lang ang pangarap ko. Mabala? Oh, sige, dress you up by Madonna. Og sa
1: sige.
0: Oh, sa dili pa rin ako i-play. Ako sa na i-play akatong nag-request ka ganina nga, nag-request og salamat. Ha?
1: Sige.
0: All right, sige. Daghan kay salamat ka vibes Bel Hatamosa sa Garing Consolacion. Oras na to mga ka vibes, alas 5:01 na. Alright, salamat by the Dawn, requested by Liflex.

0: sa Kabon Tagon. Good morning, good morning, good morning. Good morning! Oh, katong na ay duty o na ay klase. O na ay duty ha, alas 5:30. O na ay sulod sa trabaho, alas 5:30. Bangon na mo, bangon, bangon. Alas 6 ba? Bangon na mo, bangon, bangon. Panikaisikay na. Good morning, good morning! Alright, atong oras, alas 5:08 na mga ka-vibes. So, syempre, kung na mo'y gustong isumpay, o ato ang ka-vibes pasumpay sa istorya, imong gihinay-hinayan kay or dinahandahan mo dahil. Alright, o ato sa nabasaan, dinahandahan para dili makawala ang manok sa silingan. O mo na diya. Mao ba? Gidahandahan di ay ni mo ang manok sa silingan na, oy, kisa silingan na ni Kwan. Ni Jen, Jenverse. O wala, gikiriwan ninyong manok. Muna yan natin, call na ito pa sudloan sa dili pa ito mag-play sa requested song. Hello, good morning ka vibes.
1: Good morning, DJ Sprocket. Ngalami
0: on. Oy, good morning ka vibes. Si Miss M, ne?
1: Yes.
0: Kumusta man? Mura magnagluya?
1: Okay lang.
0: Okay lang naman.
1: Gitugnaw
0: ka? Yan sa man, namainit na ka, namahaw, nag-sayo-sayo, naglingkod, nagigdaigda, nagligid-ligid, nagtablig-tablig. Nagligid-ligid. Onya ka vibes, Miss M, namatay pasumpay sa istorya, andam na kang musumpay. O, gihinay-hinayan ni mo kay.
1: Buntag na.
0: Ah, ilan sang din ani mo Miss M?
1: Lansang na ko ay kay daghan kay kong iring dire.
0: Onya Miss M, imo man supayan ang atong istorya, hala sige. Pamukaw i-greet imo ang mga ka-vibes. Onya, o oh, i-kwapod, ilitok pod ang imo ang request onya nga kanta. All right, sige. Bunal Miss M.
1: May
0: buntag
1: sa mga hapla boys o gayang girls.
0: Mm-hmm.
1: Sa akong mama nga magkupang nanawag. Dayon. Sa mga nagluto pagkaon para sa eskwelahan, good morning.
0: Mm-hmm.

0: Amerika ya, wala dyan ko kadong miyado.
1: Oh,
0: na... Ni Mami Peli Rosales, na ibuntag. Ya, mas espesyali na lang to win winner din sa Alcantara Cebu. Mo-request ko, kanang mo-request ko, just give me a reason.
1: O saan yan? O saan kanta?
0: Just give me a reason.
1: Ah, just give me...
0: Just give me a reason. Kaya ba?
1: Ah, si... Kuhan, si Pink. Ang nagkanta si Pink. Alright, so maura.
0: Okay, maura, mga ka-vibes. Mauna ni.
1: Alright, dagan kayo salamat sa M. Huwag maing buntag ka ni mo. Oras na to, alas 11 na. Oga, hello, Ginay Hinayan, DJ para thrilling. O, muna diya. Ginahinayan dahil niyo mo, ha? Miss, kanang, Ma Mitchell, hi mo ginahinayan. O niya, shoutout na ko ang nangaon og lugaw sa Walters Lugawan. There is, KMP, Purok Yellow Bell. Asama ni Dapit. Shoutout to all ACS company drivers. Shoutout sa helper, kung si Lazo nagtulo ang laway. Umana, diya. Pukawa na, pukawa. Pukawa, pukawa, pukawa. Good morning, good morning, good morning. Good morning sa mga taga Iloilo. Oh, good morning, good morning. Oh, syempre, atong i-play dire ang song requested dire. Oh, naon nato ning syempre by Willie Revilla me. All right. Sige, oh, taas pang oras. Atong aras alas 5:12 na, mga ka-vibes.

oras na ito mga ka-vibes. Alas 5:16 na. Kamu na minalang yapon sa programang Buntag na Vibes sa 93.1 FMR, your favorite music radio, Cebu ka-vibes. Mauna ni. And of course, napuntay na requested song din eh. O before na to'y play ang Just Give Me a Reason. Atong isunod dayon ang Gabriela by Cat's Eye.

18 na. Oh, syempre mga ka-vibes, ang atangin ninyo karong taon-taon na to ang ka-vibes pa Zumba. Atangin gina ninyo mga ka-vibes sa to ang ka-vibes pa Zumba. Alright. O, gihinay-hinayan ni mo kay. Gihinay-hinayan lang nako DJ kay para dili mapuwersa. Sama na siya. Sama gipuwersa ni.

Oh, sa may inyong kinahinayan diyan mga ka-vibes, be. Good morning ni Erlyn Inicio. Oh, mamukaw ko siya sa mga nagmata na diha sa may sayaw si Bunga. Kanuna siya mutanaw sa tuwang radio o maminaw sa live. Okay kayo. Ginahinayan Arondele, malustred. O, oh, kana. Gipahinay-hinayan lang na ako, DJ, kay Hapdos na. Masa mo rin na, ha? Requested by Miss M. Just give me a reason. So, muna itong last nga dawaton nga request, no? Kay karong tawad-tawad, magpa-zumba na ta. At tangin po ninyo karong tawad-tawad ang ato ang... Now you've been talking. Ato ang weather update. O, tangin na ninyo mga ka-vibes, ha? Karong tawad-tawad.

0: Sato mga ka-vibes, alas 5.21 na. O niya sa dili pa ta magpadayon sa ato ang mga maninot nga mga sunata mga ka-vibes, no? Ato sa day kumustahon ang dagan sa ato ang panahon karong adlawa. O live gikan sa buhatan sa DOST Pag-asa Mactan. Ato amahin nabi si Sir Mark Margales. Hello sir, good morning!
1: May buntag, this is Franklin. Sa itong pangsugit ni Kuminaw, itong latest weather update para karong adlawa. Patayin niyo ba nag-apekto ang Intertropical Convergence Zone on ITCZ sa May Visayas, Palawan o Mindanao. And doon na tayo nabantayan ng bagyo sa Tropical Depression do layo ni mga bagyo ha. Layong silangan around 3,315 kilometers silangan sa May Central Luzon. Wala na itong nakita na makasulod pa ni o makapekto sa bisarasang bahin sa tuwang nasod. And karoon daw ang tuwang bahin sa Visayas, makasinati ka sa init na panahon. Sarabi ang adlaw, panangalangya po yung mga higayon sa mga lumalabay o mga patapat at mga pag-uwan. Pagbunundog sila at gumikan sa IPCC. Para sa kinta sa hangin o sa katagatan, ang nakapagyabot tayo masinati ng hitay. Ito na sa kasarangan na paghuro sa hangin. Hindi na ito ang katagatan, magmalinaw na ito na sa kasarangan ang mga pagbalod. Dili sa Cebu at ang katagatan, na doon ay hunas, alas 7.05 sa buntag, taob, alauna 21 sa hapon. Temperatura na magkasukot around 26 to 32 degrees Celsius, saling adlaw, musalop, silang, alas 5.33 sa buntag, musalop unya, alas 5.35 sa hapon. Philippine Standard Time, alas 5.23 na sa kabuntagon. O, mauna na ito ang latest weather update. Di kandiri sa buhatan sa DOST Pag-asa Mactan. Gini si Mark Gales, maayong buntag. O, daghang salamat.
0: Alright, daghang kayong salamat, Sir Mark, sa imuhang live weather update karong buntaga og maayong buntag ni Moria, sir. Daghang kayong salamat! Alright mga ka-vibes, magpadayo na ang atoang programang Buntag na Vibes. Oo, inyo na dungog ha, ang weather update. So far, okay na kid, parabuyag. And good morning, good morning, good morning. Sana ka na sa live sa TikTok.
2: Sa Buntag na Vibes, magsugod ang lingaw.
0: Alright! Andam na ba mo mga ka-vibes? Andam na mo sa atuang ka-vibes pa Zumba? Andam na mo? Andam na yung mga staping nga kay

0: Ni si Karen man nga ni. Karen nga taga Sitio kanipan barangay Kagagan puro kamotes Karen. Ah, gubala ni. Dama ni mo pa nga sa Wadika man so di ko kaila. Hello ni SG Barriga, good morning. Wa kaila lang, ano pag kaila na ako ngayon pangan kwan man sa Wadika man. Good morning ni Marivic Albacete. And gihinay-hinayan ako DJ ang volume sa radio kay ibuto na ang coil sa speaker. Good morning, good morning. Live Flex. O, tuwag na ko DJ diya kay magalas dos na nga rin. O, hala, sige. Ganyan kay salamat. O, kamping. Alright, mga ka-vibes, andam na ba mo? Sa ito ang ka-vibes, Bazumba! Andam na mo sa ito, Bazumba! Bazumba pa TikTok, mga ka-vibes! Let's go!
1: Ka-vibes, Bazumba! Ka-vibes!

Oras na ito mga kabans, alas 5.44 na! Volume na yung radio sayaw sa iyaw eh. Dapat panington mo sayo sa kabuntagon kay Aron. O, dili tayaon ang mga lutahan. Dili mo kagar. Dili mo kan, dili mo sa, dili na mo mulak. Ha? Ay, pagsayo-sayo, pwede sa kong amahan o ginahanra ba? Sa may barangay Adela, Puro Kamotes. Pati sinayaway, ako papayar minihildo, guna itong mamalulita, guna ito. Oo, si Tio Iber, o si Tio Elena, na! Labaw pa! Di matabas-tabas. Ang mga stipping, di matabas-tabas. Alas 5.45 na.

0: 9:56 na. Kamo na minaw lang yapo sa programang Buntag na Vibes. O siyempre, padong naman kita magpatighulog, no? So, sa dili pa ito magpatighulog. Ato sa di ay kumusta on? Para sa ato ang traffic update diri sa Subo karong mga oras sa mga ka-vibes. Ato amahin nabi si Sir Richard Lopez. Live diya karon sa CCTO Traffic Office. Hello, good morning, Sir Richard.
1: Mayong muntag na rin mo, sir. Labi sa mga sukingting paminaw. At ulit sa traffic update karon sa Pinalang ng Dakbayan, sa Sudan, sa Subo. Para kita magsugo sa may SRP area. Ini mga oras sa alas 5:55 sa sayong kabuntagon, mga kaigtunan. Labi rin kita sa may ato ang northbound o southbound ng SRP area. Ang mga sakyalo sa balitan sa Mambaling area, pagkagsubay na ini FB Steel. Pag-northbound o southbound, hapsay o gamugaway paandagan sa natin sa trapiko. Ini mga oras sa karon. So, kasi kita dawat sa Panagbangga, talit sa mga sakyanan, nga niagi sa tuwang SRP area sa northbound o southbound. So, wapos sa kita dawat usap na mga nabirya na mga sakyan usap diya mismo sa atong SRP area. So, hari kita sa may downtown area, nini mga oras sa dawat ng Panagbangga, tali sa usa ka pedestrian o usa ka motorsiklo, dihagod sa may Sikatuna, tubanga niya tuwang Sapatira Elementary School. Ayon dali kay naka-respond ato ang mga traffic enforcer nga nag-duty doon diha dapita so ila dening gi kuan og dita sketch ang maong Panagbangga tali sa pedestrian og gali niya usa ka motorsiklo usa dagli dai sa din kayo nakalarma ato ang CDRMO o nakapadala og ambulance nini para ma-adaw dayon ang aming nabanggaan nga pedestrian diha sa maong lugar. So ato ang dalan ini ato ang SOS Menya, northbound o southbound, hapsay o gamugaway paandagan dyan po sa nadal sa trapiko. O ingon man dili sa ato ang MD Gringo, General Paxilo, ato ang Gururdo, ato ang usap dili sa may Osminya Boulevard, is may Panawa area, nagto sa may Verama, o in Bacalso, labi yun sa may Bulacau area, ato ang mga sakyaw sa weekend sa Talisay City, pa northbound o southbound, hapsay o gamugaway paandagan yang po sa data sa trapiko nila mga oras sa karon. Ari kita sa may Talamban area, mga sakyaw sa wika sa downtown area, paingon sa ito ang Talamban o Governor Cuenco, mga kaigzonan. Hapso yung habugaway paandagan dyan po sa data sa trapiko nila mga oras. O yung naman sa direk ito ang S. Urtula, mga sakyaw sa wika sa Mandawi City, paingon din sa itong Foodland area o Banilad area. Hapso yung habugaway paandagan sa data sa trapiko nila mga oras sa karon. Sa karon, pa-update to the traffic update din ito bilang ang dakbayan sa Sudan sa Subo. Kini inyong ubusog alagad, base control operator sa CCTO, Richard Lopez. Mudalit kini sa pag-ingon. Kami mga traffic enforcer sa kadalanan, sa kapaitaking limbasog ng laod sa kalisdanan. Init o bulan, amog kakapoy giagwantag din namo ang tanan. Sa ibugtong rajin namong tinguha, kamo, among malagaran o maapsay na mga andagan sa nasad sa trapiko, din hinihining atong pinalanggang dakbayan sa Sudan sa Subo. Dagan salamat ug maayong buntag kanatong tanang Subuano.
0: All right, dagan kayong salamat, sir. Richard Lopez. Para sa ato ang live update sa kadalanan karong mga oras. Dagan kayong salamat, Sir Richard. All right, mga ka-vibes. So, mao na gyud ni. Oo. Magpatighulog na kita. Dagan kayong salamat, mga ka-vibes, sa inyong pakiguban kan nako so Lord. Sa duha ka oras sa programang Buntag na Vibes. Og musulod na ang programang Arangkada sa Buntag with Ka-Vibes Tonton. So mabalik ko ni alas 11 para sa programang Ka-Vibes Sad sa Odto. Og sige, padayon lang mo sa pagpaminaw. Dire lang sa inyo paborito nga sasunan sa radio, sa dial sa inyo mga radio 93.1 FMR Favorite Music Radio Cebu Ka-Vibes. Mga nani, kininong ubos nga lagad sa kahanginan, wala gyud laing lami on DJ Sprocket Gunato aka Nior. Adto na ko mga ka-vibes, amping-amping mo tanan diha kay Love Love ko kamong tanan.
2: Si DJ Sprocket sa matagbuntag sa Buntag na Vibes. Lingaw ang
3: this is FM Radio. FM Radio. Favorite Music Radio.
0: Oras na ito mga ka-vibes, alas 6:01 na sa Kabuntagon.
4: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
5: ACS. unsa man ang imuhang favorite radio station.
6: 93.1 FM Radio City, Cavite,
5: mauna ni. Unsa man ang imuhang favorite radio station?
6: 93.1 FM Radio City, Cavite, mauna ni.
5: Favorite music radio. Kini ang inyong favorite music radio. FM Radio Cebu 93.1. Mauna.

0: Good vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload matag-hapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matag alas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! This is the newest. The hottest radio station in Cebu, playing your favorite hits night and day. 93.1 FM Radio Cebu. Mauna ni.
1: Hello mga ka-vibes! Wala na d'yo line lang yun, DJ Sprocket!
0: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kinyat!
2: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda!
3: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo!
4: O kini ang inyong arangkat!

0: Ang katawhan dili mahimong nilupigan kon ang kagawasan sa prensa ug pagpadayag dili nilugpitan. May buntag Sugbo, Kabisayan ug Mindanao adlaw karon nga Miyerkules, pitsa 20 sa buwan sa September 2, 2026. Welcome sa Line Usab edisyon sa Arangkada sa Buntag. Sa gihapon, ako ang inyong kabayb si Tonton Alco sa Tugup. Mag-iskot na sab kita sa mga butang ug mga isyo nga may labot ang katawhan. Kangkansang atong tumong, aron kita makaumulog haom nga opinyon, ingon man ligdong nga baruganan. Maliso pa'y buko sa kawayan.
1: Arangkada sa Buntag!
0: Kabibes, 86 kaadlaw na lang yun. Magsaulog na sabta sa atong Pasko karon tuiga. 86 days left, more to go before Christmas time, mga kabibes.
1: Arangkada sa Buntag!
0: Kumusta kamo niya sama sa naandan, mga kabibes? Welcome kayo kamong tanan sa pagsalmot dinhi sa atong programa, pinaagi sa pagpadayag sa ilang komentaryo og opinyon, pinaagi sa atong official text line 0995-472-0802, atong official text line 0995-472-0802, unya ang atong official Facebook page. Din mahimo sa kamong makakomentaryo dito sa comment section ang 93.1 FMR Cebu. Usbo nako atong official Facebook page ang 93.1 FMR Cebu, mga kabibes.
1: Arangkada sa Buntag!
0: Mga kabibes, kagahapong adlaw sa day 31 sa kananaang Senate impeachment trial, nadayon gyud ang pagtistigo ni Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte, mga kabibes.
1: Arangkada sa Buntag!
0: Og sayang pagtistigo kagahapon nga nahug nga kulbahinam kay naatulman sad gad dito sa kananaang hawanan sa Senado si kanhi Senador Antonio Sani Trillanes. Depende og asa ka kananaabang mudapig, mga kabibes. Perting lipaya sa mga Duterte diehard supporters, mga kabibes.
1: Arangkada sa Buntag!
0: Kay nila pa wagyog ko no mapiit si Davao City Mayor Baste Duterte. Sa banitaon sila, oy. Anything yun nga kana bang basta mga Duterte, right or wrong, para sa mga DDS, right yun ang mga Duterte. Apan daw nalimot sila, mga kabibes, nga dili man in town si Mayor Sebastian Baste Duterte ang anaa karoy nag-ung-ung nga impeachment, mga kabibes. He is not the one on trial here. Maunta na angay nilang mahinumduman.
1: Arangkada sa Buntag!
0: In fact, kagahapon, ang respetado gyud og di malimod nga usa sa mga legal luminary sa nasod, si Attorney Chudorte, kinsa kanhi tigpumaba o spokesman sa kining atong Korte Suprema, mao mismo ang nag-direct examination ngadto ni Davao City Mayor Baste Duterte.
1: Arangkada sa Buntag!
0: And you know what, matod pa ni Atty. Te, mga kabibes, og doon na sila konkreto nga nakabot kagahapon nga iyang napaangkon si Davao City Mayor Baste Duterte, nga kining kompanya nga mismo si Vice President Sara Duterte, mga kabibes, ang niangkon nga stockholder siya diha mismo sa iyang Statement of Assets, Liabilities and Network Consultant kining gingalan og GenCorp Industries Incorporated. In the words of Attorney Te, GenCorp was really doing business suma pa sa maong Ah? Banggiitan og lantip nga abogado?
1: Arangkada sa kabutan.
0: Kaya nga no, mga kabibes, ah? Sa kinatibukan nga, ah? Mga transaksyones, mga kabibes, 19 ni ka mga transaksyon. Kibaw ba mo nga 15 ni ini? Hehehe. Pastilanoy. Ah? 15 ni ini, why gipahigayon nga bidding? Upatra ang bidding. Unya ang bidding, wa pagikontra ang kumpanya nga GenCorp Industries Incorporated, mga kabibes.
2: Ayaw!
0: Muna nga, didiis ka, apakpaka kay matod palagi nila wagin mapiit si Mayor Bastido Duterte. But, ang ilang nakalimtan, mga kabibes, kay dili may taon si Mayor Bastido Duterte ang nakaroy nag-ungong impeachment trial, mga kabibes. Matod pa ni kabibes sa 3401, kabibes Stone, good morning. Nagpasalamat mi sa Ginoo sa tanang tao nga nakasalmot sa kalampusan sa Shumay Festival sa TISA 2026. Salamat sa among santos ka patron si San Lorenzo Ruiz nga nagmalampuso ng among pag-celebrate sa piyesta kay siya nagmadaugon man sa pagtuo nga Kristohanong Katoliko. Gibarugan niya ang kamatuoran, wala niya gideny si Kristo. Samtang sa nagpadayong impeachment trial ni BP Sara, mudaog yun ang kamatuoran batok sa bakak gikan ni Kabibes Roy diha sa Barangay Tisa sa siyudad sa Sugbo. So salamat kayo ni ining imong sayo kay nga tampo, Kabibes Roy. Yeah, I am also praying for that. Nga mudaog yun ang kamatuoran batok sa mga bakak, Kabibes Roy, diha sa Tisa, Cebu City.
1: Arangkada sa kabutan.
0: So mo na yung gibuti ang kaghapon ni Atty. Chudorte, mga kabibes, kuman sa maong day 31 sa impeachment trial. Ha? Gika ni kabibes sa 0792, kaning mga DDSR nga moingon nga delikado ang Pilipinas kay kuno ingon anak kasayon usbon ang konstitusyon by lowering impeachment threshold. Sa tinuod lang wag yun pakialam ang mga ordinaryong Pinoy sa konstitusyon. Ang importante sa ordinaryong Pinoy nga naay makaon, naay trabaho o makonvict ang vice president nga kawatan. Kadtong daghang gipang patay si Digong sa una, nakahuna-huna ba mo sa provision sa konstitusyon nga right to life in due process? Sumapa ni Kabibes 0792.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Mauna, sakto kagiyod sa imong baruganan ng opinion na Kabibes 0792. But just to have a comment on that ba? Mauna sa nilang gipakatap nga naratibo nga giusab ang konstitusyon. Wa biya. Ha? Ang sitwasyon lang gud karon dito sa kanang Senate impeachment trial, mga kabibes. Kung imo gyud subayon, wa man gud mahaom kanang giingon lagi nga 2/3 vote of all the members of the Senate. Kay makabutar ni itong gipangita sa balaod nga di na gito sigurado magpakita, mga kabibes. Imo dayong nga apilon sa ihap ang kananaang piniriso. Ha? Imo dayong apilon sa ihap katong didaganahan mo paulit din sa ato kay nahadlok ka makasuhan siya ang plunder, mga kabayes, pagka smuko yan ang istorya, ha? Ha? Kanabang nila pa, mga kabayes, ha? Ang ila, para nila, mga kabibes, usab ko ng konstitusyon na tanawara. O debate lang ko gamay ni aksyon bago ng Korte Suprema. Kuman sa petisyon ni Atty. Vic Rodriguez o Atty. Ernesto Francisco. Wa! In other words, the Supreme Court did not see the urgency to act on the petition of both lawyers. Ha? Kay klaro sad sa batakang balaod nga ang pag paigayon sa impeachment trial, mga kabibes, is the sole discretion of the Senate. Sa ato pa ang Senado ra ang dunay kagahom sa pagdesider sa usa ka impeachment trial, mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Ginalang tanian ng mga legalist kaya nga termino. Ato na lang ng hubaron bitaw sa tinamban nga makasabot ang tanan. And aron ba maklaro, mga kabibes, giklaro na ni presiding officer Senator Chase Escudero nga ang nahitabo karon diin 13 ka mga senador ang mibutar nga paubsan ang conviction threshold is one that is called pro-hack bitsy, mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Unsa may buot pasabot ni ini, karon lang ning tungura for this occasion. It's a Latin phrase nga buot pasabot for this occasion, karon lang higayon na. And this will not be reflective o di ni patuman sa uban pang mga impeachment proceedings diha Senado, mga kabibes. May ngon dahil sila bendalo pagka smoko yan ang istorya, ha? Mora na ilang gipalakaw nga naratibo ka, vibes, ha? 0792. Ha? Huwag doon na mo yung maunghungan, di ha? Karoon naman ang higayon na. And remember, mga ka-vibes, sa wa pa ang butasyon sa mga senador, nga gani doon na naiusagikan sa minoriya, nga nitapon nga to mayoriya, si Senador Mark Villar, mga ka-vibes. Ha? Tulo mismo ka mga kanhi Supreme Court Justices ang niingon. Nga dili lagi fix. Dili hingpit ka ng decisize. Nga maubitaw that the framers of the Constitution, mga ka-vibes, sa 1987 Constitution, in the words also of Attorney Rene Sarmiento, kanhi COMELEC Commissioner, o usa sa mga ni panday gyud sa 1987 Constitution, ingon nga sa 11 sila, mga kabibes, nga buhi pa nga mga nagpanday sa 1987 Constitution, nagkauyon nga sakto ang Senado sa ilang butasyon, mga kabibes, kalabot sa pagpaubos sa conviction threshold.
1: Arangkada sa kabutan.
0: But you know, inanimagod ang realidad niya na, mga kabibes. Tungod kay gipaubsan ang conviction threshold, dako gid kayog kahigayunan nga makonvicto si Vice President Sara Duterte.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Matod pa ni kabibes sa 4541, blessed Wednesday morning to you, kabibes, and to all of your avid listeners. Hehe, the feeling is mutual, kabibes. Kay lipay pod kay na starring akong idol former Senator Antonio Sanitor Llanes IV. Well, kabibes, playing safe kayo ang mga tubag di baste o ang body language grabe ka arrogante. Kabibes, mauna ni with triple heart emoji. Salamat kayo, kabibes, sa 4541. You know, kabibes, og DDS lagi ka nalipay ka kay matod pa ni mo napiit. But unya, in the second portion, I will have a lengthy discussion on that. Kabahin sa komentaryo ni former Senator Antonio Sanitor Llanes. Pero ang ako lang ba, na-establishar gyud ni Attorney kanana ang Attorney T kagahapon, Attorney Chudorte, nga doon nag-inegosyo, doon nag-transaksyon ang GenCorp Industries Incorporated ngadto sa Davao City Hall, mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Matod pa ni Kabayb sa Alvis Kumaling. Good morning, Kabayb Sir Ton. Nagpasalamat ko sa among kalampusan sa among piyesta sa lungsod sa Argao. Bisan pa gabunok ang uwan, nagpunsisok jud ang mga tao sa Ginoo. Salamat kayo niya. Belated happy piyesta ninyo, Kabayb sa Alvis, kanang sa lungsod sa Argao. Unya, ngadto ni Kabayb sa Benjamin Hildore. Good morning, Kabayb Sir Ton. In fairness to Baste, smart mutubag. Pero sa witnesses since day 1 to day 31, mahostile man or habig sa prosecution, wala man pangutan na ang educational attainment, nahadlock si Attorney Ted. Okay, in fairness to Attorney kanana ang Chudorte, Kabibes, Benji, educational attainment at that moment was of no issue ba? Ha? Well, sa akong parma vantage point, ha, maingon ko somehow kini nilang tulo si Baste, si Vice President Sara o si Congressman Pulong Duterte. Medyo may suding utok ni Baste Duterte, mga kabibes. Niyong ko medyo may suod kay because bisan pag ipangutana siya dito, na kana bang kapila sige balibalig pangutana ka, mao kay mo palusot. Yun ang mga kabayes, para na ako, ha, gawas ni ining na establishar yun nga ang kanang kumpanya nga stockholder si Vice President Sara Duterte, ha, nakik-transaction yun sa Davao City Hall. Ang klaro kaayo nga ilang gilubag ba? Mo ni klaro nga Bendelo, paminaw mo, ha? Kay gibutyag ni ni Senador, ha, Rapi Tulpo, mga kabibes, kay usang sa mga requirements sa bidding, ha, nga ang mga DDS wa ni ini tingali makatuhog, mga kabibes. Ang requirement ito, maka-intra ka lang og bidding sa Davao City Hall kon ang imong negosyo at least 5 years sa dihang gipahigayon ang bidding, mga kabibes. 5 years in operation.
1: Arangkada sa kabutan.
0: And you know what happened? Narehistro ang GenCorp Industries Incorporated in 2020, and yet sa dihang nagsugod pagka vice presidente si Vice President Sara Duterte in 2022, nakasalmot na sila sa bidding sa Davao City Hall, mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Maubitaw nga nangutana ni ini si Senator Rapi Tulpo nga ano man ni Muir, nga naka-appeal man nga klaro man ni dito nga at least 5 years in operation. Matod pa ang palusot na ni Baste Duterte, mga kabibes, the fact could have modified the policy. Uy, sama ng palusota, uy. Unya, you know, mga kabibes, if you will really be strictly analytical kagahapon, daghan kayong buslot tong bangagi pangsulti ni Baste Duterte. Spontaneous lang siya, kamao lang siya mo pa hiluna siyang tubat. Usa sa akong nakita, mga kabibes, nga it was really, this is my term, it was really a sweetheart deal. Sa ato pagi, pahaom yun, doon na yun pagpinig nga ito sa GenCorp Industries Incorporated, kailaliman ka, there must be at least 5 branches of the store sa tindahan nga ni Salmod sa bidding. Ang qualified raw niya si ilaha namang branches nining o sa ka-fast food chain store, mga kabibes. Mga kabibes, alisayos imedya naman mo post lang ko bakalit, and afterwards ato paning isgutan atong palaptan ang diskusyon nining nahitabo sa pagdistigo kagahapon ni Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte dito sa Senado. Palihog, standby.
1: Arangkada

0: 93.1 FMR Cebu. The vibes, the sound trip.
1: Oo nani.
0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio. Kung padlungon ka, sigurado nga bida ka sa matag buntag nga arangkada. Pag-andam, kay basin ikaw ang sunod nga mabirahan sa atong ka-vibes nga walay preno sa pag-arangkada.
2: Walay preno sa pag-arangkada.
0: Aniha si ka-vibes tonton.
3: Arangkada sa nabutan.
4: Bueno, salamat kay alasay 34 na mga kabayos po tayo sa itong edisyon karong adlaw sa Arkada sa Butag. Sa gihapon ang kanyang kabayos si Tonton Alco sa Tugo. Bueno, kabayos. Mubasa tag reaksyon o mga komentaryo sa itong mga kabayos. Gika ni kabayos 5598. May butag kabayos sa Tonton o good morning sa tanang staff sa DYWF FM Cebu. Ang Diyos magauman kaninyong tanan kanunay o ang balaang espiritu magalamdag kaninyo kanunay o hatagan mo sa maayong panglawas o taas nga kinabuhi o ugma kabayos. Why kakulian? Why kaulangan? Why kakulian makabisita ko diha unsa na makikigala og butan-aw ko nimo personal kabayos during your program. I'll wait you outside or inside the station. No problem, sakara diri sa second floor sa kanang kinini ang Mariners Court kabayos sa Marlon Archibald. Noted na, ako lang i hunghungan ang among guard on duty. Duhani ka mga hutong sa mga gwardiya sa gate doon na unya, before you come soon sa building doon na sad og sa Tagalog pa itimbre ta kadaan kabayb sa Marlon. No problem ni Ana unya. I am very much very excited nga makita ka sa linawas og maapuhong adlawa kabayb sa Marlon. So amping ha sa imong biyahe gikan diha sa barangay adlawon paingon din ni sa kinini ang may Pierre area sa Dakbayan sa Sugbo kabayb sa Marlon Archibald sa barangay adlawon sa Dakbayan sa Sugbo.
3: Arangkada sa nabutan.
4: Unya shout out kato ni kabayb sa Marvin Ladera niya pa mapagpalang umaga kabayb Sir Tonton Dan Sharon Hart imo program nga ra nagsaba-saba din sa ako pwesto sa kaputaw kaysa ako gipatong sa stante ako mini bluetooth radio. More power always kabaybs. Mauna ni salamat gyud kaayo kanimo kabayb sa kining Marvin nya hinaot paunta nga mahurot gyud arong mga alshiti na ang imong malunggay cheese pandisal diha sa imong pwesto sa barangay Kamputaw.
3: Arangkada sa kaputaw.
4: Sumala pa ni Kabayb 0792, sakto ang punto ni Trillianes Sir nga kating gabuhat ti baste, delikado to kay pwede na di ta makignegosyo sa kay pwede di ay ta makignegosyo sa atong relatives while mayor ta og once ma-question ta, all we have to do is tell the people nga wa kakabalo nga negosyo to sa imong igsoon. So pwede di ay ta makalusot sa balaod simply because ignorant ta. Matut pa ni Kabayb 0792, there is a term really that was used by former Senator Trillianes towards that effect. Kabayb 0792, kibamog unsa iyang termino nga gigamit, and later on sa atong second portion ato ng isgutan, he used the term pain ignorance sa laktod mga kabayb sa kanabang yano nga pagkasulti nagpa guryo-guryo si Baste Duterte. Nagpakaaruning nun nga wasay kalibutan mga kabayos, pero klara huwag kayong palusot ko to. Ato nang tukion karong taon-taon. Ato lang gitibawas. Gika ni Kabayos 9279. Morning Kabayos Tonton. Sa wakas, testigo na judi ay si Baste. Gika ni Kabayos Richard Alibio. Yes, nagtistigo sa gahapon, pero para nako ba? Daghan kayong nilutaw hinungon sa iyang gipadayag kagahapon mga kabibes.
3: Arangkada sa kabutan.
4: And let me tell you this. Sa 19 ka mga kontrata nga naangkon ni ining Jensen naman, GenCorp Industries Incorporated. Kibaw ba mo mga kabibes? Mabitaw na nga, this is my own term, it is clearly a sweetheart deal. Doon nagipagpabor nga to sa GenCorp Industries Incorporated. Kaysa nining 19 ka mga kontrata nga may balor o kapin sa 33 milyones tanan ang kanang transaksyon. Kaya mga mag-unsa mga kabibes, puros tagid ni snacks. Niya nang nag-una nga para nako undisputed number one fast food chain ni sa Pilipinas. Di lang ako sgultan din eh. Kahit tingaling pabayro niya ko di risk management. Mag-monitora ba ni permisi ma'am Junita Cañete? Ha? Kana na abang upat ra ni ini ang dunay gingo nila nga bidding. But in the bidding itself mga kabibes, kibaw mo gunsa? Why kontra? Ha? Ang mao nga passport chain store dito sa Davao City mga kabibes. Ay! Kana kong smoke ko yan ha? And all the rest mga kabibes, ha? Kanang ginagmay na ang kontrata. Ha? Ginagmay na kanang gitawag nalang small value procurement nga pwede ranimo, ha? Basta doon nalang mo sumiter og dokumento, mao'y imong hatagan sa maong kontrata mga kabibes.
3: Arangkada sa kabutan.
4: Wala yung open bidding. Unya sa akong gikaingon lagi, duha, tuduha ka mga importante kayo ang nabali yun sa ilang palusiya. Gamatod pa ni Basti Duterte, the back might have modified it sa niyang napiit sa pangutana ni ha? Senator Raffy Tulfo mga kabibes. Kaya ispuko na ni mo ha. Ang GenCorp Industries Incorporated namugna siya 2020. Unya sa ilang balaod sa bidding dito sa Davao City Hall, kinahanglan ang tindahan must have at least 5 years in operation o ang kumpanya 5 years in operation. Do your math. 2020, nahimong Vice President si Sara Duterte, 2022. Di, duhara katuig. Klaro og dayag, nga og imog yung tarungon, ang proseso, disqualified ang maong kumpanya nga GenCorp Industries Incorporated, mga kabibes. Mao nang ako makatawa ko. Kay, you know mga kabibes, let's be honest on this issue ba? Depende mo kung hay makahabig. Habig ka sa DDS o you are critical to the DDS. Ako mga kabibes, yung gyud ko, as always, I am neither. I am always analytical. Ha? Ako yung analisahon. Ako yung got timbang-timbangon. I am very objective on this issue, ha? Ngano di ko sama atong ubang senador nga klaro kayo nga may palagi hukaso na nila lang robo niya appeal sila nga tos ha? Defense panel mga kabibes. Nganong niingon ko ni Ana? Ha? Mga kabibes, remember the one on trial here is not Basti Duterte, it's his sister. His elder sister ang iyang maguwang si Vice President Sara Duterte. Nakibaw mo kung sa dayag na kalapasan sa konstitusyon nga nahimo ni Sara Duterte? Tungod kay ang balaod nagkanayon nga kinahanglan mo divest ka basta vice presidente ka, basta presidente ka, basta ah, kalihim ka sa mga departamento ah, sa atong gobyerno. Basta sakop ka sa official family, basta sakop ka sa gabinete. Ah, ang uban ra ba kay kiglalis gyud nga di mana gabinete kabayos tuntun kabinete mana oy pagkaklaro di ha oy DDS oy sabtaon mo ultimo paghubad sa kabinet moingon gyud mo literal kabinete. Gabinete taon ay mga makabasa bit ako mga komentaryo ni Ana. Bunting ka laman lang mga kabibes. Ha? Dili mataingon nga kanana ang nagpinamay ta din. But just to somehow kanang share with you kung unsay klarong termino ba. Ha? Dili taon na kabinete. Ah, kadakong kabinete, kadakong kabinet, ana, ang kana man ang sudlanan. It's gabinete. Ah, kana na amang, og sakop kas gabinete, ah, kalihim ka sa mga departamento sa gobyerno, mga kabibes. Ah, automatic you have to divest upon your assumption of office, upon you took the solemn oath nga, ah, nagsugod na kasi imong pagtrabaho sa gobyerno and their deputies or their assistants. In which case, mga kabibes, one na gibuhat ni Vice President Sara Duterte, ha? Nga galing pa, gipasamot yun niya kay siya man mismo ang misuwat. Ha? Mipatik niini sa iyang statement of assets, liabilities, and network, mga kabibes, nga lagi shareholder siya o stockholder ni ining kiningingan lang og GenCorp Industries Incorporated, mga kabibes.
3: Arangkada sa kabutan.
4: Dihaman na sabon. Dihaman na yabong sa bawo taon ni Vice President Sara Duterte. And you know, ang ilan na siyang palusot niya na kibawa mo gun sa Bicos. Kinumdum mo katong dihay opisyal sa kanang Securities and Exchange Commission sa ilang kanang company registration and monitoring department, mga kabibes. Katong ginganlan og si Attorney Gerardo kananaang Del Castillo, mga kabibes. I'd like to double check his last name, ha? Kanang naingon to siya nga sa ilang record sa SEC, mga kabibes. Naingon siya nga kanang wa dito mabutyag sa General Information Sheet niining GenCorp Industries Incorporated. Ha? Nga stockholder si kanana ang Vice President Sara Duterte. Sumoy ilang palusot niya. Ha? Yeah. His name is Attorney Gerardo Del Rosario. Siya mo ay director sa Company Registration and Monitoring Department, CRMD, mga kabibes. Ha? More na ilang palusot na sa diha. Nga, samtang gibutyag niya dito siyang salen, mga kabibes, which for me is the body of the crime itself. May nguntang po nga, mga kabibes. Ha? Moy, kanabang pruweba. Ang sukwahin ni silang gisumiter nga ito sa Securities and Exchange Commission, CONSEC, ha? Nga naa dito silang General Information Sheet, wa dito ang pangan ni Vice President Sara Duterte, mga kabibes.
3: Arangkada sa kabutan.
4: But then again, ang para nako ang kalapasan nga nabuhat ni Vice President Sara Duterte kay siya mismo ang dibutyag sa iyang kaugalingon, mga kabibes, nga shareholder siya niini. And you know what? She has been a shareholder. Ha? Matod pa niya even up to the time nga busy presidente na siya. Ha? Iyan ang giswat sa iyang salen sa 2024 o 2025, mga kabibes.
3: Arangkada sa kabutan.
4: Diyang dapita ipit si Vice President Sara Duterte. Ha? Gikan ni kabayab 0792 kanang Sara Duterte, sir, wa na good ni magkadibao. Posible ka na si GTC dummy company na niya o wa ni appear sa GIS ang iyang name sa GemCorp kay lagi aron di na masakpan. O saon iya man gihapon gisuwat sa iyang salen na makak naman lang gani, nasipyat pa. Matod pa ni Kabibes, 079 to mga tawa kita. Doon agit kay punto Kabibes 0792. And para na ako, lagi again, all of this is providential. Sakto ka. Namakak na malangganing, sipyat pagyod mga Kabibes. And you know, katong pagtestigo kaghapon ni Mayor Bastido Duterte was just about pangkunon siya. Nga ang kumpanya nga stockholder ang iyang igsoon mga Kabibes. Tunay transaksyon ang Davao City Hall. It was a clear case of conflict of interest. Which para na ako mga Kabibes, ang dakog yun gasipyat. Nga no, nga naani sa salen ni Vice President Sara Duterte mga Kabibes.
3: Arangkada sa kabutan.
4: Hinumdumin ninyo ang kantong pagkakonbikto sa iyang impeachment ni sa mitaliwan nga si kanhi Chief Justice Renato Corona. Tungod gihapon to sa iyang salen. Kini karon klaro kay ning kalapasan. Unya wa pa ta maabot lagi sa para nako ma most exciting part nining impeachment trial mga Kabibes.
3: Arangkada sa kabutan.
4: Garaba, nahimong breaking news kagahapon humanta tong karong adlawa. Basin og ang isa lang mauna si former Senator Antonio Sanitrillanes. Di ni madayon. Gianunsyo ni

0: Ato lang din katawa-katawa pero sa tinuod lang mga kabayan sa akong tanaw ba? Ha? Gahapon dagang ni Abiba kitahay ni kananaang Davao City Mayor Bastido Terte para nako nakapasamot og duot ni Vice President Sara Duterte mga kabayos.
1: Arangkada sa Butan.
0: O niya ang katarungan naging Bastido Terte kagahapon nga dili magod ako maoy ni pirma ni Ana. Ang ako mang ha, kanang administrator ay ang city sa to. City administrator niya. Ha? Ito ni klaro ng panga ni ining maong administrador mga kabibes. Ha? Nga ha? Kanana ang matod pa ni attorney naman ni Mayor Duterte mga kabibes. Ha? Kanang maog yun ni pirma in his behalf. Kay dili na kuno niya madaatanan. Hmm? Ang ako ba? Sa diyang gipangutan na siya ni Atty. Duterte, pila naman day ka or one of the kananaang Senator Judges, pila ra ka oras siya nag mo report sa opisina? Tulungan tos upat ka oras sa kuno mga kabahibs. Uy, pagkahaya-haya. Ha? Kay kasagaran ko no, tuwa siya dito sa mga barangay. Ha? Pero kaibaw mo mga kabibes, ang labing tinuod. Ha? Ang labing tinuod yun mga kabibes. Ha? Kanang si Mayor Bastido Terte, ha? Kanabang wapagitaon mahuwasi siya ang pagkaulitaw ba? Ha? Bastila no, pahita na istorya ha oy. Kanang ha? Siya manggod ang hope bitaw kanang gitawag og head of procurement entity or rather kanana ang procuring entity mga kabas mo ay nagpalit ba ha. Astila noy, he is the ultimate ha butang tama ka vibes. Siya ang kananaabang responsable gustanan. Ha? Pero pastila ning ilang istoryaha bitaw nga makaingon ta. Ha? Niingon siya nga ang signing authority iyan ang gidiligar nga to ni Attorney Tristan Dwight ha? Domingo mga kabibes. Ha? Ngilngigaw. Siya mao ang accountable officer isip head of procuring agency mga kabibes apan naining nahitabo sa GenCorp Industries Incorporated iyaning gidiligar ngadto sa iyang usas mga pangabaga dito ha kining ginganlan og si attorney Tristan Dwight Domingo mga kabibes. Iyang gikonfirmar nga doon na sila 19 ka mga kontrata nining GenCorp. Unya ang kananaang ha sigon sa na pala dito sa PhilJapes mga kabibes doon ay 15 unya iyang gikurihan gani kagahapon gani lang 15 19 matod pa ni Davao City Mayor Bastido Terte mga kabibes. So, what does that mean? Kanto, palusot na ito niya kay matod pa niya, wa may irregularity ko no. Wa may irregularity ba? Ay, kaklaro niya ng irregularidad. Nga dapat 5 years o niya nagsugod og 2020 pagka 2022, inyo dahil yung ipasood og negosyo dito si Tihol. Niya, gawas niya ng na mismo si Vice President Sara Duterte mga kabibes ang milista ni Ines yung Salen. Para na ako ba? Grabihan yung mga Duterte sa. Halos tanan da ginuton ba? Tanaw ha. Nganong akong magkaingon ko da ginuton? Ang kanang gibutya karon sa kanhi Chief Security

0: officer ni former speaker Lord Alan Velasco, mga ka-vibes. Kadako sa kantidad. Ha? Og imong subayon, bisan tuod og kapinas 30 milyones. Ha? Og imo nang itandi niining kickback nga gihatag nga tuniya gikan ni former speaker Lord Alan Velasco. Kun imo mang itandi, mga ka-vibes, dili manggaling Mumho, pero tan-aw nako, mga ka-vibes. Ha? Ginagmay ra ni kun itandi nga nang maong gibutyag karon ni kanhi Police Corporal Rodolfo Gracioso Jr., mga ka-vibes.
1: Arangkada sa Kabutan.
0: And that I find grabe na bitaw ang kahakog ba. It's already about greed. Maginagmay o magdinagko, di yun palabyon sa mga Duterte, mga ka-vibes. Ultimo snack, naginuton pa. Ha? Kaya ka na, ito, you know, mga ka-vibes ba? Ha? Kining transaksyon ni sa GenCorp Industries Incorporated, nag-supply ra ni sila snacks. Ha? Og ingon man pagkaon, food catering, tungod niining mao nga kanang popular kaayo nga fast food chain store. Ilagan ni ng gidaginot ang pang-snacks o pagkaon. So grabe, hangtod na sa mga kickback sa public, ha? Mga public works, mga infrastructure works. So grabe ha, oy. Why pa sa iloon? Nangayo pa og unsa to? 612.5 million pesos nga confidential og intelligence funds. Unya gilustay pagyud. Kun imong subayon, kaway klaro nga, ha? Panganlan lang kag recipient nga nga nung chichirya, wa gabae mga tawhana. Good morning og shout out ka to ni ka-vibes Altea Batong Malaki Puntilas. May buntag ka-vibes sa Tonton. Happy Wednesday natong tanan. God bless us all watching from Negros Oriental. Muna'y para nako mga ka-vibes ang law mga isyo dihana. Matod pa ni ka-vibes sa 0792. Hayahaya good anang mga Duterte sa 3 hours ng trabaho unya lingaw-lingaw the rest of the day. Pero minilyon ang kwarta while ang mga DDS almost whole day mangitag kwarta para lang naya makaon. Yeah. 3 to 4 hours. Matod pa ni ha, yan ang giangkon kagahapon. Unya, kaya ba mugunsa? According to the grapevine in Davao City, wa palagi na maka mahuwasi siyang pagkaulitaw. Sus, kita bitaw mo nga diha to'y usa kahigayon nga siya dito sa gawa sa nasod. Oy, nag-unsa sa gawa sa nasod? Ni ato na ginog chill-chill atong mahalon kay nga ba dito sa nasod sa Spain, mga ka-vibes. So, ina na ilang lifestyle. Si kanang Congressman Paulo Duterte, samot na. Kung inyong minumdaman itong apidabit, gitagan ko siya malita dito sa Sakabar sa Makati. Mga ka-vibes, untop ng alas 7 mo post lang ko mga kadiyot niya humaniini atong ipadayon ang pagtuki, ang kalabot sa pagtistigo kagahapon ni Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte sa nagpadayon ng Senate impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Palihog, standby.
1: Arangkada!

0: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kimyat.
1: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubus nga alagad, langga neda.
0: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arangkada man, si ka-vibes Tonton Alcusantugo.
3: And

0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite Music Radio.
1: Pahibalo ang mga opinion, komentaryo, ug pamahayag nga inyong madungog gikan sa magsisibya sa maong programa kay iya lamang personal nga pananaw ug baruganan. Kini dili nagpasabot nga mausab ang opinion, pulisiya o baruganan sa sibyaanan. Ang istasyon naghatag og plataporma alang sa libre nga pagpahayag. Dili akuhon sa istasyon ang responsibilidad sa mga pinulungan sa magsisibya. Mga problema sa katilingban, atong tukion. Mga isyu sa nasun, atong kunis-kunison. Ang programa nga maghatag og tingog sa matag kontrobersiya. Dungan tang warangkada. Arangkada sa buntag. Arangkada sa buntag. Arangkada sa buntag.
2: Bueno, alas 7:06 na mga kabayos pa dayon sa itong programa karong adlawa, ang Arangkada sa Buntag, alo karon nga Miyerkules, pitsa 30 sa buwan sa September 2, 2026. Mga kabayos pa dayon ta sa atong gisgutan karon nga isyo. Kalabot lagi sa pag-testigo kagahapong adlawa ni Davao City Mayor Sebastian Basti Duterte sa nagpadayon nga Senate impeachment trial sa iyang magawa nga si Vice President Sara Duterte. Ang usa sa gibutyag kagahapon ni Mayor Duterte, mga kabibes, nga ang kaning mga transaksyones nga naglampigit sa kompanya nga ginganlan no GenCorp Industries Incorporated, wa na siya ay kalabutan ini. Kay matud pa niya, iyan ang gitugyan gadto sa iyang autorisado nga opisyal dito sa Davao City Hall, kiningingalan og si Attorney Tristan Dwight Domingo, kinsa mao ang Assistant City Administrator for Administration sa Davao City ng Local Government Unit, mga kabibes.
0: Arangkada sa Buntag.
2: Unya niya pa, quote, "Yes, I named him as my representative." Mao ni paghulagway ni Mayor Basti Duterte nining Attorney Tristan Dwight Domingo, mga kabibes. And suma pa niya, bisag iyang giangkon nga siya mao ang head of the procuring entity kon Hope. Kining tanan nga mga transaksyones wa ni moabot niya tungod kay iyan ang gihulagway nga wa sila'y nakita nga irregularity ang mga sakop sa Bids and Awards Committee, mga kabibes.
0: Arangkada sa Buntag.
2: But you know, sa dihanggi, interpolate na siya sa mga senator judges. Dito na nangabunggo ang pipila ka mga detalye. Pananglit, ha? But saan mo na nimo pag pasabot sa katawhan, mga kabibes, nga ang gibutang lagi dito dapat lima kakatuig, at least lima kakatuig nga nag padagan sa imong negosyo, 5 years in operation. O niya ang GenCorp 2020 pa natukod, pagka 2022 kundiin Vice President Vice President Sara Duterte pagsugod siyang termino, nga nung ilan namang gitugutan nga makakuha og negosyo dito sa Davao City Hall, mga kabibes.
0: Arangkada sa Buntag.
2: And you know, if I may use the term, para na ako, what was really revolting to the senses kagahapon, hubaro na ako ba nga kanabang makapatingkag yung kain nimo nga makapaalsa nimo ba? Ha? Krabiha sa doy. May, anyway, well, in fairness to him, good that he admitted it. Kanang maingon siya nga wa magkukanunay sa kopsina. Ang iyang gigamit pang termino, probably maybe 3 to 4 hours. Probably pa, maybe pa. Sa ato pa, way siguro mga kabibes, nga kapinras oras siya dito, matrabaho si Tiholo niya. All the rest, wa na siya diya siyang opisina, kabibes, pagkat sumuko yan ang istorya, ha? Nga na ibao matang kabayos, kinumda mo katong lunupan ng Davao City nga nag-trending sa 2 social media. Ha? Nga diin si Basti Duterte. Ha? He was seen publicly to be partying in a very expensive bar dito sa Spanya, mga kabibes. Krabihan, inana nga mga istorya ba?
3: Pino nga!
2: Kung at that time, nagbaha tao ng Davao City, mga kabibes. Karabang, mabita nang maingunta nga kuno para sila sa katawahan. Sa para sa katawahan, eh? Ang imong mga mulupyo, ah, naglunop, baha, doon na pa'y nakalas ni Anto, mga kabibes. Did you know that? Para na ko ang di-reported rin sa mainstream media ba? Ha? Kay bao ba mo nga doon na sa'yo nahitabo dito nga trash line sa Davao City? Ha? Walang gid ma-reported, walang gid matagayog. Luna kayo sa media, I don't know. Ilasan na sa mga taga-media sa Davao, mga kabibes. Ha? Tingali because kay ang nakalas usara ka tao, but there were about 4 of them nga natabunan sa trash line, mga kabibes. Tungod to sa paglunop dito, nagsubsob ang uwan dito. Ha? Unya, ang main laking mayor sa siyudad sa Davao, wa diha kay nagparty dito sa bar sa Spanya, mga kabibes. Patod pa ni kabibes sa 4541, wow, sana all 3 to 4 hours ang duty sa City Hall, kabibes. Hayahay ang life ni Basti. Hayag pa sidlak sa adlaw, kabibes, nga gihatagan gyud og pabor ang GenCorp sa City of Davao kay lagi one of the stockholders ang BP. Kita pa may isuod sa bulsa, kabibes, sa sakto kagyod sa imong obserbasyon og opinion, kabibes, 4541.
4: Arangkada sa butang.
2: Matod pa ni kabibes, 9279. Maudyod kabibes, tonton. Maudyod kabibes, tonton. Kanabayan na naong kaig sapi. Dili sa pag-unsa ba, mga kabibes ba? Mabitan yung kaingon ko, grabihan na ano yun. I mean, huwag di gihapong kamatandog, kabibes. Ako maingon ko, di na sa ni Sara Duterte ha. Kaya kagrabiha. Laliman ka, kabibes, kining gibutiag ni ining, ha? Rudy Gracioso. Ha? Kapila siya naghatag og mali-malita nga kwarta. Unya, you know, adili sa pagunsa, kaning inani nga kalihukan, nagpadayon ni sa Marcos administration. Ha? Pero, tanaw na ko, mga kabibes, nagsugod gidi sa administrasyong Duterte, mga kabibes. Pahita lagi. Good morning ato ni kabaib sa Jesus Cañete Celestial. Niya pa good morning sa Tonton watching and listening from Basak, Lapu-Lapu City. So, ngayon niya na ba ang panghitabo kagahapon? Niya, pastila, no? Kana bang grabiha, oy, ang mga palusot ni Basti Duterte kahapon, ah, klaro magid kayo to. Pero matod pa ako ng mga DDS, o kana, wag sila kapiit, wag sila kapiki ni Basti, kay maayos Basti mo tubag. Kaya ba mga kabibes, wala magun ang mga DDS, paundayunan na malanggina nila. Because para lagi nako, if one will just have his critical analysis ba? Ha? Kanamitang imong ayagon og maayong issue, dito ni mo makita. Kaya para lagi nila, ah, maayo ko nung manubag si Duterte, ah, dili ni mo ma sayon-sayon ang mga tinubagan. Pananglit nga, katong napiit na siya ni, na para ba'y nag-viral ron sa social media, pero akong gitanaw, it's an AI ha, kanang nag-dirty finger sign siya, nga naggunit siya diri sa iyang liog dapit. AI na mga kabibes. Mauna gipalakaw ron na po sa mga DDS na bitaw sila ka sabay atong bang tawag na kaway mudo ka mga ambot wala yun nga murag mikrobyo na ba ha mikrobyo nga nasaka sa lang utok na ng ilang pagkabastos mga kabibes. Nga musigway lang ko ha na po'y ang ilasang mga vloggers ron ang gikuninitag maayo si Prosecution Counsel Attorney Congresswoman Bill Zamora. De usa lagi ka nang ginganlan og banat bay, grabehang banat bay oy. Babaeng buhat pa nga iyang BIB ayon, iyang bugal-bugalan. Pero klaro magunas banat bay mga kabayos man ay gingon ko. lagmit kadawat sige nagmalita mga kabayos. Dili malita sa kasamtang administrasyon, malita sa mga Duterte mga kabayos. Dapon ang nito mao si Atty. Rowena Guanzo naman to. Grabe is banat ba yun? Ingnan lagi nga, mayroon siya lagi gigwapahan siya ang kauglingon. Unya, ilipang gipanag-ing sa anak in tao ni Senator. Sa mga anak ni Sharon Cuneta o ni kining Senator Kiko Pangilinan. Inahan na bitaw sila ka. Sabi itong matawag niya na mga kabayos. Di lang kayo datulaw mo. Kaway mundo ba? Ha? In short mga kabayos, kaway batasan. Nga nung magbinastos mangyod, matod pa ni kabayos Dominic Doni Kamungay Jason. Good morning kabayos, with laughing, with smiling emoji. Pa shout out ko ni Wang Wang og Chelsky kabayos. Naminaw sa sakinan, padong trabahoan kabayos. Salamat and God bless. Amping mo kabayos sa Dominic Doni Kamungay Jason. Gikan ni kabayos, yun namin Hildore, ang interjection nila Alan og Go nga dili yod. Mas scrutinized tanang documents nga need sa iyang perma tungod sa kadaghan relate na relate si Alan kay wife ni niya si Mayor Ugo once nasa Davao City Hall. Ako, I will go to that later on, kabibs, Binji. I have my own take on that. Unya, sa atong inigbalik na to, inigka alas 7 media. Ang ako lang, kabibs, wa na ni oy. Para na ako incorrigible na ning mga DDS. Let's have a demarcation line here. Kay bisag unsa sus akong tan-aw lagi sa uban, ambot ra ba? Unsa bagay da pakaon ani nila oy? Ha? Kanang pakpak gihapon ka nga bisag klaro kay nimo ang trampas? Ha? Klaro kay ang kalapasan? Imo gihapong kay ang ilalagi, ang ila magud ka vibes ha inani ha. Kanang in fairness lagi ni Basti Duterte, kamao kayo mo himog palusot si Basti. Pero, kananaabang klaro magin ni mo ang mga, sus. Salamat kayo sa kumparinti, si Jennifer. Matod pa niya, good morning Uncle Ton, namino ko everyday ni mo, God bless and amping. From Jennifer Alcos, Comiso, Agbay, kanana ang... ako ito ning agaw. Salamat kay ni mo dyan ha. Ni pop up sa akong messenger ang imong mensahe. So, mauna yung nahitabo mga kabayos ba nga Pastilanoy. Grabiha ka ng imong binastusan bitaw. Unya, unsa to? Nganlan pa nilag Biba Max. Unsa, grabe na bitaw ba? Nga, sa one mo sayon mga kabayos, di biya basta-basta na si Congresswoman Isabel Zamora mga kabibs. Anak siya ni Canis kanang Speaker Ronnie Zamora. Ang ilang pamilya is a political family from San Juan. Iyang igsuon si kining San Juan City Mayor Francis Zamora. Katong sikat kaniadtong basketbolista, varsity ni siya, but he was not able to make it to the PBA. Karon full-time politician. Niya, mga maayinig record dito San Juan mga kabayos. Mga inisunod sa mga estrada. So may kaliwat niya niyon niya. Nag-graduado niya sa University of the Philippines. And ang iyang baccalaureate course mga kabayos, she graduated cum laude. Ang ilan lagi ko no kay ang tuno magod mga kabayos sa pinangutan na ni kananaa ba ang Bill Zamora. Kanang medyo paraygon kay ba? Unya, ila bitong i-play nga mo sa ni ilang gibuhan gatong attorney attorney ABL matod pa ni DJ Kimyat attorney Amando Berge Ligutan unya dili lang si attorney Ligutan basta kay tuwa ka speakers basta tay kanana ang naka sa prosecution panel himuan gi kanila istorya mo sini ilang gibuhat kanto ni kanang lead counsel Congresswoman Jerby Luistro. So basta maapike na guys sila grason mga kabibes. Ari na dahil ta sa gitawag nilang ad hominem personalon dahil ka sa mga DDS mga kabibes. Matod pa ni kabibes Marvin Ladera Sir Tonton maunang gitawag og uto-uto. Kaigo, kaigo niya nang imong termino kabibes sa Marvin. Matod pa ni kabibes 4541 tatak DDS na kabibes. Ang pagkabastos, pagka-iskandaloso, pagka-bakakon, pagka-bully, almost all negative traits na sa nana siguro nila, gipakyaw na. Ang Ginoo na lang ang magpaigo anak nila kabayos. Bitaw, kanabang, kaingon ka ba nga, niingon god gahapon in town si kanang Congresswoman Bill Zamora nga have a life. Pag-sure mo, move on mo. Huwag nagin mo ilaing lingaw. Ang butong nakasabot, basla niya nang have a life mga kabibes. Sus, ambot ka na naabang kaingon tabi tao nga inana na ginang mga DDS incorrigible lang gano'n inondo na uban nga medyo katubang uban bitaw nga kanang saktog pinsada mga kabibes. Medyo ni kalma sila pero sus kasagaran gidoy. Pero tanaw talaga ni di ba na sila mangligid niya pohon nga tanaw nako ha. Kanang kibaw mo mga kabibes, there is an attempt right now. Nga ang katubitang mga bank documents nga gikan sa mga bangko. Nga dili gusto diha-diha nga ipaangkon sa depensa nga kadtong mga bank documents mga kabayes, mga dokumento sa bangko iya ni Vice President Sara Duterte, doon na sila yung mga pagsupak ni ana. And kanana ang tinguha sa prosecution nga kanang ipa-admitir to request for admission mga kabibes. Sa likway ni kanang presiding officer Senator Chis Escudero nga matud pa niya dili obligado ang kanana ang depensa nga mo tubag pinaagi sa SWAT. Mo na iyang ruling kagahapon. But you know mga kabibes, I hope that if the right time comes, Senator Chase Escudero will rule nga ang mga bank documents mga kabibes will be admissible as evidence. O na ilang gibabagan karon, kay na-violate ko no ang the right to self-incrimination and so on and so forth. Nga kay bawo mo mga kabibes og babagan gini sa ultimately sa depensa. Akong tanaw, ang katawang Pilipino na ang moalsa ni ana kung ugaling mahitabo manggaling na mga kabibes.
4: Arangkada sa kabutan.
2: Yaga ni kabibes Mario Oclenaria. Good morning kabibes Sir Tonton. Edukado ba ng pagkatao? Ang lawas di basti, giputos gyud og maayo ang ilang lawas aron di lang makitaan ang mga tattoo. Grabe dili gyud maayo tanawon. Ngilad pa mo pamuasta tan-aon sa TV bastos motubag thanks Sir Tonton gikan ni kabibes sa Mario Oclenaria. You know disclosure, I also have my tattoo but wala ko gilukop akong lawas oy ha. And in fact kani nga tattoo sa amo sa ning lain nga kanana ang unsay nga ni ana fraternity mga kabibes nga kay mo kinsa among founder si nya pinili regud me modesty aside si karon secretary Manny Pacquiao. I belong to the Bulalakaw Group Incorporated. Unya ang among tattoo is symbolic kay ang gitatak din he ang kining Philippians 4:13 nga buot pa sa buot mga kabibes kon ang kanang kon ang Ginoo na nato tanan, ha? Wa gyoy kanana ang diri ma ka vibes, ha? I can do all things through Christ who strengthens me. Ha? Maunay among kanang prinsipyo sa Bulalakaw Group Incorporated. Pero dili tanang lawas nako. So, ang kang Basti Duterte, asus, halos nalukop na lang kita og tato iyang lawas ka ba vibes, oy? Agi ka ni Kabibes Fred Galmordi. Good morning, Kabibes Tonton. Bahala na mga bugo nga DDS. Diha basta ako na ako'y tawag kang Sara Bombilla ron. Di malita, Queen, let the DDS eat that. Mauna bitaw. In fact, by the way, ang kanang latest ni anak Kabibes sa Fred, the ombudsman is contemplating of kanang inviting her. Di man, I don't know, isupoy na nila, whatever. Pero silang duha ni Baste, rather ni Pulong, ni Apil. Wa nila, ubat nilang amahan. But lagi, og imong tanawon ba, sa tinuod lang ang kanang gibutiag ni Corporal Gracioso, Rodolfo Gracioso, og imong itandi ang iyang pamahayag og katong kang Ramil Madriaga. Credible ni si Gracioso. In fact, daghan kay kong nakita nga buslot sa kang Madriaga nga dili ni mo makita sa kang Gracioso. So, kana mga ka-vibes, laong pakain ng istorya, ha? Humani ining impeachment trial ron, magsunod pa gina. Kining gibutyag laliman kag kapila kahugna sa pagpanghatag og malita nga kwarta. Ha? Unya, makaingon kag yun nga doon nag-yung semblance of truth. Kaya ultimo good paborito nga chocolate ni Vice President Sara Duterte na dito. Gitagaan paggrilo, gitagaan pagbag. Huwag na makak ng tawahanawa siya yung mga specifics ba. Ha? Pero imong makita at face value, ang katong yung apidabit nga akong gibasa diri kahapon, bukat yung kaya nga pamahayag. Doon ay mga pizza, doon ay mga address, doon ay nga sa mga tao. O sa ilang itinerary sa biyahe, dili ka pasama niya itong 18 Marines. Nga klaro kayo nga, very general, very generic. Ha? Wa sila'y specifics. Ha? Wa'y particularmente nga gibutyag. Ningon lang nga dunay nanghatag miniana, 808 billion. Pero matod pang Senator Ping Lacson, hangtod ron og tinud-an ay ng 808 billion. Wa pa na mahuman nilang pagpanghatag, mga kabayab. So, iyak ra ba si gahapon si mahingon ko kuwang nalang mautangi sumuhilak si kanang Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano ni Ping Lacson og karon iya na sang gimahay si DPWH Secretary Benz Dizon. Sa amin nga, ratol man po ni taon si, klaro kayo si, kananaabang Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano, mga kabibes. Stilan, mo lagi na nga, kana laging manglabay lagi ta sa ubang tao, niya nagpuyo ta sa balay laging samin, bildo, ayaw ginabuhata kay bawsan ganika, pusk kay ganang bildo. Kumuna na nahitabo ro ni Senator Alan Peter Cayetano nga palimpyo-limpyo otro pong badlungon day kaayo, mga ka-vibes. Mga ka-vibes, mag-alas 7:30 naman mo post lang ko makadiot niya human ini balik na intas katong second portion from 7:30 hangtod na sa alas 9 karong butaga palihog. Standby, mga ka-vibes.
4: Arangka!

0: Mayang buntag pag-usama ka vibes. Welcome na sab sa second portion sa atong arangkada sa buntag karong adlaw. Adlaw karon nga Miyerkules, pitsa 30 sa buwan sa September 2026. Mga ka vibes, kana na ang atong ipadayon ang pagtuki kalabot sa pagtistigo ni Davao City Mayor Sebastian Basti Duterte kagahapon sa day 31 sa impeachment trial sa iyang magwa nga si Vice President Sara Duterte. Kung ikaw DDS, pakpak ay ka sa gipakita kagahapon ni Vice President Sara or rather ni Davao City Mayor Basti Duterte, mga ka-vibes. Apan kon objective ka nga pagkatao, in the words of former Senator Antonio Sani Trillanes, sumapa niya, the Davao City Mayor was just feigning ignorance. Sa ato pa, nagpa-guryo-guryo si kananaang Davao City Mayor Basti Duterte, mga ka-vibes.
1: Arangkada sa Butang.
0: Nakitahay inusinti siya o kasi kalibutan sa nahitabo. Monay, klarong istorya, mga ka-vibes. At ko ni siyang i-quote verbatim sa iyang gisulti si former Senator Sani Trillanes. Niya pa kung pwede yung sinasabi niya, lahat ng mayor sa Pilipinas pwede makipagkontrata sa kapatid sa kanila. They will just plain ignorance. So think about that. Ayun ang implication dito. So mao na iyang hubad sa katong nahitabo kagahapon nga pagtistigo ni Davao City Mayor Basti Duterte, mga ka-vibes.
1: Arangkada sa Butang.
0: Kay matod palaging Basti Duterte, wasay kalibutan. Gani dili siya mo iniperma sa kontrata nga naglambigit sa mga supply contract nining kumpanya nga GenCorp Industries Incorporated nga ang iyang magwa nga vice presidente ni angkon mismo nga stockholder siya ni ini diha sa iyang gisumiter nga statement of assets, liabilities and network, mga ka-vibes.
1: Arangkada sa Butang.
0: So remember the operative words, painting ordinance, painting ignorance. Sa ito pa, nagpa-ignorante-ignorante siya mga wasay kalibutan ba? Kaya lagi matod pa niya, iya lang gitugyan nga ito sa kining iyang hinganlan nga si iyahang usas mga pangabaga dito. Kini si Attorney Tristan Dwight Domingo. Muna iyang signing authority dito, mga ka-vibes. Sa Davao City. Nga si Attorney Domingo ang naibaw nining tanan. O niya iyang giingon nga wa magod ni sa nasumiter ng mga dokumento, wam ko na nga sa kong magwang. Basti na pahita, no? Inana nga katarungan. Ayaw mo to mo, mga ka-vibes. Grabe ha sa doy. Kana bang mayor kawa kay kalibutan sa mga nahitabo sa City Hall? What kind of mayor are you if you don't know what is happening in your City Hall, mga ka-vibes? Assistant City Administrator for Administration. Pastilan, in fact, that title para na ako, siya nga ni Ana, muraman og redundant. City Administrator's Office, so niya doon na pay assistant for administration. So manang istorya haoy. Di na lang tani ana kay that's about semantics mga ka-vibes ha. Pero mutuo bo? Ha? Unya kinumdom ko sa sulti ni Attorney Lord Nakapunan, ha? Nga niya pa sa dihang una ning nabutyag kay mismo ni angko naman ni Daan si kanang Mayor Basti Duterte, that what Basti Duterte has done, ha? Sa dihang niluwat ni siya og kananaang saingani ini, miluwat ni siya statement mga ka-vibes, ha? Matutpan niya it was a confession. And ang gipunto ni Attorney Lord Nakapunan nga sakop sad sa prosecution panel. Ah, why due diligence kagibuhat ang mayor sa siyudad sa Davao? Which for me is haom ka itong istorya hagyon. Ah, why due diligence kagibuhat ang mayor sa siyudad sa Davao mga ka-vibes? Ah, iyalanggi mura ba og wag isa manginano ba? Wa siya magsukit-sukit kung unsa ning kumpanya. Unya sa dihang napiita kagahapon ni Senator Rapi Tulpo, niingo na nga, basigi, usab nila ang pulisya nga kinahanglan, di na kinahanglan nga 5 katuig ang pagdigosyo sa maong kumpanya mga ka-vibes pagkas mukoy rason. Matod pa ni Kabayb 0792, kanang I can do all things through Christ, usa na sa akong favorite Bible verse, sir, especially in times of trouble. Kitang mga ordinaryong tao, di lang kaayo ta masuya anang mga Duterte, kay I'm sure wala na sila peace of mind karon. I do agree with your observation, Kabayb 0792. Yeah, tinuod bitaw Kabayb 0792. Tingali sa mga nakakita sa ko nga personal FB page na amgin na. That is my guiding principle, Philippians 4 verse 13. Nga kanabang basta na ang Ginoo nato dito ang imong balaka. I can do all things through Christ who strengthens me. And mauna ang among kanasang prinsipyo nga gituman sa among grupo with Secretary Manny Pacquiao. Nag-iskot pangguta o kanan tattoo mga ka-vibes. Di po ko musugot nga bulito ng tattoo akong tibok lawas. Hugaw yung kahit anahon. Matod pa ni ka-vibes 4541 pakpak hasta ilang tiil ka-vibes. Impressed na kaayo sila sa testimony ni Basti gahapon. Nga pwera gaba pulos raman in town to why mga klaro nga tubag. Tinood yung kakabibes, pag-guryo-guryo lang yun ni si Basti, a.k.a. Barbie Sumapang, kabibes 4541.
1: Arangkada sa kabutan.
0: But you know, kay ba mag-unsa na sa ipakatapron sa DDS? Nga it was the audition kano of kanang Basti Duterte in the national scene. Well, somehow mga ka-vibes, sa ako nang gikaingon nilang tulo lagi, medyo may suning utok ni Basti Duterte bisa pag tanaw na to nga nagpa George sa siya gahapon. kay he was able to maintain his composure. Bisa pag klaro kayo nga namakak siya tanaw ni baba, murag mapyoso eh. Imagine kag, simba ko, tabo ko nagpila kalaon, ma-presidente sa Pilipinas, Basti Duterte, na unsa nga nakado. Kita ray na ay presidente nga punog tato ang lawas. Well, that's the DDS for you. That's the base of the Duterte family. Matod pa ni ka-vibes sa Fred Gelmordi, ka-vibes Tonton, but who would believe sa statement ni Basti about anang Juncorp? Nga inusinti kunuway siya, mga DDS, ra kay mga utu-utu man sila. Bitaw, ka-vibes. So, you know what? Para na ko ba, it is insulting to every right-thinking Filipino. Bahala na ng mga DDS, kasabot sila sa itong termino. Insulto kay ba? Totoo ka?
2: Nya may nag-usara ka kontrata. We are talking here of 19 contracts. 19 ka mga kontrata. Ha? Nadagan kay sila money para nako. Ha? Ihimplo nga klaro og dayag nga bendalo.
3: Pito ka!
2: Ang ano? Usa sa mga gilati dito nga requirement sa bids and awards committee? Nga gipanguluhan ni ining signing authority nga si Attorney Tristan Dwight Domingo, ha? Assistant kanang unsay nga niya na, ha? Assistant City Administrator for for administration pastilan City Administrator pangan nagani na pagyoy assistant for administration na unsa nang pagka rangguha oy. Unya para na ako ka vibes ha. Og imog yung subayon. The buck stops at the mayor. Ha? He is the kananaang the most responsible mga kabibes. He is the final accountable officer. Hmm? Being the head of the procuring entity mga kabibes. Being the hope nila pa. That is the kananaang ilang gitagik ni ini nga kanang buot pasabot anang hope mga kabibes. Nga og imong subayon mga kabibes, pastilan klaro og yung kayo nga nagpalusot ra gito si Basti Duterte mga kabibes.
3: Pito ka!
2: Muna diha nga kananaabang klaro kayo nga ang mga DDS perting lipaya mga kabayos pero lagi og objective ka kagahapon kanang imong makita nga palusot ra gito in ang gihimo ni Mayor Basti Duterte kay klaro magyo kayo laliman kag sa 19 ka kontrata mga kabayos wag gid say kalibutan kay matod pa iyang gitugyan ra ngadtong Attorney Domingo. Ha? Head of the procuring entity. Mao nay kanang buot pasabot niya ng hope mga kabibes. Ha? Mao nay gigamit nila nga termino. Ha? Pas nila noy. Ha? Kanana abang makaingon ka bitaw ni ining ha? Og akong gitanaw ba ang mga pamaagi ni ini ba? Laliman ka ha? Imagina rago na ninyo. Si Mayor Basti Duterte ang palusot. Kay og iya ragi ko nung tanaw ng tanang mga kontrata, mahurot ko no yung oras sa City Hall. Eh. Kay daghan ko no kasi permahan mga payroll, mga unsay nga ni Ana, kanang resolution, and so on and so forth. Yung gipangutanan ni Atty. Duterte, pila man di kakaoras mo report City Hall? 3 to 4 hours.
3: Pito ka!
2: O niya, kananahang doon na pa'y mga senador nga mayingon lagi ko, nga kuwang nilang ba, labi na og abogado, in the case of Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano kay matod pa niya being married ko no to a mayor dito tagig mga kabibes kay bao gid siya nga daghang gigpirmahanan you know dili siya mo qualify pagka

government office, mga kabibes, nga nipalit, ha? Nga doon ay nakabot ka kontrata tali sa Davao City Government o katong kanang kumpanya nga GenCorp Industries Incorporated, mga kabibes. Matod pa ni Kabayb 760, I can do all things. Mao man ay gikwintas ni Evander Holyfield pag-away nilang Mike Tyson, Kabayb. Sa mo ba? Christian man sad si Evander Holyfield, Kabayb. Gikan ni Kabayb 0792, kadtong pag-attend di basti gahapon, sir, no choice, ragod pud siya ato. Kaya aside nga possible siya makontempt kung dili siya mo attend, mawawan po siya kay mas strikto na siya sa iyang pagtinilawan. So katong iyang pag-attend, no choice siya ito. I would say, doon nagyo kay punto sa Kabibes. Gika ni Kabibes 5598, Kabibes Marlon, para na ko Kabibes, wajud ko'y labanan anang mga politiko kay maayo lang na og eleksyon. Igdaog, di na nakaila na ito. Apan ang akong gihawat nga nanay sunod eleksyon atong palingkuron pod puol na ng mga pangalana kanang demokrasya mning ato, Kabibes Marlon. Basta kay para nako pilion ko dato na kanang mga tao nga tanaw nato sarang bang angayan nga maka magupot sa ringdas katungdanan dili ng mga kawatan sa gobyerno tao noy. ibutang tahat ngayon sila, legal ko, no? Pero, sa ako nagkikengon, klaro magkaayo nga shoot heart day lagi. Gipahaom, yun ba? Murag, kuwang nalang ingon nga, ihatag na lang na. Bidding away. Kontrat siya ko na istorya, ha, uy. Inanihangan nung sa mga gigala na ako nga anad ni ining pagbidding sa gobyerno. Matod pa nila ang specs, sa ato pa ang specifics, mga kabibes. Ipabor na sa kung kinsa ang napilian daan sa HOPE, sa Head of Procuring Entity, o ilang mga contacts nito. Usa sa klaro kayo nga doon ay pagpinig, mga kabibes, ha? Gawas nga ilang gibendalo katong lima katuig nga requirement. Ang ila dito nga kinahanglan doon na kay lima ka mga existing outlets. All the rest of the bidders, mga kabibes, itong iyang gisgutan ng mga pagkaon, snacks o pagkaon, mga kabibes, wa maingon yan itong tindahan. And you know, I counted at least in Davao City, mga kabibes, haom kayo sa GenCorp Industries Incorporated. Ha? Akong gitanaw og pastilan, oy. Di lang ako nganlan yun, particularmente ang ngaan sa tindahan, mga kabibes, ha? Ha? Doon na sila branch dito sa Brisa, Usanika Mall dito sa Davao City. Doon na sila branch sa Bolton Street, nga dool rani sa Davao City Hall. Doon na sila branch dito sa Center Point, lain po ni mall dito sa Davao City. Doon na sila branch sa Gaisano Mall. Ha? Unya, nasa sila branch ito sa Times Square Mall sa Davao City, mga kabibes. 1, 2, 3, 4, 5. So sa ato pa, pabor yun nila. Sila gayon makakuha. Pilde itong uban. Disqualified na daan itong uban. Kay wa may lima ka mga outlets. Kaklaro, ana. Nga gipahaom, gipabor nga ito nila daan. Because in the process of elimination, mga kabibes, maglisod man eh. Katong mga ordinaryo nga mga katirin, pildianin nila. So, gipahaom na daanon niya. Gisurambaw pag yun, nga imbis lima katuig, ang requirement, agibin daloy. Natukod 2020, nagnegosyo 2022, niya unsang pagkaunsa, 2022, mao'y pagka-vice presidente ni Vice President Sara Duterte. Di pagka-smukoy. Matod pa ni Kabibes Ted Medes, good morning Sir Tonton. Kung may abogadong walang alam, may kapatid din na walang alam. With your respect, Kabibes Ted, hindi naman siguro walang alam. Tama si para sa akin tama si

Senator Sonny Trillanes feigning ignorance. Ignorante raw kunwari. Pakunwari-kunwari lang ka vibes dahil. Ganun naman yun eh. Palusot ba? So, inani mga ka-vibes and lagi ang nakauyon gahapon sa gibuhat ni Basti Duterte. Ang katyo lang ilang base ng mga DDS. Sus lagi, kaingon ta. Can you imagine a Philippines ruled by somebody who will just report to office 3 to 4 hours a day? Mama nagibuhat ni Basti. O niya naglunop, wa din is Pilipinas. Looy kayo mga dabawin niyo. Hiba mo kasa, tuwa nagpahayahay sa mahalon kayo. Ga bar dito sa nasod sa Spanya mga kabay. Well, if indeed his sister, the vice president, will be convicted of her impeachment. Well, viable kayo nga material si Basti Duterte. And I think everything leads to that. Murag nahuog na nga plan B si Madayo na yun. But again, in fairness to Basti, medyo makabao si Basti. In fact, he is better than Sara Duterte kasi Sara mo nito nga dito kaniadto sa kanang pagpahigayon sa congressional hearing mga ka-vibes. Pero maklaro gidi mo nga doon ay panahon nga basiyo kayong isulti ni Vice President Sara Duterte.

Dahil lang kay nga hugot sa Kavibes 9354. Good morning Kavibes Tonton. Ultimo iro nga butangan og nameplate ka Duterte. Butaran yun as mga DDS, mga Y-brain, sus, mga Y-utok, matutpan ni Kabayos 9354. Doon naman galing ka ng 9354. Wa nila na gamitag sakto ba? Matutpan ni Kabayos Fred Gilmour di Kabayos Tonton, mulaban yun na si Bongo sa mga Duterte as expected. Kay aside from that, he's like a family member na sa mga Duterte. I'm sure guilty po na siya ng conflict of interest sa po siya ng conflict of interest sa ang company nga CLTJ kaning iyang company nga CLTJ Construction pero matod pa niya actually ang tag-iyan ni iyang amahan but CLTJ is ang mga initials ni Senator Christopher Lawrence Tesoro Go Kavibes Fred, and I know you know that. So ana lang klaro sa kayo ang kalapasan ni kining Senator Bongo. Baka Kavibes untop tamang alas 8 mo post lang ko niya boilo na ta sa last portion na gyud sa atong arangkada sa buntag karong butaga palihog. Standby. Arangkada